0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Kuya Dos, anti-arthritis tablet.
5: Day, unsay pong sa doktor?
6: Operahan ka.
5: Unsa? Dili ko masugot.
6: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
5: Unsa? Iduo ko.
6: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
7: Kidney Repair Capsule.
6: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
7: Kidney Repair Capsule.
6: Kakapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadi ba masabot sa akong gipati? Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kabuhi.
8: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, taperming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.

0: Basa pa ba ya akong buhok, oh?
1: Uy, day. Naituya niya. Panarapo.
0: Dong, wala ba ya ko'y sapot?
1: Naunsa man taon ka. Panuhuton ba'y ka, anak?
0: Lagot, oy. Dong, wala ba ya ko'y underwear?
1: Ugma dayon, day. Magpalita. Usa ka rosina.
0: Puso na. Nimo palahak ka. Ako ay, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, o mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
1: Dito tas ni Pulday, ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dong, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman!
3: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
4: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes.
3: Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips. Health Tips.

Ega like John, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ning atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos maabot niya itong pagsibya, karong buntaga, karong adlawa. Mulandong, muinit, gumikan kay baga-baga ang dagom. Adines akong naimutangan, karong adlaw nga Lunes.

0: Okay, balik ta dinhi ning atong pagpanag-uban ni Landong na gyud. Kumusta ug mayong buntag Bukidnon? Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte ug Davao Oriental.
1: Good morning.
0: Cotabato ug Lanao.
1: Good morning.
0: Agusan del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Misamis Occidental Oriental Zamboanga del Sur Zamboanga del Norte. Good morning. Kumusta mo diya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay sa gihapon kini na sa inyong pinalanggang gyudon sa manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Anas kapiskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Ang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi dasig ug kugilang. Subon ko mayong buntag.
1: Good morning.
0: Nastar paimutang pailuna na pud mo diha. Kay diri na sad tas programa ni Kuya Dodge may kabahin sa panglawas ug uban pa nato nga mga panagiskutanan nga atong pagasawaan dinis kanginan. Human na mo nakapataling og mga priskong labas nga mga balita diha sa inyong palibot o mga paborito ninyo nga radio station sa matag lugar. Uban-uban ni nasag ko ninyo ha. Atang-atang, bagat-bagat, kuyog-kuyog, sabak-sabak, kugos-kugos, sungay-sungay. Naata na ni Kuya Dodge, way pili. Ikaw, may buntag ha. Lingaw-lingaw, lipay-lipay na sad ta mga binatintig paminaw. Usbon ko, good morning sa ato mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, mga katigulangan, mga katiguyangan, sama na kong tiguang. Morning ninyo riyan. Tagiyag, tagdumala sa partner na itong radio station. Gikan si station manager, padulong sa News Bureau Chief. Good morning, labi na sa technical department. Salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta, sa matag-tulumanon, sa matag-programa ni Kuya Dodge. Thank you kayo, technical.
1: Thank you.
0: Salamat kayo ninyo riyan. Ugmayong buntag.
1: Good morning.
0: Naot kong humot na inyo ang mga microphone foam riyan. Nalabhan na.
1: Ayay!
0: Di na bahong laway.
1: Ayay!
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Og sa itong mga iksoong mag-uma, may buntag ninyo diya.
1: Good morning.
0: Nananom, sama-sama ay sumay tubo balanghoy, saging kamuti, pinyag, kapiguan pang mga lagot mon. Morning ninyo. Og sa itong mga iksoong mananagat, salamat sab, nami masudaan.
1: Thank you.
0: Kinakadasig og kakugis. Tanan nga mga magbalantay sa kapsay og kalinaw, diyas kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan og kadagatan. Salamat sad nahimo malinaw ng usa ka komunidad gumikan sa inyong kadasig ug kakugi sakripisyo sa pagbantay niini. Thank you.
1: Thank you.
0: Mga merkado publiko may buntag.
1: Good morning.
0: Guwapo-guwapa nga mga tindero ug tinderas nagkadaiya nga palingke or merkado sa tibuok Mindanao nga nakamonitor dinhi ning atong tulumanon. Good morning ninyo diha sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan uban pa mga panindag panginabuhi anda sulod sa merkado. Dasig ug kugi lang. Pantalan, taga-terminal, good morning.
1: Good morning.
0: Yung mga biyahedor, dumudoong diya, mga laborer, porter, driver, konduktor, may buntag ninyo.
1: Good morning.
0: Naglawig, naglabigar karon niya, nakamonitor din nining atong tulumanon. Labi na sa itong mga drivers, bao-bao, gabal-habal, taxi, tricycle, van, basis, multicab, pampubliko, mampampribado, ng mga sakyanan, yan naglawig. Sa kadalanan karon ng mga orasan, yan nakamonitor, amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Ta sa dalan, dili sa naguyog-uyog nga dughan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minals kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli, nga sila ang pinakauna nga mahimong malipayon nga safety ka. Apil ang imuhang mga pasahero diya. Una kay nindot kayo. Unya, dinis atong mga kapungango, sayo kayo. Lamat kay ninyo ha.
1: Thank you!
0: Basta makabantay na sila nga naana ang live ni Kuya Dodge, maglumba dahil ni sila. Salamat kayo ninyo.
1: Thank you.
0: Walay paglubad, walay puas, kanunay nakakuyog-kuyog, nakatang-atang, nakabagat-bagat. Dinining atong tulumanon, gikan sa pagsugod, hangtod sa pagkahuman. Salamat kayo ninyo nga nakamonitor din sa atong live sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. O siyempre sa A6FM 99.7 Davao niya. Wakay lingaw, gusto ka magkuyog-kuyog, uban-uban ni Kuya Dodge. Ato lang sa imuang cellphone. Pagkitaa niya, i-search sa inyong search engine ang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading na di atong live mga igalegson aron nga mapabot sa tibuok kapupudan. Morning dia sa atong asama na ipinakauna diri Nancy Aguirre Bulay Oga, oh, di ba? Way paglubad ni sila.
1: Good morning.
0: Morning mga morning mga naunga. morning mga klasiyas bansagon nga kanunay naguban-uban ni Kuya Dudes, daghan kaayong salamat.
1: Thank you.
0: Dasig og kogi lang pirmi kada adlaw sa pagpanginabuhi aron dunay makaon ang pamilya, Kuya Dudes. Mao nay labing importante, Nancy. Morning nimo dia.
1: Good morning.
0: Dasig ra gyud. Kay karon mga panahon na kung ipasulabi ang katapulan, nya moingon nga apike, alanganin, way pamugas, way pangwarta, abungan na nas katapulan, kay daghan kayo diskarte karon panahon na nga pwede kang mukita. Dili sama kani adto nga magsaligrang sa panguma. Karon daghan kay pamaagi nga pwede mo kita, ha? Amo na sa nindot kayo nan si dasig og kogi ra gyud. Ingon nga api kilisod. Api gyud og magtinapuan. Api kay magtinapulan karon panahon na daghan kay mga pamaagi na nga pwede ka nga mo kita. Oh. Bantayan ninyo inyong silingan diha nga tulo na kaadlaw ilahang balay way tao o kabalo na mo. Diskarte. Diskarte ni malaba. Ito, morning. Kang Peta Baransa, may buntag. Morning, Kuya Dudes. Biyahe na po mi San Francisco. Morning ni mo diha, amping mo ha.
1: Good morning.
0: Ipitandag, may buntag ninyo diha. Uy, nga itong mga pagpanimbaya dahil sa itong partner radio station, kaya adlaw karon nga Lunes, ha? Tugutin ninyo, kay na mga pipila na ka Lunes, nga waya, waya, waya. Wala kahit na maka-uban-uban sa kahanginan. Sa high Lunes, gani, Bernes. Munay adlaw ting absent ni Kuya Dud. Nanukad, gikan sa E6FM 99.7 Davao.
1: Good morning!
0: 96.7 FM Radio na Bunturan, Davao de Oro. Good morning!
1: Good morning!
0: Salamat sa mataga-adlaw nga pag-connecta. Mga binating tigpaminaw nga nakamonitor sa FM Radio. May buntag!
1: Good morning!
0: Ito na sa Tribal FM.

out ko nga naamos magkano na yung pagpaminaw kapiskay o kabaskog sa panglawa San Francisco. Good morning! At upad na padayugdog kanunay nakakonekta ang Vio FM Barubo. Good morning! Ang Pinoy FM Barubo mga igalig so on. Labi na kang akong anak kong dia Captain J. Morning ni mo dia Kap. Good morning! O kang Chiribil. Morning ni mo dia. Good morning! Wala tuo ang gipatutoy. Good morning ninyo dia Barubo niyan sa may buntag. Good morning! Labi na sa inyo ang kugihan. Ubutan kayo nga mayor dia si Kuya Mayor Ronito Martisano. Mayo mo kanta do. Good morning ninyo dia Barubo! Tagbina, kanunay nagkakonekta sa matagadlaw ang Dreamers FM Tagbina o ang DXRN Tagbina. Good morning. Labi na kang boss Lionel Dana. Morning ni Madam Boss. Kang Madam Rinalyn Rosette Martinez. Good morning. Morning ni Madam. Basig napay sobra sa napasing napay sobra sa imong birthday dia. Humba. Humba uyog-uyog. Padayog dog tangad to sa Hinatuan. Good morning News Radio Hinatuan. Pinagi usab sa pinalanggang kapikas nga mo'y nagpikas-pikas ni Madam Rinalyn. Si Boss Rolly Abdullah Martinez. Morning ni mo dia boss. News Radio Hinatuan. Salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta og siyempre sa kanini ang Radyo Kamayo Liangga. Good morning Liangga Hanon. Good morning. E1 FM Marihatag. Labi na kang Maring Lisa Logroño. Good morning Marihatagon. Good morning. CFM Kagwait. Good morning Kagwait Non. Good morning. IFM Tandag GXGV Tandag. Good morning Tandag City. Good morning. Ngadto sa padayugdog sa San Miguel, Surigao del Sur, ang atuang partner radio station ang Tribal FM San Miguel ug ang Z Radio San Miguel, Surigao del Sur. Baliktas agi. Padayugdog tangadto sa Art Radio Madrid. Good morning, Karkan Mad Carlan. Good morning. Og siyempre padayugdog tangadto gyapon sa Claver Surigao del Norte ang KFM Claver. Good morning, Claverian. Good morning. Hot FM Siargao. Good morning. Honey FM Kabadbaran City. Og ang Lucky Radio Bayugan, City FM Bayugan. Og siyempre ang Metro FM Bayugan. Og ang Smile FM Bayugan City. Good morning, Bayuganon. Good morning. Express Radio La Paz. Good morning, La Pazanon. Good morning. Og siyempre sa Happy Radio Talakugon. Good morning. Good morning ha. Labi na sa mga taga Talakugon og sa Agusan nga bahin og tibuok nasud Pilipinas. Grabe makabubungog og makabubungog ang suporta ha sa kanini ang pagpanaw sa kanini ang atinista. Nga si Rene Baterbunya. Sa pamahayag, nakita na ko to sa pamahayag ni Kuanday, ni Atty. Israelito Turion. Murag kagabi eh, masiguro ang last vigil. Gabi eh, ba't umurag gabi eh? Wala siya pasudla dito sa Kuan. Sa school campus. Unya, ang iyang gikatingadan. Grabe, di masudlag tao yun. Sa kadaghan. Nga nisuporta mga igalaig suon. Naiubos siya, kaya siya pasudla. Sayahang alma mater. Dayon natingala ang mga tao kay sayon na ni Maho ang patayang lawas. Wala mo abot ba? Wala mo abot sa termino. Duda siya nga, palubong dayon. Muna daghan kayo pang mga hohongihong. So maghulat ta sa tama o ginsaktong investigasyon yun. May kabahin sa iyahang hinanali nga kamatayon. Mga igalaig son na labi na sa taga Talakugon nga area. Good morning ninyo dia. Good morning. Ibu Agusan dili kay taga Talakugon kay apektado ang halos tibuok nasud Pilipinas nga ni suporta gid og mayo. Tuta sa Prosperidad Metro FM Prosperidad. Good morning labi na kang Pariro del Tixon. Morning ni mo pre. Good morning. Og sa Usuag Radio Pangantukan Bukidnon. Good morning. Og siyempre sa Gold FM Kalamba Misamis Occidental. Good morning. Gold FM Oroquita City. Good morning. Og ang Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Good morning. Maayong buntag laras tanan hurot.

Sa muna siya, mayong buntag kuya doon, sige ra tahilak ani tungod sa amo ang MVP nga si Rene. Ayo sige hilak ten. Hurot ni mo luha. Morning ni mo diya ten. Ayo sige hilak kay bagubi akan nganak, mbughat ka. Naa naman taana, humana, panghitabo, di na mabalik. Ang ato di ang yampo nga makabot niya ang hostesya kung ugaling man dunay mga kalapasan ang nahimo sa maong eskwilahan o mga kaubanan. Anaran, moragin na siya diya. Di naman nato na mabalik. Importante lang nga labi na sa mga ginikanan o kapamilya, mahibalan lang nila. May lain gipasabot sa inahan. Ha? Ang gusto sa inahan, nga kanini ang makasabot lang siya og unsay na itabo og ngano. Moro gina iyang gipangayo nga naa say makabot nga katagbawan ba. Mo na hangtod karon nagbangutan gihapon gumikan kay wala pay ligon og solido nga pamahayag. Oh, amaong tulunghaan. Ana ra na siya ten. Atong hulaton og unsay mayo nga unsay resulta gyud. Oh, nga mogawas gyud ang tama og insakto nga kanini ang kamatuoran ba sa maong panghitabo. Ana ra na siya. Lisod na kayo og magtumo-tumo patag unsay atong mga gumikan sa atong kaaligot-got. Makabuhat or makamugna tag mga dili maayo nga pulong or binuhatan. Dako na pud na siya nga kadaot. Kaya ang gusto nga maitabo sa pamilya, labi na sa inahan nga ihalang makuan, masabtan lang nila. Makasabot or pasabton lang sila og ngano og unsa gyud ang tama o insakto nga hinungdan nganong na monay gidangatan sa ilang anak. Ana rana natin. Ay plabi hilak nabi akay gipatutoy. Rizel Joas, may buntag ni mo diha, may buntag Rizel. Risma Puanis Bagundol. Kang boss Lionel Danao, morning ni mo diha, boss. Good morning. Musta ngango. Yonora Laina, may buntag. More power sa imong programa, Kuya Dodge. Ni Ana pod ko, naminaw sa imong programa, Leonora Laina. Salamat kayo. Rosmar Cabillon, morning ni mo di Amar. Good morning! Kung nakas mayong pagpaminaw kang Rizel Joa, salamat kayo sa... Salamat kayo sa imuhang memory enhancer, Kuya Dodge, o sleep well. Naulian jud ko, Kuya, og ay solusyon. Wala jud ko nakapalit. Wala na jud ko nakapalit og antipara kay naulian naman ang akong mata sa imong eye solution. Salamat kayo, epektibo jud ang imuhang produkto. Rizel Joas, morning ni mo di Rizel, thank you kayo. Good morning you. Rizel Joas, nagpasalamat og dako sa memory enhancer og kaning kuya doon si sleep well. Kinulian, katulog na siguro ni siya og tarong. Salamat kay Rizel ha, sa imuhang pamahayag din sa atong live. O siyempre sa Kuya Dudes ay solusyon. Matod pa niya nga wala na siya mudayon o palit o antipara kay naulian naman iyang mata. Salamat kayo Rizel Joas. Good morning! Good morning! Thank you! Thank you! Proben ang tested ay. Sayunan kag 16 na ka 2 eggs merkado. Subot na sabot. Dili malahutay ang usa ka produkto o usa ka kanini ang buta na to, negosyo o kanini ang misa imong pamaligya kung walay katagbawan ang mga pasyente o imuhang customer. Mubalik o mubalik ginasyan, yamutuog musalig yun. Salamat kayo. Thank you! Kuya sa imuhang pamahayag, Kuya Dodge Memory Enhancer o Kuya Dodge Sleep Well. Og siyempre sa Kuya Dudes ay solusyon nga mo ay naguna karon nga mga panahon na muna akong muna atong natupik o ito nakalabay nga simana. May kabahin sa problema sa pananaw nga gikan bata hangtod na nagdagko karon nga mga panahon na so sayo kayo makasinati o kanini ang kaproblema o kadaot sa pananaw. So diha na mo pasok ang Kuya Dudes ay solusyon. Gumikan kay lahi or sukwahi siya sa imuhang nabalaan nga para sa mata. Muna mo ipasigarbo pod. Doon na kay mga katarak, glaucoma, pterygium, sore eyes, or piskat, dry eyes, magkaha. O pagkanini ang pagsambol, ngol-ngol, sakit, samagaw, gagabon-gabon imong pananaw, murang na yung mga lamok-lamok or tanod-tanod. Dako kay gikatabang na. Niasera pod ang naginusara o nagbinugtong eye drops nga gikan sa tawa-tawa extract, duga, saging, sab-a, alkaline water, ionic silver water, then negative ion.
maklaim na to na siya nga naay negative ion, kinaaman sa sangkap ng mga natural sama sa tawa-tawa extract o duga saging sabah. Mga ginasay na kanindot diya. Nindot imong paminaw, nindot imong pananaw, matabangan ang imuhang kaproblema sa imuhang pananaw, sa imuhang mga mata, labi na karon panahon na. O ni apag yun, Rizel, sa mga nakabantay karon, kung inyong nabantayan, sa mga naminaw karon nga, nakasinati o sige sakit ang ulo, dapit ubos sa alimpudhan, ay mo alimpo ba? Diya bitaw paubos, nga rin na sa tangkugo, subay sa tangkugo, subay sa abaga. Magsigi nagsakit niya, magsigi nagngol-ngol. O niya, gainom-inuman rin ninyo ang mga pain reliever. Niya maura gihapon. Pantayan ninyo ha, nanapoy lain na to ang revelasyon, may kabahin diya. Magsigi mo og magsigi og sakit inyo ulo, ubos sa alimpudan, dili sa atubangan na, dili sa agtang, dili sa kilid, o kanang gitawag na tampihak. Gikan sa imong alimpo, alimpudhan ba? Biliboy, usap ay tawag na. Subay sa imong tangkugo, dili lang kay sa high blood na. Subay sa imong tangkugo, unya mukamang ang kasakit sa imong abaga, wala og tuo, unya makasinati mo og pagpaminhod sa inyong bukton, nga gamayng bikil, mubinho dayon. Dili biya na kay sakit lang sa ulo or kaning high blood nga simple kaayo. Kung inyo na nabantayan karong panahon na. Isa na siya nga dunay kalambigitan ang inyohang mata. Ang nisumpay ana ngano nga dunay kalambigitan ang inyohang mata sa sigi og tutok og cellphone. Di ba? Kung balikon ko sa gikaingon na nako Rizel, nga taas kay ta og oras karon, mas taas atong gigahinan labi na guatay lingaw atay watay gibuhat naa sa cellphone nang ato ang naong og ato ang di ata magyampungad ba halos tibuok adlaw nga taas kayo ang oras. Pila na na katuig net nato nga gibuhat or inyo nga gibuhat nga magsigi mo og duko. Nga bisan pa magtanaw ka og cellphone nga naglingkod ka or nagsandig ka, gaduko gihapon ka. Gaduko gihapon ka. So karon ang mahitabo, kung sa Binisaya pa maundan ang imuhang mga panuhot, maundan ang mga unod-unod or imuhang lumo diha sa imuhang dugukan o kanang spinal cord na to, hangtod nga mabadili na mabalansi ang gitawag nga spinal disc, nipis ang iyang pikas nga portion, ang pikas baga. So karon inigbalik, kumuyanghag ka, muhangad ka, sakit. Kana, kung wala pa na ninyo nabantay, munang gingon ako, daggan kay tag mga revelasyon sa matagbuwan, sa matagadlaw, gumikan sa gikaingon ko na, dili lang kay, sige lang taog, alay, maningato kay information man jud ni. Pero sa tinuod lang, kanunay nato nang ginatun-an ug unsa nay mga sitwasyon sa mga palibot ba, labi na sa ato ang panglawas. Munay bantayan ninyo ha. Balikon ako. Dili lang kay high blood or dili lang kay gasigig sakit imong ulo kay naa kay migraine. Kung ang inyong pagpanakit sa inyong ulo, karon mo nasayod, gikan sa inyong alimpudhan, padulong sa tangkugo, kilid, baka nanduhag yun, kilid dalunggan. Di ba, naibukog na? Mukamang na ganin sa imuang liog, tapos, ganin sa imuang abaga. Kanilot na pislit-pislitun ba? Pikas-pikas pod. O niya, magsigi nagsakit, magsigi nagngol-ngol, bisag inighigda ni mo sakit. Mutakilid ka, mahigda sakit. Niya, ngol-ngol. Dili na simple nga pagpanakit lang tungod sa high blood or pagpanakit simple nga pagpanakit sa ulo. Resulta na sa sigi og duko, gumikan sa cellphone, uni ang mata, kanunay, nakafocus lang, nakaduko permente, nga dili siya ma-divert or ma-convert si tawag ana sa lain nga direksyon. Imagina ninyo, pila na nakatuig mo sigi gamit og cellphone.
imagine na ninyo, pila na mo katuig, sige o duko. O sige, duko ba? Amantayan ninyo na ha. Dunay kalambigitan ang mata, anak. O niya, maaksyon na mo gluod, magdigwa-digwa na mo niya, mukalitra mo o kalipong sa mata na. Tungod sa sige gamit sa cellphone. Bantay jud mo. Ah, bantay jud mo.

suram ni balik-balik balik-balik ni mo plido eh. Iya pangutana ni good morning Kuya Dodge, unsa may sakit nako? Nga ug mabusog ko dili naman ko ganahan mukaon si Raul, mi Raul miho sa rule dini. Diris kalamba, salamat mamua. Unsa kuno iyang sakit nga kung mabusog siya dina siya ganahag kaon? Oh. Maayo kay naa pa kay gikaon Raul. Ang kuya o anak nga maabot ang panahon bisag unsa aon ni mog pakaon di nagikaganahag kaon kay di nakakatulon sa kanu. Uning ni mo diol. Di askalamba kun niya has pasi aura ni. Kumon ni siya nga istorya nga kanini ang kaning di naganahan mukaon ug mabusog. Oh, kumon ni siya. Morning ni mo di ato paganing pasalamatan ug mayo Raul nga sa pagkakaroon mayo pa ang atong gana sa kaon sa tinuod lang pag magkaedad na ta magkatiguang na tabisag unsay atong gusto nga kaonon dili na nato na mahimo og dili na nato na makaya sa matag karon og guni agun sa may grasya og panalangin labi na sa pagkaon nga naa sa hapagkainan ato ng pasalamatan. Basta ka importante ol mabusog ka. Okay, bawo baka nga ang uban karon panahon na labi na sa kanini ang Sarangani province daghan kayong pamilya karon nga walay gikaon walay mainom. Gumikan sa netabo nila nga kalamidad nga niigo sa maong probinsya. Muna siya ang kanini ang tinuod. Muna sa matag karon ug niya, kung unsa may grasya nga atong naa nga atong makabot labi na sa atong mga pagkaon nga naa sa atong pagkainan. Dili man ta reliyoso, dili man ta maampuon, pero ato nang pasalamatan og dako. Kanga Roger Hedna, morning ni mo da Jer. Jer. Basta man dia sa Bayugan City. May buntag ni mo dia. Atinela Badia Raot, Basilisa Pagubo. Good morning, Basilisa. Good morning. Nunay ginisang first, Basilisa Pagubo. Ginalin Arcio Amaro, gikan San Francisco. Salamat kayo. Marites Roque, Jima Sumalpong. Dia sa GGR Grocery sa Bayugan City. Good morning, kandampak dia. Kang Joshua o kang Jisan o sa mga cashier. Good morning ninyo dia. GGR Grocery, Bayugan City. Ayaw mo pangupit ha. Kang Bogs Roderick Puntilla Oriendo Ortes gikan dia sa Barangay Payasan Liangga Surigao del Sur. Salamat ni mo dia Bogs sa pagpaminaw. Good morning. Kang Naise Broto Morales, unsay mayong inumon Kuya Dos para vertigo? Naamong good ko kaila nga sige daw lipong-lipong. Salamat sa pagbasa Kuya Dos. Ang vertigo, pwede ni mo na siya i-consider kung ingon ana, pero ang may tabo manggod sa vertigo manggod, kung naay tama o sakto nga kanini ang pamatuod sa eksperto nga kana nagka-vertigo, munang gingon ako nga, dili tanan pagpanakit sa ulo, munay atong pasangin lang kay pwede mo sakit imong ulo, high blood ka, katong akong gisgutan ka ganiya, magsigi sakit imong ulo, ubos sa imuhang alimpudhan, dapit sa imuhang dalunggan, kana diya ba musakit na pad subay sa imong tangkugo ngadto na sa imong abaga musakit na tungod na sa sigig doko gamit sa cellphone og duna nay kadaot sa mata kung inyo nang masinati isa na gyapon na siya naisi. Oh kay ang vertigo manggod duna kay mga pagpanglipong ang imong pananaw pwede mo lahom pwede mo mabaw unya pwede pud mo tuyok ang palibot mo na sa mga posible nga temelan sa tao nga dunay vertigo. Oh pero kung sakit lang ulo, vertigo, dili na nimo kuan. Una, ikaduha, sa sobra po nato nga gamit sa atong mata, sa sigi og cellphone, isa na, nga maka, dili nimo masabtan nga murag bulog kayo imong ulo, murag bakante, murag hagubhob. Ang katapusan yun nga grabe nga makadaot, nga kanini ang atong ulo, sigi og sakit, sigi og ngulngul. Nga bisag wala kay gibuhat, normal lang imong lifestyle. Mampingon ka sa imuhang kinabuhi nang matingala ka naising anong kasakit imong ulo. Kwarta.

0: Kantar je dungdan. Kuya Sherwin Aranda may muntag ni muda kuya. Akong igsoong gwapo nga walay paglubad. Oh, sa kaniniang SRA tracking, good morning, may muntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Kang kaniniang Teresa may muntag. Kang Bibi Ali, good morning.
1: Good muntag, morning.
0: Kuya Sherwin. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kanis kaya si Ruin, dili ni maglabad ang ulo ani kay awas-awas buyag ang kwarta ni Gracia og panalangin. Nga babae po na. Ah, babae? Kaya sige, reklamo inyong asawa nga sakit ulo, labad ulo, sige lipong. Ah, sa yun, resolusyon na aron mawa na. Tanan kwarta sa bana, ihatag sa asawa. Muna'y tambal sa bertigo. Matay mo reklamo. Oh, sige, kanang pag-uli ni Mus Balay, imong asawa, maghinuktok dias lamisa, sige, hiccups ulo. Ang kamot, ang bukton, itukod dias agtang. Ah, kana, isa po na nga, problema na, magsige reklamo kay labad yung ulo, lipong. Mawa na. Kung ang imuhang kwarta, ikaw ba na ihurot hatag sa asawa? Wadyod na, ilabad sa o. Gano'n man, maglabad ilang ulo. Sila ba ang naas pa ni Malayno? Tanan mga... Sila ba ang gitawag nga budgeting department? Tubig. Suga. Oh. Internet. Balon. Bugas. Sudan. Naana sila tanan. Unya tagaan ra nimo og kanini ang pamugas. Labad sa us asawa na. Oh. Unsa sekreto? Tagaan nimo hurot nimo imong kwarta, sweldo hatag tanan sa asawa. Schedule nimo dayo. Ako na gyapon ni siyang gikuan. Ako na gyapon ni siyang gi-reveal diri. Kada bulan iskedulan nimo pagpariban. Hot oil. Diamond peel, manicure, pedicure. Oh, mulabad pa ilang uwa na.
2: May energy ka ba?
0: Sa kada dua kabulan, Oh, ibalik ang inyong mga lami kayong kagapon sa panahon nga uyab pa mo. Oh, isulog mo ng hotel. Kada buwan mo honeymoon. Grabe ang excitement, anak. Regaluhan ni mong bulak. Daan ni mong chocolate. Matay, maglabad bang uos asawa, di giyod. Paglads, pag mo panagsa. Di ba kay blooming na pirmi? Ito, ato na ang dugang pagkatawa pero katungunan ako sa unahan. Mauna itong buwan. Kanini ang mga kalambigitan ba? Nga nga nung magsigil labad itong ulo. Ay mo kumpiyansa sa mata. Karun panahon na sa tinuod lang. Kay grabe ang atong una, ang gamit nato sa atong mata, taas siya nga panahon nga nagsigil siya bukhad. Nga naman, sa tibok adlaw, gamit siya. Sa gabi nga oras siyang mupahulay, gamit gihapon siya. Kay tagdugay na kay ta matulog ron. Imagina ninyo, hunahunaan ninyo, unsa kataas nga oras or panahon nga gigamit nato atong mata. Tibuok adlaw ug halos tibuok gabi. Nga naman, isa ka adlaw ug tunga. Kay nga naman, daghan karon mga tao nga magmata pa alas 11, alas 12 sa gabi. So pilar na lang ka oras ang pahulay sa mata. Oh, bantayan ni na, niya pila na katuig ninyo gibuhat or pila katuig na ninyo gibuhat. Niya magsigit tag reklamo nganong sige sakit atong mata, sige sakit atong ulo. Tungod kay kulang ug pahulay ang atong mga neurons ug ang atong mga brain cells ug ang mga nerves, mga ugat, mga pino nga ugat nga naa sa atong mata nga diha lang siya makita sa tibuok natong lawas. Bunog na kaayo siya. Bunog na judge kaayos siya. So pag muluya, labi na ka ng partikular diya sa itong ulo, muluya ang atong mga neurons, mga brain cells na to, mga kaugatan sa utok na to, atong mata, grabe kadako na siya nga delikado. Kay kung usa, kay kung muabot sa punto nga atong mga neurons, atong mga brain cells, atong mga kaugatan diya sa atong utok, mabikil na siya og mabalda, dili na na siya mo function og maayo. Kay muluya siya, dili na siya makahatag o makatransmit o kanang gitawag na to nga neurotransmitter system, nga kung unsay isugo si atong neurons, buhaton sa atong mata. Karon kay grabe naman kabunog. Ah, grabe naman siya kabunog. Niya wala kay suplemento. Wala kay suplemento nga gisupport nga vitamins or pagkaon sa atong utok. Ah, wala. Mas naabuso og maayo ang atong mata kaysa nag-inom tag mga suplemento nga pwede mo support sa atong mga brain cells and neurons. Diha ang grabe kadelikado nga matingala lang ka mukalitrag sakit imong ulo, mukalitrag pitik nga di nimo masabtan. Bibian Abay, may buntag gikan sa San Miguel Compostela. Good morning ninyo diha.
1: Good morning.
0: Kang Valentino Leren, good morning nimo diha Valentino. Tagpilang imong prostitab kuya dod, sugasa mapalit dress Monte Vista Davao de Oro. Morning nimo diha Valentin.
1: Good morning.
0: Monte Vista matay murag sold out pa man siguro diha ten. Kung kaya nimo Santa Jose para gina-stacks doon dito, ang QCCC. Naslay prostitab dito. Kung diha ka sa Lizelle Pharmacy o Ginacor, murag sold out pa ang gani, ang taganyo bataan Davao de Oro, mudagan pa og nabunturan. Nas kang layo agyod, 200 daw ang plite, matod pa ni Ate Edna Fernandez, pero ni Pugos gud siya kadto. Kay dito raman siya nakapalit og kaning kwan. Kanini ang Kuya Dudes Frosty Tab sa PLS Grocers na bunturan, Davao de Oro. Napod sa Iron and Kring Kring Store di as na bunturan. Highway lang na siya. Tapad sa kanini ang Public Cemetery. Ato na, anak na siya siguro tin. Kay medyo sold out pa ang atong Kuya Dudes Frosty Tab. Kidaghan kay mga lakir, mga lalaki ron nga gagmay na kay gihi. Niya kay mga babae mangutin, niapil na lang og inom. Niapil na lang jud og inom. Kay pang lalaki ra madiunta na siya, pero nga sa ngalan nga pangpanindot na siya pagpaihi, paglimpyo, paghinlo sa imong panto. Na nindot ang daloy pagpagawa sa ihi, apil na mga babae manginom ana. Kay makaihi man jud sila og tarong sa tinuod lang, tarong nga pagkaistorya. Mo na giyon ako, sukol ko, ginuloy ayaw kwarta, huwag di na may epekto ng Kuya Dudes Prostitab, na maglisod kagihi, naghubag imong prostate, labi nagmaparisan ni mo, Kuya Dudes Santon, ni Kuya Dudes Prostitab, na naaday yung Kuya Dudes Kidney Repair, limpyo na tanan ng mga linyada sa imong organ, limpyo na tanan ng mga linyada, mura bag, golden boy sweater, gwapo nga linyada. Gikan sa imong kidney, padulong sa imong mga ugat diya, ngadto na sa imong prostate, ngadto na sa imong pantog, magkuyog na sila. Kidney rep, Kuya Dudes Kidney Repair, Kuya Dudes Prostitab, Kuya Dudes Santon. Labi na kung nanay paghubag sa prostate gland or prostata glandula. Pero kung wala, kana na duha kidney repair gyud og kaning kwan, Kuya Dudes Kidney Repair gyud og Prostitab. Matay sutoy yung ihi. Sutoy yung ihi sa tinuod lang. Kana matingala ka sakit ihi. Usay ang kanang punuan sa atong itlog inigpanghi na to sakit bitaw. Bisag sa mga babae kanang labi na mo atake ilang UTI, pamina mo nga babae ha. Ugma ato ning i-reveal gihapon ug mga adlaw, ang tulo ka klase sa UTI ug tulo pod ka klase nato nga batasan, ngano magka UTI ta kumukaon tag parat ug ngano magka UTI pod ta kumukaon tag tamis. Wa mo kabalo ana tungod kay inyong nabalan urinary UTI lang or urinary tract infection. Kumukaon mo parat may UTI. Ni ngano kumuka og tamis Kuya Dudes, may UTI man. Pasabton ta mo ugma o nganong naingon ana na atangi ko ninyo ug mga adlaw. Waya lang kog puspuse. Tangatangi ko ninyo ana. Tangatangi ko ninyo ana para nga inyo nang makuan. Inyo ha nang masabtan ngano nga ang UTI kung mukha og parat, may UTI ug mukha og tamis. Pasabton ta mo ngano ha ug mga adlaw. Gawas sa mga proper hygiene ana. Sa gawas sa atong mga inadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Daghan kayog revelasyon na. Subalikon ko kung para nga munindot, mulami. Munindot musirit inyong ihi. Kana mo siya magikagubtan karon mga panahon na labinas mga kalalakinan nga makasinati na nga gusto mo utong nga musirit ilang ihi pero gamay rin mo gawas. Pigsot-pigsot na lang. Igo na lang mo pisuit. Usahay kung di malason pa tayo, nagpangihi na to. Ang atong kumagko sa tiil, mabasa.
2: Ay!
0: Dili na mo sulpot ba? Kaya ang tinood nga kusog o gihi, sulpot na. Usahay gani, di pa na musiat sa inuduro o dili ni mo, itikang imo isa ka tiil. Pero kung inyo na nabantayan karon nga, ang inyong ihi, naras ubos. Gamay na lang distansya gyud nga mabasa ang kumagko si Montiel, delikado na brad. Uli ang solusyon ana karon labi na lalaki man or babay, pitigin ni ruta gid kayo nga kombinasyon. Promise na, mo na sukol na ginulay kwarta lagi og dili sa may epekto. Inom og Kuya Dodge Frosty Tab. Kada buntag ra man siya. Oh, kada buntag ra ang mga babaye na, mga pil, kusog muntag kay mo ihi ning sirit ning ihi sa babaye gyud. Diferensya gyud sa laki, lahi ra gyud ihi sa babaye gyud busagak. Pero daghan gyapon mga kababayenan nga makasinati og maglisod og ihi sakit ipanghi ngulngul ipanghi. Ang kanang prostitab kada buntag ra na. Ani ang Kuya Dodge kidney repair buntag udto og hapon. Pero mamintihan na. Sulod lang sa limag pitok adlaw gapo kay resulta. Ah, gwapo lagi nang resulta lagi. Basta kay gwapo. Ah, di ba, ana lang. Rupa Saransa, morning. Jonathan Asis Avilar Luar. Good morning ni Moria Jo. Ah, Juna. Jonathan. Juna. Morning ni Moria Juna. Asis Avilar Luar. May buntag ni Moria.
1: Good morning.
0: Nakas mayong pagpaminaw. Wala tayo igong oras. Matay, mao po may pagbuylo na kong sugod. Pero nahurot mo di ay. Itong oras. Sige lang. Ato lang ning timbawason gidong mga dalawa. Klaro, tataw, hanay, haom. Musipyat man, lugas lanot ra. Kini akong mga pamahayag. Sa matag-adlaw na itong pagpanag-uban, may kabahin sa panglawas. Dagan, ugdagan, kayong salamat sa inyong makanunayon pagpaminaw, pagpangga, pagmahal, pagtuo, pagsalig sa mga produkto ni Kuya Dodge. Sulod sa taas na kayong panahon, atong ipasigarbo. 16 na katuig sa merkado nga naglawig kining atong mga produkto. Hangtod ug mapon sa susamang oras o susamang istasyon.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubo na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag ug pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!

adlaw sa tanan. Maayo nga adlaw, Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome, welcome sa programang Gulong ng Palad. Kauban si DJ Uniyog ng Bayan. Hala, kumusta mga silingan? Ang adlaw ng Lorenz Uniyog, 15-2-2-0-26. Ako manginao sa inyong tanan na akabos kapiskay kabaskog sa inyong kalawasan. Kasama niyo ang nag-iisang dramaturgo sa inyong mga radyo, DJ Uniyog ng Bayan. Ala, plaster na ya mag-uban-uban na punta magiging suon iningan lawa magkinatawaan na puntang tanan. Katawa daw be? Awa ba may katawa na? Ano nga na? Hilak-hilak na puntang tanan. Sa to ang drama. Sa to ang letter sender karon. Hilak daw be? Awa ba may drama? Ano nga na? Hala, sige magiging suon. Galing atong tulumanon. Mupahiyo, mupakatawa, mupahismal, mupahilak. Mupahimang no.

0: gulong ng balad, kauban si DJ Oniok sa inyong mga radio. Asa ka man naminaw, nabagag probinsya sa Bohol, nabagag probinsya sa Cebu, Tamigin Island, Zamboanga at Dilsur, Misor, Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan Dilsur o Surigao Dilsur. Asa ka man nga probinsya, maayong pagpaminaw. At pasalamatan ng mga Ekson, ang ato ang major sponsor, ang Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Huwag siyempre ato ang hotline, 0955-937-8054. Next na mo, mga idol. Birahi na. Ala, birahi, birahi, cha-chai. Medyo onyok, energetic, lagi kakakaroon. Siyempre, Lunes, God. Kaya nakarelax, mahigalag, usa ka adlaw. Lunes, God, de, energetic, kuning talawak, medyo onyok. Pero gani o Bernes o Sabado, murag haway-haway na gamay. O di ba ka, Sabado? Lunes, Bande. Dapat energetic ka! Ay, sa mga nanampiling di ha, hey! Asig panampiling di ha, kay duulonon mong problema. Dapat, kung naa may problema, igsoon, ikatawa rana. Tawanan mo ang iyong problema. Katawaran niyong problema, oy. Ayaw palabig hunahuna niyong problema, kaya problema permanente rana. Naagyo na mag-uban-uban, namagay niyong problema ang dato. Namagay niyong problema si Chavit Singson, nga pinakadato. Katubang ugdaghang kaso, itapakang pobre. Bahalag pobre, oy, basta. Walang kaayo bugat ka problema. Bahalag buwad-buwad, bahalag namus-namus, bahalag saging, basta labing. O na, sugot mo na. Bahalag pobre, bahalag saging, basta labing. Sa ako, DJ Borag, di nyo ko ganahan na DJ. Sa bata pa ko, DJ ha, sa dalaga pa ko, pinakaon ko sa ko ang mamagpapag-itlog. Gatas pa yun, o niya, inigmin niyo, saging ray, ipakaon? Diyo ko, magigmin niyo, o lalaki din siya nga, pakanoro kong saging, bahala ng labing-labing diha. Sa ako, DJ, okay ra sa ako, mag-unsa man ang gatas-gatas, o niya, itlog-itlog o manok-manok, pero inyuhang gugma, bura po ginamos. Nakatunong kagbanang palahubog, dili labing. Maayo na lang akong bana, bahalag saging, pero labing. Imo ha, humba lagi pinakaon imo, pero... Tag alas 12 mapon muli imong bana. Ay, maayo na lang akong kahimtang, kaya makakaog lami. Maulagi, nakakaon kag lami, pero... Di man po ka makakaog kuan. Lame sa gugma sa imong bana. Kaya uli on rak sa imong bana nga hubog. May na rin akong bana, kaya dili pala hubog. Bahalag saging, basta labing. Okay, riga po no. Pag-unsa man daw kuno na, magsige mog manok, magsige mog humba, pero ang inyong gugma, burag ginamos, burag saging. Dinom lang ang may puso. Tinood ko na din si maayo pang saging na apay puso. Kaya akong bana, wala naging puso. Kaway-kaway sa mga bana nga walang mga puso. O niya, okay ra mo diya. okay ra ba daw mo, mga mister? Oy, June 15 na karon ha. O niya, saan ako si inyo mag-raffle ta karon? Mag-raffle ta karon. Unom ang makadaog sa ato ang users pito-pito products o duha ka winner ang ato ang... Dua ka winner sa sender na to. Okay? So, ang atong bunoton karon, tulo lang sa kasin, tulo lang sa kayo sir ugma nang tulo. Dayon duha kasinder rayon. Aro ma-excite ang ubang mga gaapil sa raffle nga naa pay ugma ang inyong atangan.
1: Ah.
0: Tulo kayo sir lang sa tumpilion karon pagka ugma nang laing tulo. Dayon duha kasinder rayon karon mga palangga. Atang-atangin ninyo unya ha. Kay mag-raffle ta. Onja Lunes man pud karon ang atong tigmo kaniadto sa miaging semana for 5. Onya kay Lunes man karon for 5, 5,000. 5,000 atong miaging semana. Onya karon kay for 5 di ay. For 5 atong miaging semana. Karon Lunes man 5,000 na ang premyo. Ang tigmo nga naguluhang akong hiposon pag ano kung siya man wala ano kung saan sa lima mga akong tigmo tigmo ni Dijonyok tagui o hiposa aron dili mahibalaan sa uban. Unsa man tagui o hipusa aron dili mahibalaan sa uban. Kung imong matagnaan naa kay 5,000 piso. Daghan na ang nakatubag sa tuang tigmo gikan sa 2023 og hangtod karon. Bay ubay na kinsa kaha ang makatubag na pud aning tigmo ah. Gamay premium 5,000 cash. Diri lang tubag sa tuang hotline 0955-937-8054. Direta, basa tag mga mensahe, mga higala. Direta, direta, direta, direta. Good morning, DJ. Ako si Nanit Loro. Nagpuyo sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Isa ako kay user sa pito-pito. Sali ako sa raffle. Salamat, gikabuhi ko, nag-inom ko pito-pito kapsul, kaloyan, man, nawala na. Salamat, Jude. Ma'am, sigug tawag ni mo, ma'am, di ko matubag. Nanit Loro, sigug tawag ni mo, di man ka matubag. palihog kong tubag, ha? Sa atong tawag. Ang ako number gagamit is last number 0269. Sige, sige, dirita.

0: Good morning, ang tubag nako sa imuntig mo kay Secret. Shout out ko sa Babon family og Velasco family og sa ko ang parinte nga si Hayzen Blasi Velasco Coronado nga mag-appeal og pageant sa Miss Kalilangan. Good luck, salamat. Okay. Wasa out sinong tanahan, mga taga-lungsod sa Kalilangan, Bukidnon. Dejunok, tubag ko, imutig mo ako, tubag. Kay Paho, sa ilo, kay Ugdili, mabutangan. Og deodorant, masimuhotan sa laing tao. Og matubunan siya, deodorant, mawala o mataguan na ang baho, DJ. Rostanati, gasyon ni taga-pisaan, proxais, DJ, salamat. Alah, deodorant ko no, Megala. Atong tanawon, deodorant. Deodorant.
1: Ayaw.
0: De, ma-oh. De, Junyok, mag... Sapid-sapid among babag kinatawa.
1: Ayaw.
0: Nabiha po namang sapid-sapid. Eh. Magtubag ko, DJ Unyok, sa imutig mo, alkansiya. Ako ni Pilarita Rodrigo, taga Kinura, Kalilangan. Wasal sa mga langan, Bukinon. Daghan na kataglisan ng langan. Namalik na pod mo. Salamat sa inyong pagbalik, ha? Akong tubag, si Muntig mo, di Junior, kay Kamot. Kay ang Kamot, maumay. Muhatag sa uban, uni ang Kamot pod man ang mo. Ah, dito mo na speakers dahil. Dito na speakers. Ganito! Akong tubag, kuya, kay Pusporo na. Kay magsindi ka sa suga. Hipuson man nimo ang uban. Pusporo, ako si Luciano Corsiga. Monte Vista, Davao de Oro. Salamat pagbasa, kuya. De, maoy! Maayong gabi ang ako tubang. Sanina nga bag-o hipusan. Para dili makitaan sa uban, DJ. Nagpadayon gihapon ko sa pag-anon. Pag-anom o pito-pito. DJ, kaming mga katawhan. Anom gayod mo para maayo mo sa inyong... inom gayod mo para maayo mo sa inyong balatian. Parehan ako, wala ko magduha-duha sa pag-inom. Did si Helen gumapak ni taga Neo Clarin, Santa Cruz, A. Banselan, Davao de Luzon. Salamat ni Mundiha, Ma'am Helen gumapak. Mauni ang nag-testimony igsoon niya. Mihilak yun in town, may igsoon tungon may gala sa iyang kalipay. Nga doon sa'y nabatian may gala nga bukol. Ubos-ubos siyang ilukan. Matod pa, mo'y nakapahagba sa iyang paglaom sa kinabuhi. Nga paminaw niya nga mura na sag mamatay mga higala. Paminawa ganit ninyo iyang testimony.
2: Good morning, ma'am. Taga-asa ganit ka, ma'am?
3: Ganyo Clarin, DJ.
2: Sakop sa Bansalan?
3: Yes, DJ.
2: Okay. Pangalan ganit ni mo?
3: Helen Gumapak, DJ.
2: Pilang edad ni mo, ma'am?
3: 5'7", DJ.
2: Gano'n man, unsa man day pamati na mo kani Anto, ma'am? Gano'n nga ingon Anto man to pagka-text di mo nga? Murag, pamino ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
3: Anang, naamang gugo, ikanabi taong upos akong ilukan dito, DJ. Ako nilukan niya, gabukol man na, DJ. Kanang murag, alag ka na ko, DJ. Tapos niya na ako nga, murag di naman siguro ko, ani, hanap ito, DJ. Murag nawala ni Dani ako, DJ. Saka anak ko ba, wala kong kabalo akong manaw, mga anak, ani. Saka anak ko, DJ, di naman siguro ko mabuhi. Nangangal ko, DJ. Anak ko, DJ, ha. Di naman siguro ko mabuhi, ani. Ako nga ako na lang to dibiwa. Tapos niya na ko. Maanang nakuha na kong istasyonan din yun. Namili kong istasyonan. Murang narigat po blo sa kuha ba nga inaanak din si. Naman na yung nagkuha nag-testimony. Niya na ko nga. Kapa no, tulayan sa anak ko ni kuha na no. Na pito-pito kapsul. Nakaanak yung ko din si. Pagkaman sa imang programa din si. Yan po yung kong balisalan dito kahit para mamalik aming pito-pito kapsul. Nakaanak yung ko din si. Muna anak ko sa Ginoo, Lord. Ayuha ko Ginoo. Nakaanak yung ko salamat sa inyong Lord kay. Pag uman akong inom, dulce na good ka kapsul, hindi akong di inom. Pag uman na ayaw ko din din. Dulce ka kapsul, pero meron din din na malikog, lima ka buong. Pag uman ako sa imong programa, na malikog lima. Kaya, iinom ko, ana. Tingkat lang ko akong daring pilit. Kapit siya may putre, ganyan din din. Kapit siya may tutoy, ubo sa akong inupan ba?
2: Mm-hmm.
3: Anak ko nga, ala, naulitan lagi ko pa na bagayo nang yakong udili. Palit ko ang pito kabuok na kol. Moto, niya na ko hala. Dami lagi akong pag-inaw niya akong ihi-dichi. Kaya na mura kong nag-ihi o asin gani dichi. Tapos pakaman. Kaya nagbawas ko. Mayo ko na kong pagbawas. Kasi hala, ganaan lagi ko ani. Salamat din sa inyo dichi.
2: Salamat.
3: Salamat po sa nag-timo ani. Sa pito-pito plan, patangin salamat.
2: Salamat.
3: Salamat. Salamat po na po. Oh Lord, salamat na sa kanan. Kaya mo uli tayo.
0: Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Nag-testimony, may gala nga. Nagpahilak na ako. Kalipay si Ginoo, mga palangga nga. Si Ma'am Helen, gumapak, no, na naulian. Padayon ang pag-inom. Mula ka mo niya maigsoon. Huwag na amoy gihambil sa kalawasan. Inom din mag pito-pito herbal capsule, ha? O pito-pito herbal coffee mix. Aron, may igsoon. Alright. Ato na sugdan may galang atong raffle.

0: Dirita sa to ang Little Sender, pili tag duha mga palangga, ha? Ang atong napili, igsoon. Si Mary Ann og si Maricel. Congratulations!
1: Tao ka nagdae ko sa pangalang Mary Ann by Dinibianios. Kinagpuyo sa Agusan del Sur.
2: Ako si Maricel, 31 years old, kinagpuyo. Apan naa ako sa Dawis, Bohol.
0: Okay, Maricel from Dawis, Bohol, og si Mary Ann from Agusan del Sur. Congratulations! Manawag ko si inyo karong Merkules, ha? Karong adlaw Merkules, Sender Mary Ann og Sender Maricel from Agusan og from Dawis, Bohol. Para si inyong pasalamat. Ayan. Dirita sa atong user, sa atong Pito-Pito Herbal Products. Ato napili mga higala si Nini Mugato from Kapayuran, Bigoyan, Cotabato. Og si Nobay Dacol from Kalilangan, Bukidnon, Osaka, Maranao. Og ang ikatulo, si Rosa Cahis, taga Ginobatan, Bohol. Congratulations!
3: Amyong
0: apon, kuya, amyong apon man. Si DJ Onyok ni, taga-asa ka rin ni Palihog?
3: Taga-Kapayuran, kuya.
0: Kapayuran, asa sakop ni Kapayuran, ma'am?
3: Kapayuran, Sunpor.
0: Ah, okay. Sige, kining pangalan ginanin mo, kay akong isuwat din, eh, kay apilte ka sa raffle.
3: Nene Mugato.
0: Si Ma'am Nene Mugato?
3: Opo.
0: Pila edad ni Ma'am Nene?
3: Magkorintay uno, kuya.
0: Ah, okay. Binyo na.
3: Oo, kuya.
0: Pila kabuok ba na?
3: Ako, usala.
0: Sige, sige. Ma'am Nene, kining nakapalit na ka og pito-pito?
3: Oo, kuya. Nakapalit na ko.
0: Pito-pito kapsul?
3: Oo.
0: Sige, sige. Unsa may imuhang pamati ni mo sa dihan na kainom ka o pito-pito kapsul?
3: Ah, nanindot gani ko yan. Nanambok gani ko.
0: Oy, praise the Lord. Unsa man nagibati ni mo sa una?
3: Sa una, ginabati ko kuya. Pati kong payata. Payat kayo ba? Tapos murang gulay gana mukhaon. Tapos daw, lahi kayo ba daw daghan kung ga ano sa kung lawas ba nga? Daghan? Hindi na ko maintindihan.
0: Daghan ka ginabatyag?
3: Oo.
0: So, bana-bana ni mo, pili timbang ni mo sa una?
3: Sa una, timbang na ako, mga dra na sa mga 25 kilos.
0: Uy!
3: So, kay ingon nila, gidakop na kong diabetes, pero amo lang magigamit na ko. Magpalit ko kayo, nag-ando makuguan, Manila. Ipalit ko, duwa kapad. Amo sa to, nanambok ko dahil yun. Pag uli na ako, naningalag ng tao, rin nga, nanambok ka.
0: Praise the Lord. Salamat. Nalimbaw ito, balahibo. Ay. Pila katuig na naman itong pag-antos di mo. Pila katuig na.
3: Ah, dugay-dugay, kuya. Kapit na magduha katuig.
0: Uy.
3: Inantos ko lang. Dagan ako nga tambal nga inom. Pero istingan ako na ba? Pero lami kayo.
0: Wala ka na kapag-check ups, doktor?
3: Wala na. Kay naumarang-arang naman.
0: Sige, katong time nga nag-antos ka, wala ka nakapadala sa ospital, check up, wala?
3: Nakapa-check up ko, pero ingon sang guan, may symptom daw ko guan, diabetes.
0: Ah, okay, may symptoms ka diabetes.
3: Oo.
0: So karon, bana-bana ni mo, pila lang may timbang ni mo ron?
3: Aba, timbang ko kuya, apit na, mga 50.
0: Uy! Limbaw. Praise the Lord. So, katunga po ang nadugang sa mong timbang?
3: Oo. Oh,
0: muna na yung
3: timbang. Magbalik-balik na akong nalawas.
0: Praise the Lord. 50 kilos. Salamat sa Ginoo. Kining, gana na yung kaon karon?
3: Oo, oh, kuya. Nami na gani mong kaon.
0: Oh, sige. Ma'am, kining...
3: No, vitamin lang siya ba? Murag vitamin.
0: Yes, sige, sige. Okay, ma'am, kining unsa may imong ikatambag, ikasulti sa ato magigsuon karon nga nabati, nga doon nagibati sa kalawasan. Agdaha sila, ma'am, nga, muinom sila.
3: Aw, kung palit lang sila ito pito, lami man lang kayo, kuya, kay kung may sakit ka, mas arang-arang kaysa mag-ano ka ba, antos. Kamu, yung palit lang ako, kapalit ko, pero may kay lami, may tayo.
0: Praise the Lord.
3: Salamat sa Ginoo kan sa imo kuya.
0: Praise the Lord.
3: Kata pito-pito kay nakaligid sa akon ba.
0: Okay. Asa ka na nga probinsya inyo ha ma'am? Probinsya sa
3: Tigkawayan, Kapayuran, Sunpor.
0: Cotabato.
3: Oo.
0: Okay, sige. Ma'am, God bless you panayon sa pag-inom o pagsalig sa Ginoo.
3: Oh, welcome sir. Sige, welcome.
0: Okay, bye-bye.
3: Bye-bye. Sige, thank you.
0: Hello, maayong hello. Hapon.
4: Maayong hapon, DJ.
0: Oo, maayong hapon. Kining, pangutana ko, taga-asa ka rin yung paliho?
4: Taga... Pasayanon.
0: Asa sakop ni ma'am?
4: Malinaw, Kalilangan.
0: Ah, Kalilangan, Bukidnon.
4: Oo.
0: Ah, okay. Pangalan ganin ni mo, ma'am?
4: Yung gumamit ng pito-pito?
0: Ah.
4: Si Honor Dascola.
0: Ah, igunsa man ni mo, ma'am? Imong mama?
4: Oo.
0: Ah, okay. Kining sa dihang nakagamit imong mama og pito-pito, ma'am, kumusta man iyahang pamati niya?
4: Mayos na siya, DJ. Mm. Nawala yung sakit niya sa ikod at tatyan.
0: Okay.
4: Naka-trabo na siya.
0: Ah, okay. So, sa dati, may sakit siya sa likod?
4: Oo, at yung tiyan niya, DJ, init daw.
0: So, wala pa mo nakapacheck up si doktor ato sa una, unsay finding yun?
4: Kupunta kami sa hospital, sinasabi nila wala daw, okay daw yung, ano, yung dugo niya, at wala daw siyang sakit.
0: Ah, okay. So, wala makita unsay ang sakit niya? Walay finding?
4: Wala.
0: Walay finding, pero naasay ginahambin nga sakit siya ang kalawasan? Gagulo siya? Uy.
4: Hindi na siya mata, makabangon, hindi. Ilang siya higda. Hindi siya makakaon. Matagal na, Didi.
0: Matagal na?
4: Ngayon lang siya na okay.
0: Ha?
4: Kasi gumamit siya ng pito-pito.
0: Ah, okay. Pila ka-adlon niyang paggamit ng pito-pito bago sa naulian?
4: Marami na yung na, ano niya, Didi, na gamit niya.
0: So, okay na iyang pamati ka ron sa dihan nakainom siya o pito-pito capsule?
4: Oo, DJ.
0: Wala na ang sakit?
4: Siya.
0: Wala na sakit wala sa likod?
4: Na. Okay na siya, DJ.
0: Nay mong mama di aron?
4: Wala na sa bukid.
0: Ah, okay. Ma'am, kining unsa may imo ikasulti ka ron sa mga tao ka ron, nga doon ay mga gihambin sa kalawasan, agdaha sila, ma'am, nga mo inom sila pito-pito capsule?
4: Hindi pa nakagamit ng pito-pito, gumamit na kasi nakakawala ng sakit. Ako, DJ, ang ginagamit ko yung kape.
0: Ah, pito-pito coffee po naman ginagamit?
4: Oo.
0: Kumusta man yung paggamit, ma'am?
4: Nawala yung record ko dito. Ano ba, sobiwang?
0: Ah,
4: sabaywang, DJ.
0: Oh, okay.
4: At yung kabalikat, talaga siyang sumasakit.
0: Ah, so, mo pares-parehas mo og sakit sa mga mama, sakit ng likod?
4: Oo.
0: Oy, sige. So, sa una, sa so wala pa ka nagamit og pito-pito coffee, naapakalaing mga ginakapi sa samas tindahan?
4: Oo, Didi.
0: So, diri yung kaniangis tong coffee?
4: Oo. Ngayon, hindi na ako gumamit ng iba.
0: Ah, salamat. Ma'am, pangalan po di mo kay Apil Taka sa raffle kay nagamit mga pito-pito herbal Confirmex.
4: Baita Dascola, DJ.
0: Ah, okay. Taga Kalilangan gihapon, ma'am?
4: Oo. Gamit na sila ang pito-pito, DJ, kay Chada siya sa lawas.
0: Ah, okay.
4: Makawala siya ang sakit.
0: Ma'am, salamat sa time, ma'am. God bless, ma'am.
4: Salamat po, DJ.
0: Okay, bye-bye. Og ba na ko i-play ang usaka testimony nga mo ay ato ikatulong nga winner si Rosa Cahis taga Ginobatan, Bohol. Ngayon sir, Megalas, pito-pito capsule o pito-pito herbal confirmex. Babati nito ito, Megala, iyang testimony ha. Kay Noah Dris File, probida. Nabati ninyo ang atong duha ka winner nga nagtestimony Megala nga gumagamit sa pito-pito capsule, pito-pito confirmex. Nga si Nini Mugato taga Kapayuran, Pigkawayan, Cotabato. Og si Ma'am Nubay Dacol taga Kalilangan, Bukinon. Usaka Maranao, sila duha siyang mama ang naggamit igsoon o pito-pito capsule og siya pito-pito herbal confirmex. Congratulations! Og mayon laing tulo na pod ka winner sa naggamit og pito-pito herbal products nga gama sa Melvant Food Supplement distributor ang original. Kinausab nga programa hatod garato sa Mimo Pro Plus for Kids. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulog, gulong ng balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear DJ. Una gud sa tanan DJ, daghan kang salamat kinimo. Labi na sa imong programa nga mo'y naghatag og kabibo sa kadaghanan. DJ Onyok, ako si Alexa. Ginagpuyo dinhi sa Digo City. Abi mo DJ, duha lang kami ka mag-igsoon. Na ako'y kuya, may tago sa pangalang Raul. DJ Onyok, pait kaayo ang among kinabuhi mag-igsoon. Bulag ang ako mamagpapa at tong edad pa ko og 3 years old. Tungod kay wala sila magkisanabot ni mama og ni papa. Makita na ako sila DJ nga dili na good sweet. Makita na ako si mama og si papa nga sige nalag-away. Kay matod pa si papa na ay babae og si mama pod na ay lalaki. Pareha sila DJ na ay mga bisyo. Mga ang dili gid sila magkasinabot. Labi na DJ nga tagan sila mga utang, tagan maningil, aburido ilang utok DJ. Una kami duha ni kuya, igo ng good maminaw sa ilahang mga problema. Gani di Junyok, undang-undang ang among pag-eskwela. Kaya dili, good sila focus sa pag-atiman, ganinamo ni kuya.

0: dayo og bukid nun. Uban sa iyang mga barkada, manapas DJ. Kabalo ka unsay tapas DJ, kanabang tubo ba nga imong putlong ikarga ni mo og damchwa? Or tubo-tubo? Muli ang akong kuya DJ. Mahilang sa sakabuan mo uli isa ka o sakaduha. Gibilin ka ni kuya ang samantala ni Lola. Apan si Lola DJ, dili kayo misuod tungod kay strikta kayo ang akong Lola. Siko katila og bunal. Kaya matod pa ni Lola, malas kuno ko sa among pamilya mo hinungdan nga nagbuwag, mi, nagbuwag si mama at si papa. Gibasol niya ang tanan nga ninako DJ. Niliganahan si Lola nako. Apan makita nako DJ ang ihang ubang mga apo, pinangga ka iniya. Pinalitan niya mga dulaan. Pinalitan niya og mga makaon samantalang ako DJ. Paibugon lang ko ni Lola. Amot DJ. Tungon mong God sa mga istorya bitaw DJ. Si mama, uli niya, wala niya na pahimuslan. Wala ko na makatabang si mama. Ngadto ni Lola. Mangingon ana ang pagtrato ni Lola nga ninako DJ nga malas. DJ unyo. Ilaktod ko nag-edad ko og 17. Mauning dugang nga mga pangitabo DJ. Ikaw, dili na ka magsigi og pangandoy. Kaya kanang pangandoy, maayo rada sa sugod pa. Pero at the end, kung naa kay mga problema, mahanaw ra ng imong pangandoy at ng imong motivation. You know, mas maayo pa nga manarbaho ka na lang, dili ka na lang magsigi pag-eskwela. Alexa, kagasto-gasto ka lang.
1: Mag-working na lang ko.
0: Mag-working ka? Eh, bahala ka sa mga kinabuhi ni mo.
1: Nag-istorya manggit mi ni Kuya Lola. Nga, mabalik mi dito sa balay ni Mamag Papa.
0: Baayo pa! Aron wa na ko'y badlongon aning bahay. Aron wa na ko'y kabalakar. Kinsabay wa dire. Kinsabay dugan ni uli. Kinsabay wa pa'y apo dire. Baayo pa! Maayo pa dito mo, mabalik na lang mo dito sa inyong bahay. Kaysa diri ka na ko, maprowisyo ko ni mo.
1: Kuya?
2: Iyag malaga. Psikulahati ka.
1: Kuya, balita na ako. May uyab ka?
2: Oo.
1: Wala lagi ka magsabay na ko, iya.
2: Oo, may uyab ko, Alexa. Buntis siya.
1: Buntis siya?
2: May pagumanggon ka na, Alexa.
1: Oh.
2: Siguro, basi na babae ni.
1: Seryoso ka?
2: Oo, Alexa.
1: Kuya Raul, excited ko. Inyamahin mong tita.
2: Excited sad ko nga may mo nang amahan. Tagabukid nun siya.
1: Tagabukid nun? Layo kayo to ya.
2: Ay kabalaga, takot na ka. Muna nga kinanglan ako nga may pamilya na. Kinanglan na ako nga magtukod kong sarili na kong pamilya. Kaya na ni mo at imanon ng imong kagalingan ni mo. Kaya na ni mo ibarog yung kagulingon ni mo, Alexa. Dalaga ka na. Di ko gusto nga permente lang ka sa ongkiliran. Kaya ako mga diskarte sa buhay. Diskarte sa kinabuhay. Mahimo kinini mo nga sunon o awaton. Arad nga magkabarog o sabi kao. Tagaan na kao ka. Kwarta. Ayaw ka balaga. Bisita ko rin yung punta ka din eh, sa bahay.
1: Oh.
2: Mas mayo,

0: Mag-text-me-text-me-text ka. Aron nga. Mamin nga sad ka. Aron po nga, nanapog ka sariling pamilya. Ipaminya ko na maya. Imong pagbuot, Alexa. Sige na. Mula ka ni si Kuya, magambing ka.
1: Kuya!
2: Naglalakay ng kolorete.
1: Sabi mo, DJ, wala ko masaya, DJ. Ang si plano ni Kuya. Pero yung on siya, plano niya, magtugon na sa sihang. Kagulingong pamilya.
2: Aking mukha.
1: DJ, nyo? Nang-apply ko o trabaho. Wala may madawat ako, DJ, kay grade 5 elementary. Level naman good ko, DJ.
2: Malaman ang tulad.
1: Milabay ang tulo ka bulan. Gikan sa kong paginusaras balay. Naimanguyab na ko, DJ, pero wag yun ako sugta. Wala ko tugta, DJ, kay mahadlok mo ko, DJ. Ay, basin maparihar ako ni Mama di Papa magbulag ka.
2: Hindi na.
1: Na yung mga time, DJ nga. Pero pag gusto ko masulod sa uyab-uyab, pero gipungan ginako akong heart.
2: Ininsayo pang mga ngiti para di...
1: Ako sa ibo. Magbinyo ka na. Araw na anay, maatiman ni mo. Mapakao ni mo. Pilaragod ng imong kita ni mo, anang imong trabaho ni mo, labalabada. Mora ipanginambog ni mo na ko. Gusto na ko, na kay trabaho, nga ka ng saktog income, or makatabang-tabang, buka na kong palitog tambal.
3: Lola? Sige, Lola.
1: Sige na, mula ko na ko. Huwag kahapon kay Pos.
3: Grabe ganyan masulta si Lola. Grabe ganyan sa mag-history. Ay.
0: Day?
3: Kuya? Kuya?
0: Basta man ka. Sa may kontrol mo.
3: Si Lola.
0: Ayan si Lola.
3: Malakawin na. Ayaw na sunda. May uli man ka. Asa man si ate?
0: May problema.
3: May problema?
0: May problema ko dahi, Alexa.
3: Kasi problema na maya.
0: Timplahan sa kukupi. Ay, baragahan, naglibog ko.
3: Oo, sige. Magtimpla kukupi. Oo, Kuya Raul.

0: Mao ba kay Raul? Yan ang gibuhat na nimo si mga asawa ni mo.
1: Natintal ko.
0: Natintal ka?
1: Tuwad sa kong mga bargada.
0: Kuya Raul pula imong mata. Kuya Raul, ayaw binuangi. Nabutang ragi hapon nga, sama ragi hapon kini mamag di papa.
1: Ayaw ka panunggaan na Alexa. Nilukos sama ni mamag di papa.
0: Pero ganang gibinawangan ni may mga asawa ni mo. Nakabuntis ka laing babae.
1: Di na lang ta mag-istorya pa. Kumbara na akong madungong dalagi ka ni mo.

0: 2-year-old din ako gusto pa. Nga mabalik na ka ng imong bisin ni mo. Abi ko nagbago ka na. Ha? Abi ko gabago ka na.
1: Alik sa sore.
0: Masayaw ka. Wala-wala yung madulang yung dalikal lang. Kaya wala ko sabot ni mo. Unsa man kay mong plano? Gibiyaan ni mong anak dito. Gibiyaan ni mong anak dito. Tapos nagbinuami kag babae na kabuntis, pagod ka. Unsa man gibutan ni mong alipatakan, kuya?

0: Modalan ni nabilin sa kong kwarta.
1: Kuya? Po, unsa na imong gi... Gisalya, Pia? Kuya?
0: Wala. Alexa? Abi na mo? Lawat ka sa akong asawa.
1: Ha? Kuya, pagkaon sa...
0: Lawat ka sa akong asawa. Lawat ka sa akong asawa. Alexa?
1: Kuya? Kuya? Ayoko, Awiri. Sakitan ko.
0: Alexa?
1: Kuya? Ayoko bas... Kuya, ayaw pagbinastos pa. Kuya! Kuya! Kuya, no! Kuya, ayoko nang bangutan ako.
0: Ipagsama. Ipagsama ka. Kita ka na.
1: Kuya, ayaw na po ako, kuya.
0: Sige. Usaba ka.

0: De Giulio, ma odejni olesikoja. Grabe nere yung bisyo dito. De Giulio, lulong sa droga ang akong kuya. Inawala iyang pagkakuya. Gibaboy kanya sa ikaduhang higiyon. Og abi mo di ang pinakasakit pagka di ang pinakasakit buntis ko. Buntis ko di siya. Si kuya ang amahanin akong isabag. Di Junyo, sakit alam ka na ako. Mismo pa akong kadugo, akong kuya mo. Minukuha sa akong pagkababae. Grabe na ganun yung buhat ni kuya. Ogo ako nagdoduha, DJ. Akong gipakulong si kuya. Ang lahat. Nangayag sorry sa kuya na ko, DJ, pero wala ko dawata.
1: Sumugalok
0: di Junyo
1: ko kahit
0: kasi okay kong buhat.
1: Alam kong talo.
0: Sakit alam ka na ako, ang buhat ni kuya. Balihog tambagi ako.
1: Iginugol ko.
0: Di nilamang DJ ko ito mga akong sigilan.
1: Oh.

0: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na kanang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyo nako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyod. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ito mga produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7-7 Plus 1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, amadungag ganyan na itong timbang, pero galihok-lihok ka, exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, nindot kayo ni nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gid ni makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, nabanay purple corn, wa na'y purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akin ay makitang display nga 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka magto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabito ang ka-stress. Timplahan na. Tistingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwang mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon. Paspas kayong 5 minutos nato mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!
1: Dalagod ng Diyos, kanatong tiraan mga igsoon o inyong labati, may galang atong little sinner. June 15, 2026 mga kegsuunan. Unang entry mga balanda. Para sa raffle ato karong June 30. Egsuun! Ikaw, unsa man imong kaagis kinabuhi, ipadala dito sa itong programa. Kaya aron atong tiganog juwa magbuluan ng dambay. Ato ka drama porsyon. Atong grato sa Pito Pito Herbal Capsule, Pito Pito Herbal Conformex, at Mimo Pro Plus for Kids. Wala naman din time. Oga, siyempre, congratulations sa itong mga winner, sa itong raffle o niya. O, mana pong alawa, ang laing tulo ka winner sa itong raffle na kagamit sa itong mga products, mga palangga. And, ako na lamang mag-iingon sa itong letter sender, akong advice mo sender. Grabe good, no? Grabe ang imong kaagin mo sa imong kinabuhi ni mo. Bata pa ka, hantod ka ron, nagpasan ka og bugat ng mga problema. Talagsa ondra kaayo ang ingon ana ng mga dangatan sa sama ni mga pangidaron. Apan ka ron, naanaman ang problema, wala kailaing buhaton una is mag-ampo sa Ginoo. Very simple nga advice to ang mag-ampo si Ginoo pero very powerful ka na. Nga buhaton sa sakatawang ang dunia problema. Wa man tayo laing una buhaton. Unahon nga na to ang labaw nga magagahom. Kasi yaman ang tag-iyas itong kinabuhi. Muna nga respetuon na to atong Ginoo pag natin problema, luhod o ampo kita niya. Muna step one at dapat itong buhaton. O niya, dawaton ni mo ang mga panghitabo sa mga kinabuhi ni mo. Kaya o magpabilin kang stress, magpabilin kang magulanon, dili ka kahibaw kung siya dapat mong buhaton. Dili abli mong unuhuna, dili abli mong kinabuhi, dili abli ang imong kasing-kasing sa mga tambag na mo ay makapausab, makapabarog sa imong mga kagulanan o pahasubo sa kinabuhi ni mo. Ipakatawang bata, nagtimana ang bata, ayo isip ang bata nga amahan gikan si mong kuya. Amahan ang imong kuya. Isipan na lang na nga hinatag ka lang sa Ginoo. Og dili gud pwede nga mutawag siya papa sa imong kuya. Ayaw. Kanabang ibutang sa limot nga walay amahan imong anak. Aron nga imong anak pohon dili masakitan pero ugaling mo dako imong anak pohon sabta siya kun say tinuod ni panghitabo kana makasabot na siya istorya siya kun say tinuod nga sitwasyon kinsay ang amahan og yampo kana sa labaw nga magagahom sa tanan sender God bless you amping kanunay Ginoo magauban kini mo daghang salamat sa tanan laing sender pa uba tung tikion. Salamat ug maayong adlaw.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
7: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimony sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 18. Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement nga Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
8: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, Tagalyanga, Surigao del Sur, ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ko nagtake og Magnum C, nabantayan gyud na ko akong lawas nga dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then kadtong nagatake na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Munang dako kaayo kong pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi. Kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na ninyo kay makapaboost po ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia og Golden Globe Award. Niadtong milabayng tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika.
4: Magnum C.
9: the most nutritious food supplement.
10: Ako si Lolit Agustin. Na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus na kung diin ang ako ang blood sugar ni abot o 350. Nagsugod kong inom og Magnum C o niya 300 last ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision naghinahinay pong katinaw tungod sa Magnum C.
9: Magnum C! Para hindi magsisi, mag-Magnum C! Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo. Magnum C!
11: Nag-try ko og Magnum C. Nagtabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gud kay tabang si Magnum C sa ako, labi na ako awarding ma'am ko. Salamat, Magnum C.
9: Magnum C! Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Masuki ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Dr.

0: Banking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026. Buksan mo,
1: papasukin. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Magandang buhay, magandang kalusugan, Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong likod mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. And welcome naman po sa ating pinakapaboritong health and wellness ng bayan, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And today, pag-uusapan po natin na isa sa pinaka-importanting topiko na medyo mas nagiging challenging ng problema sa baga, itong tinatawag nating emphysema na common sa mga naninigarilyo. Ngayon po mga kamakabuhay, no, tatalakayin po natin sa medyo na while ago ang seryosong kondisyon na unti-unti kumikitil ng hininga sa milyong-milyong katao sa buong mundo. Ito yung tinatawag nating emphysema. Ito yung isang kondisyon na kung saan unti-unti nasisira ang mga maliliit na air sac sa bahagi ng ating baga na tinatawag po nating alveoli. Ang alveoli ay nagsisilbing exchange area. Para mas madaling ma-picture out, ito yung tinatawag nating intersection area kung sa daanan pa, no? Ito yung intersection area ng oxygen at carbon dioxide. Kapag humihinga po tayo, pumapasok po ang oxygen at tumadaan po ito sa alveoli at pumapasok naman po ang dugo. Kasabay nito, lumalabas naman po ang carbon dioxide mula sa dugo, papunta mismo sa alveoli at nilalabas natin ang paghinga. Ngayon, kapag may emphysema ka, ang mga pader po ng alveoli ay nasisira at nawawala ng kanilang elasticity. Ibig sabihin, hindi nila kayang bumalik sa normal na hugis. Ang resulta, naiiwan ang stale air o lumang hangin sa loob po ng baga at nahihirapan itong palitan ng panibagong oxygen. Kaya't ang pasyente laging parang iniingal, kulang ng hangin at padaling napapagod. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng emphysema? You know what po mga kamakabuhay, may mga iilang pangunahing kadahilanan po talaga ng emphysema. As I mentioned a while ago, isa dyan ang paninigarilyo. Ito yung number one contributory factor. Ang usok mula sa sigarilyo ay may libo-libong harmful chemicals tulad po ng tar, nicotine at carbon monoxide. Ang mga chemical na ito ay unti-unting sumisira po sa alveoli na nagpapahina sa natural defense system ng baga. Kaya't 80-90% sa mga may emphysema ay ang mga tipong naninigarilyo o dating naninigarilyo. Pangalawa, exposure sa air pollution at occupational dust or fumes. Ang mga taong exposed sa usok ng pabrika, alikabok, chemical o matagal na paninirahan ng lugar na mataas sa pollution ay may mataas po talaga na chances. Oh, ito pa, pangatlo, alpha-1 antitrypsin deficiency or genetic factor. Sa mga iilang kaso, may mga tao talagang pinanganak na kulang talaga sa isang protina na tinatawag po nating alpha-1 antitrypsin na nagpoprotekta mismo sa baga natin. Kapag kulang ito, mas mabilis na sasira po ang alveoli kahit hindi po siya naninigarilyo. Kaya kung hindi maagapan o ma-manage, pwedeng magdulot ng maraming komplikasyon ang emphysema like frequent lung infections. Mahina po ang resistensya ng baga kaya madaling tatamaan po ng bronchitis and even pneumonia. Pangalawa, pneumothorax o lung collapse. Dahil manipis at mahina na po ang lung tissues, pwedeng pumutok ang alveoli at magdudulot po ng collapse sa bahagi ng baga. Pangatlo, pulmonary hypertension. Tumataas po talaga ang pressure ng blood vessels ng baga at nagiging sanhi ng dagdag na komplikasyon. Pangapat, poor pulmonary right-sided heart failure. Dahil sa hirap na huminga ang baga, nahihirapan din po ang puso na mag-pump kaya pwedeng lumaki at humina po ang right side area ng heart. Now when it comes to the wellness management, bukod sa medical treatment, mahalaga rin po ang lifestyle at wellness approach. Una dyan ang healthy diet. Kumain po ng mga pagkain na matataas sa antioxidant, gulay, prutas para labanan po ang oxidative stress. Iwasan ang mga processed food na mataas sa preservative at unhealthy fats. Regular exercise, low impact exercise gaya po ng paglakad-lakad, tai chi, no? At light aerobics para mapanatili po ang kalakasan ng ating katawan. Breathing exercise, first lift breathing.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ayan, muli po tayong magbabalik at handang-handa naman po tayong magpatuloy, kaya huwag na po natin ito papatagalin. Ang tanong ng ating karamihan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong ba sa pag-manage ng emphysema, direct or indirect source, para maagapan at mapapabuti ang kalagayan ng ating baga, at paano nga ba ito makakatulong sa ating kalusugan? Mga makabuhay, sa ating discussion kanina na ang emphysema ay isang chronic lung disease kung saan unti-unting nasisira ang alveoli ng baga. Sa madaling salita, bumababa po ang oxygen exchange at nahihirapan ang pasyente sa paghinga. Ang pangunahing problema dito ay ang inflammation, oxidative stress at mahina na immune defense sa baga. Kaya para matulungan po ang pasyente, kailangan po ng mga sangkap na may kakayahang bawasan po ang inflammation sa baga, labanan ang oxidative stress at free radicals. Palakasin po ang immune system laban po sa infection, suportahan po ang energy at oxygen utilization ng ating katawan. Kaya po dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule na may mga sangkap tulad po ng turmeric, ginger, vitamin C, malunggay at iba pa. Ang mga ito ay kilalang kilala as anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong na bawasan ang pamamaga ng airways at protektahan ang lung tissues laban po sa oxidative damage. Sa emphysema kasi, laging mataas po ang oxidative stress dahil po sa pollution, paninigarilyo at infection. Kaya malaking bagay po talaga ang antioxidant para mapabagal po ang pagkasira po ng alveoli. Bukod dito, may mga sangkap po na kilalang kilala as antimicrobial at immune booster na kaya makatulong para iwasan ang madalas na respiratory infection na nagpapalala mismo ng kondisyon. Ang B vitamins na nagbibigay po ng suporta naman sa energy metabolism para hindi madaling mapagod ang pasyente. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, ang kape na ito ay hindi lang po simpleng pampagising ha. Ang kombinasyon ng purple corn ginseng, spirulina, mangosteen at marami pang iba ay may matinding antioxidant at energy supporting properties. Sa emphysema kasi, mahalaga po sa katawan na may sapat-dapat po kayong lakas dahil malaki po ang energy na nagagamit bawat po sa paghinga. Ang spirulina at ginseng ay tumutulong sa mas maayos po na paggamit po ng oxygen cells at mas nagiging efficient ang katawan sa limitadong hangin na pumapasok. Ang mangosteen at purple corn ay kilalang kilala rin sa malakas na antioxidant na nakakatulong na proteksyonan ang lungs mula sa tuloy-tuloy na damage. May dagdag pa itong nutrients para sa immune defense at circulation na mahalaga para mapanatiling maging matibay ang resistensya. Sa kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinagsama po natin ito, mas holistic ang epekto. Ang kapsula ay may focus sa paggamot at protection sa inflammation at immune defense, habang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na nagbibigay po ng enerhiya, oxygen efficiency at dagdag na antioxidant. Para itong tandem, no, ang isa ay panlaban sa root cause ng lung damage at ang isa naman ay suporta sa pang-araw-araw na energy at oxygen needs ng pasyente. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay products po mga kamakabuhay para sa emphysema, pero maaari sila maging natural support system sa pamamagitan ng kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting at energy supporting properties na nakakatulong silang bawasan ang lung inflammation, proteksyonan ng alveoli laban sa oxidative stress, palakasin ang ating katawan laban po sa infection, suportahan ang ating enerhiya at oxygen utilization ng ating katawan. Sa madaling salita, nakakatulong po itong kombinasyon na ito ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na mapagaan ang pakiramdam, mapabagal ang progression ng sakit at mapapabuti ang quality of life ng mga may emphysema. Together po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng maging parte sa holistic wellness plan para sa mga may emphysema. Hindi bilang kapalit po ng gamot ha, kundi bilang karagdagang suporta para mapalakas natin ang ating katawan sa araw-araw. At syempre, mas gumaan ang pakiramdam at mapabagal ang paglalapo ng kondisyon. To top it all po mga kamakabuhay, tandaan po natin, ang emphysema ay isang chronic lung

0: disease na nagdudulot po ng pagkasira po ng alveoli. Pangunahing sanipo nito ang paninigarilyo at exposure sa pollution. Kaya kung hangga't maaari ay iwasan ay dapat iwasan. Gradually ang paghinto. Much better po mga kamakabuhay, gumawa po tayo ng structural plan para sa ating kalusugan. Tandaan din po natin na matindi ang sintomas nito. Tulad ng hirap na paghinga, chronic na ubo, pagkakaroon ng sipol habang ikay humihinga, fatigue and barrel chest. And as of this time, according to the science and conventional, walang lunas pero may treatment para kontrolin ang sintomas at mabagalin po progression. Well, strategies tulad po ng tamang dieta, exercise, breathing techniques, at pag-iwas ng triggers ay mahalaga. And of course, don't forget the EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng makatulong bilang isang natural na suporta para palakasin ang ating immune system, bawasan po ang inflammation at magbigay po ng dagdag na protection sa ating katawan. Sana'y marami naman po tayong natutunan sa ating talakayan ngayon tungkol sa emphysema, kaya kung may mga gusto kayong itanong sa inyong kalusugan or health tips, i-follow nyo lang po tayo sa ating Facebook page ng EXL Makabuhay. And don't forget, your health is your wealth. At this is Dr. Glenn Nico, ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya mahalaga nito. God bless us all.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko ang ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko po anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting na promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing og Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At nadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay by na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kaukulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig nyo, pagkain po ng gulay, putas at regular na paggalaw, no, para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan nyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no, dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may isang cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter. Makabuhay Day Doc Glenn. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kasukasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsula, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umagat at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po dalawang beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga processed at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na ma-normalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po na maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta ng pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect, lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po ay nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating

0: Panayon to na ka-vibes. Huwag sa tra mga solid ka-vibes up na itong bao-bao driver. Labi na kang boss, Nilo Tagupa, dara sa may poblasyon ng Monte Vista. Sa tanang bao-bao driver, dara nga nakatune in sa to. Kang sa Team Walop, may pagaminong kaniyo dara. Kang Liguatikol, Miko Hilado, dara sa may Magsaysay. May pagaminong kaniyo dara, Miko Hilado. Sa tanang mga solid ka-vibes sa to, nga always gin nga nakatune in sa programang favorite mong request. So, siyempre, dara lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7, Davao di Oro.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: At ang aras mga ka-vibes, alas 12.23 na. Mainiton nga pagpagumusta sa itong mga kapamilya ka-vibes. Karon nga na silang trabaho karon sa mga driver. Sabi nga nagbiyay, hamping ka nung ka-vibes sa mga vendor na ito, sa mga tendero-tendera. Always good nga nagpaminaw. May pagpaminaw kanyo ka-vibes sa itong mga security guards, teachers, dyanto, OFW. Labi na sa mga pamilya sa OFW nga nagpaminaw sa tuwa karon. Huwag sa tanang magkugi para sa ilang pamilya, mayong-mayong adlaw, mayong udto kanyang tanang ka-vibes. Usahay sa kinabuhi ka-vibes, murag wala tayo pa progreso nga makita, murag sige lang tagkuhan bitaw naman, sige lang tao trabaho, sige lang tao pagpaningkamot. Pero ayaw ikalimti ka-vibes nga ang mga dakong mga butang. Dili mahitabo overnight ka-vibes. Ang importante nga nagpadayon ka og wala ka ni undang sa imong mga pangandoy para sa imong pamilya ka-vibes. Basin karon kapoy na ka, basin karon gusto na ni mga muhunong. Pero tanawa kung unsa kalayo, unsa ang proseso ng imong giyagian ka-vibes, ang imong naabtan sukad sa imong pagsugod bitaw ka-vibes. So kana, usa na kana ka dako nga kadaugan ka-vibes. May pagkaminaw sa mga solid ka-vibes sa itong naningkamot. Padayon nga naningkamot para sa ilang tagsa-tag sa kapamilya. O siyempre para sa itong mga OFW nga nag-sacrifice para sa ilang pamilya nga nadiri sa Pilipinas. Mga kanimo ma'am, Rowena Sereno Manggias. May pagkaminaw kanimo ma'am. Hello po, watching from Hong Kong. Thanks, may pagkaminaw. Dang salamat sa ma'am sa pagtanaw sa itong Facebook Live. O siyempre sa mga kauban ni Ma'am Rowena Sereno Manggias sa Hong Kong, na kauban niyang OFW sab nga nagsakripisyo para sa ikaayo para sa ilang tagsa-tag sa kapamilya. Saludo ang tibuok, puwersa sa FM Radio kanyo ka-vibes. Sige, salamat sa pagtanaw sa itong Facebook Live, Ma'am Rowena Sereno Manggias. O sa tanang mga OFW na always nga nagatanaw sa itong Facebook Live, daga salamat ka-vibes. O siyempre, may pagkaminaw sa itong solid ka-vibes sa tudar sa may purok 7 poblasyon na bunturan. Kang Maverick din lang, kang Jazz Maverick. O siyempre, kang Ate Margo na nasa eskwilahan karon sa akong partner, kang May Misiona. Nga nakandam sa iyang saging ginanggang. Gusto mo maka-vibes, huwag lamian o wala gitipid. Ginanggang nga saging ka-vibes, bisita ang ginanggang. Para sa may Purok 7 poblasyon na bunturan. Doon lang ni ka-vibes sa may convenience store. Makita niyo ang drang blue nga tent. Walay lain dira. Makitaan niyo ang ginanggang queen. Para sa may Purok 7 poblasyon na bunturan. May pagkaminaw usab sa tanang mga sawalad ka-vibes sa ito nga always yun nga nagapaminaw sa matag programa ang mga certified kapamilya ka-vibes na yun. May pagkaminaw, may pagkaniunto kanyang ka-vibes. Huwag nga itong oras, alas 12.26 na.
1: That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: pag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rosmin Rap, Christico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuhan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga nakulian niya po. Niya mapasalamat sa kukang, Mami Lucky o Captain Diyos.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
9: FMR. Favorite mong request.

0: Kapamilya ka-vibes, ang atong oras, alas 12.55 na. Wala kang kita oras mga ka-vibes. Dagang kayong salamat. Dagang kayong salamat sa mga nagkuyog or nikuyog sulod sa duha ka oras nga programa. Murag bago pa lang tanang sugod sa atong programa ka-vibes. Grabe ka dali sa oras. Sa tanang mga nakauban na sulod na nakauban ako or nakauban sulod sa programang favorite mong request, nagikan sa pagsugod ka-vibes, atot karoon nagang salamat sa inyong pagpaminaw sa walay kapoy, walay kakapoy nga suporta ka-vibes. Kamugid ang rason nga nung malipayon o permente buhi ang atong matag-adlaw, siyempre matag-programa dito sa itong Sibiyahan ka-vibes. Shoutout sa tanan natong mga solid kapamilya ka-vibes. Karoon nga nasa ilang trabaho na sa mga driver sub nato nga nagpadayon og biyahe, ang pinkan muna yung mga ka-vibes. Hinumdumi nga adunay naghulat sa imong pag-uli ka-vibes. O siyempre sa mga vendor o estudyante o ginahan o gamahan o sa tanang mga kapamilya ka-vibes nato nga nagkugi alang sa ilang pamilya. O siyempre alang sa kaugmaon sa ilang mga anak o siyempre kauban na dra ang kaugmaon sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Saludo kami kaninyo ka-vibes. Ayaw kahadlok ko kung hinay man ang imong pag-asenso ko vibes ang importante nga naglihok ka o wala ka niundang sa imong lihok or sa imong pagpaningkamot. Bahalag hinay, basta kanunay ka vibes. Kay siyempre ang hinay or ang gagmay, matapok ng gagmay mga ka vibes ng pagpaningkamot, mahimugya po ng dako sa umaabot at least na kay paabuton ka vibes. Ayaw kalimot nga pag-ambo perme, pag-atiman. Ayaw kalimot nga atiman na permenting mong lawas ka vibes. O siyempre pagpabiling buutan o matinabangon o pahiyom bisan na mga pagsulay nga giatubang ka vibes. Kay usahay ang usa ka pahim ka vibes, makahimo og dakong kausaban sa imong adlaw ka vibes. O siyempre sa itong mga kauban na resetasyon, usap kang Jesse Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Budoy Paats, kang Dexter Visitasyon, kang Elmer Dudes Romantico Tandok. Ako si Kuya Jason, inyong amigo, kauban sa kahanginan nga nagpabilin og sa kaminsay. Ayaw ikawad anong paglaong ka vibes ang adlaw musalob karon apan musubang gihapon pagkaugma. Amping kanunay mga ka-vibes! Amping kanunay, kapamilya ka-vibes! God bless yung makita-kita sa sunod nga edisyon sa itong programang favorite mong request. O syempre, dito lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. Atong alas, kapamilya ka-vibes, alas 11, alas 12.58.
1: FMR, favorite mong request.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
7: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
6: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
7: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
6: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan ta ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito!
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purokdos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Proven Antistate yun. Kay magkahatag at kukusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani. Kay kanang makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule. Makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagay na prob siya. Ang akong gipangbati sa akong lawas. Nagyod ko'y kaligon, og naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa akong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yun siya, naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
12: Good morning, Mang.
13: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
12: Kumunta ng...
13: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
12: Kumunta sa aroma niyo, uy.
13: Ay, syempre.
12: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami kayo kayo.
13: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
12: Magnum C Herbal Coffee?
13: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
12: Kung mao, Mang. Ako sabi ni rekomenda sa akong mga kauban sa trabaho. Lagi na sa akong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
13: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko oy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
6: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
10: Sigurado ka?
9: Sex.
10: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
12: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
13: Yes, natawag na kita sa trabaho.
11: Love, Sex, Marriage and Career. You

0: sex, marriage, and career.
1: Ni anagin ko siya balay. Malipay ko niya kung asyawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Og karon na doon ako i-andam nga regalo nga makapalig-on siya tong relasyon. Luwata kay ni oh.
2: Mao ba? Naatay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuligi pulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, nga dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamiton. Pakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
6: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Wa na ipadugay-dugay pa kamong kapamina sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career. Live na live din po tayo sa ating Facebook page. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky para makita ninyo ang mga hulagway na mo ni Kapitan.
6: Another brand new day, mga kaibigan, araw po ng Lunes. Lunes na punong-puno ng kasiglahan. Lunes na punong-puno ng pag-asa. Lunes na punong-puno ng... sa pamay puno, Mami Lucky.
7: Puno kayo sa mga pagtulunan, bagong, ano siya na, kanang bagong bungad pa lang ang adlaw, Captain Jake. Dagan na kayo mga pagtulunan, tungod sa mga responsibilities nga itong gihuptan, Captain Jake. Tungod, ana, naghantaog ka ng mga dapat buhaton. And from
6: laog,
7: there...
6: Kaya Tagaluga gamay, kaya marag... Ay,
7: Tagalog. Tagalog ba?
6: Kaya para may masabdan
7: po sa marami open. Tayong mga responsibilidad na dapat nating panindigan sa araw na ito. Kaya naman, maunang Captain Jake na, kaya karong adlaw, grabe, sa'yo pa lang daan, daghan na tagipang buhat. Abigin ako, nahuman ng adlaw ba?
6: Pa, layo pa kayo tinuod.
7: Iba pa, okay.
6: Magsugod pa lang. Kami gani, magsugod pa lang ang mga adlaw. Abi na mo, among gibuhat kini morning, morag tibuok pang tibuok adlaw na. Nya wa pa din mahuman na mo ang amo ang adlaw. Magsugod pa lang karon launa, magsugod pa lang. Anyway, hello po sa inyo lahat. Araw po ng Lunes, mga kaibigan. Kumusta man diha sa inyo? Ayan, basi matingala mo hang madugog ninyo tong programa sa adlaw Martes kay dunay mga lugar nga ginaplay ang LSMC sa araw po ng Tuesday.
7: Ayan. Yes.
6: Just in case lang po ha. Ay mo katingala kay replay sa uban nga mga lugar. Ayun. O, sa lahat po ng mga natutok o nakadutok, mga kaibigan, gaya po ng sinabi ni Mami Lucky, live po tayong mapapakinggan at mapapanood sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake
7: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky, naka-white and blue mikaroni, Kapitan.
6: Captain Jake and Mommy Lucky, pakihanap lamang po ang page. Tapos pag nahanap po ninyo, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. At pakicomment na lamang din ang inyong mga mensahe dyan. Ayun.
7: O kung asa silang lugar, Kapamina.
6: Ayun. Since araw po ng Lunes, ganun, Mommy Lucky, ano po ba ang magandang... mensahe ng araw na
7: ito? Captain Jake, ang kalampusan magsugod sa responsibilidad, sa imong pag-atubang sa imong responsibilidad. Kaya ang responsibilidad, Captain Jake, mao ang pag-angkon nga ang imong kinabuhi daw, Captain Jake, imong trabaho, imong kaugmaon, naa sa imuhang mga kamot. So, ang imuhang kapalaran, Captain Jake, naa sa pagdawat nimo sa imong responsibilidad.
6: Pagkakahibaw ka nga, atuan ang responsibility, kaugnay po yan sa kanang responsibility, pariente ra na sila, igagaw tao igsuon na sa accountability. Yan, you are accountable ba kung unsay imong gitindugang karon?
7: Kana ang mga
6: sa imong naa sa imong kinabuhi karon, you are accountable na. Imo ang responsibilidad. Yan, ang kalambuan daw magsugod sa pag-angkon, pag-amin sa usa ka responsibilidad ug pag-abaga, pagpasaan, paglukdo sa usa ka responsibilidad.
7: Giabaga na ha, gilukdo pag yun.
6: Giabaga na, gipasaan.
7: Gipasaan pag yun, gilukdo pag yun. Grabe, bukata, parang responsibilidad.
6: No, yun na, no, basta anything about responsibility, mga kaibigan, ang kaakibat po niyan, mga kaibigan, ay pag-anto, sakripisyo, ganun talaga. Ano ba ang responsibilidad mo ngayong araw? Ano ba ang responsibilidad na carry mo? Gaano ba kabigat ang responsibilidad mo ngayon? Ayun.
7: Tapos, giunsa ba nimo pag-carry sa imong responsibility?
6: Oh, paano ba nimo giatubang ang imong responsibilidad? Ayun, yun ang pinakanindot. Responsibility. Ayan, ang responsibility po mga kaibigan, pariente po na sila sa maturity. Ayan.
7: Oh, marago na, Captain J, kung amahan ka, siyempre, di man nimo gusto makita ng imong anak, imong pamilya nga huwag gikaon. So, responsibilidad nimo isip usa ka amahan nga maning kamot para sa imong pamilya.
6: Ayun. And of course, mga kaibigan, sama sa giingon nga ganina nga ang responsibility igsuon na siya sa maturity. Ayan. Ang tao po nga nakasabot na hamtong nagpangunahuna kay bawag yun siya sa responsibility. Bisan asa man nga aspeto sa kinabuhi, maaring responsibilidad diyan sa pag kung ginikanan ka, responsibilidad pag eskwela ng mga anak. Kung nagtrabaho ka, responsibilidad din mong agampanan ang imong trabaho. Because you are being paid for the task. Ayan. Ngayon mo hanga, nasa imo hakaron. Ayan. Responsibilidad. Diyan magsugod ang tanan kung paano ni mo lukdohon, kung paano ni mo atubangon,
7: pasanon
6: ang responsibilidad. Diha magsugod ang tanan. And of course, mga kaibigan, magsugod na tangnan sa kanang responsibility, magsugod na sa kining gitawag na to o kining maturity. Ayan. Ang taong matured na, ang taong hamtong nagpangunahon na, kasabot yun sa unsay tawag o unsay but pasabot niya ng responsibility.
7: Yes.
6: Oh, kasi hindi po lahat mga kaibigan may maturity.
7: Mm-hmm.
6: Maaring may edad, matured na sa edad, pero hindi pa matured sa kabuot or kanang kaalam or sa pagsabot. So, ang kinahanglan, maturity sa pagsabot. Kay ang tanan gani, usahay, mamilaki or kasagaran gani, wala ginagamatter sa edad. Doon na pagani mga nas bata pa, pero tungod kay bata pa, o tungod kay matured na, kaibaw na sa responsibilidad. Mm. Ayun. No. Yan ang magandang minsay po ngayong araw, mga kami. Responsibility. Diha magsugod ang tanan sa pag-ako, pag-amin, pagpasaan, pag-alsa sa responsibilidad. Bisan asa man kakaroon o kung sa may responsibilidad, kinahanglan atong atubangon o palambuon ang atong mga responsibilidad.
7: Yes. Oh. So, speaking of responsibilidad, sa mga naminaw na mati sa ato karon, Captain Jack, responsibilidad po ninyo nga ipunan ang inyong mga empty sachets o blister packs kay muduaw ang Team Magnum C karong Hunyo, June 27, 2026, Captain Jack, sa Isulan ug sa Surala.
6: Wow.
7: So, imo na responsibilidad nga, imo nang ikip ang imuhang mga empty sachets.
6: Ayan, nami diha karong next week na ni po, mga kaibigan. Next week na, darating po ang buong team ng Magnum C Philippines diha sa Isulan, Sudan, Kodarad, and sa Surala, South Cotabato.
7: Yes.
6: Diha na makita-kita ninyo, ha? Karong June 27?
7: June 27, alas 8 sa buntag, sa Isulan ta, Barangay Kalawag, Dos Gym, Isulan, Sultan Kudarat, ug pagtugtong ug alas 2 sa hapon, magkita-kita ta sa Surala Municipal Gymnasium, Surala South Cotabato.
6: Ayun, sa Surala po pagkahapon. So makita-kita ta ninyo. Excited na mi. Excited na po ang buong team ng Magnum C Philippines. Makauban na to diha si Papi Charles, si Papa Winston. Makauban po na to diha si Kukoy Martin. Oh, siyempre ang Captain Jake ninyo o si Mami Lucky.
7: Yes. Sa papeng.
6: Kita-kita ta ninyo diha. Excited na ang tanan na mahatag na pa premyo. And gusto lang ako pasalamatan Mami Lucky atong niaging Sabado. Sabado to, no? Sabado po, June 13 na ako diha sa Claver.
7: Claver.
6: And salamat kay sa pagtambong sa mga inahan ug amahan nato sa Claver. Isipin mo, first time na itong gibuhat sa Claver, Mami Lucky, and almost 100 katao ang nanambong. So, lipay kayo ko kay wa ko magdahom nga Ubay-ubay na gid ang Magnum C users diha sa Claver, Surigao del Norte.
7: Surigao del Norte. Mm. Ayan, yan si Captain Jack Perting. Daghan na og mga kuan cap, daghan kaayo og mga ni participar sa atong event dito.
6: Yan isaan ko sa ilahang sa Claver mo balik ko ngarong September puhon. Ayon. Mm. Mga taga Claver, salamat po sa inyo at sana po mga Magnum C users diha. Available po ang Magnum C products sa mga nagkariyang butika de Esclaver ha o sa Surigao City mismo. Sa Surigao City, available po sa Socorro, sa Dinagat Island, available po ang Magnum C products de sa inyong lugar. Surigao City, Claver, Placer, available po sa mga butika. Butuan, Kabadbaran, Hingoog City, available po dyan mga kaibigan. And akong saan, Mami Lucky, mabalik ko sa Claver.
7: September.
6: September po hon, na yun.
7: Hello, ay, magkita-kita ta. Hopefully, makauban si Mami Lucky ay nga panahon.
6: And after na to, si Sulan, Sultan Gunarat, after na to, din sa May Sorala, diha na punta sa Santa Josefa. Mga taga Santa Josefa and Trento, dadayo po kami sa inyong lugar.
7: Ano, na-excite na gigkaya nga ito ang mga kuan kapitan. Excite na, excited na nga ito ang mga tigpamina o syempre mga Magnum C users. And speaking of excited Captain Jack, excited po ko nga i-announce nga daghan ka itag radio station karon Captain Jack na madunggan nga itong programa on air karon Captain Jack. Especially gusto na ko i-greet Captain Jack personally. Ako ang igagaw si Joanne Bulataw. Ang iyan taxi daw nga gisakyan karon na Mino daw og Love, Sex, Marriage, and Career. Oh, unsa kani nga taxi?
6: I don't know. Unsa kani nga frequency? Unsa nga frequency?
7: Frequency.
6: Anyway, panay
7: to sa... Thank you, John. Salamat sa pagpamina.
6: Kumbaga, gabi no. Daghanan ng tigpamina sa programa. Salamat din kay Tatay Renz Labrador and Tatay Tony Lerus diha sa Claver. Ito yung mga nag-attend na ito ni Aging Adlaw ng tigpamina o yun sa itong programa. Anyway, patayin to sa programa, ibang kwento na naman po ng buhay ang inyong masasaksihan, ang inyong mapapakinggan sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: ninyo ko sa balay. Malipay ko niya kung asawa karon sa akong regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapalig-on sa tong relasyon. Luwata kay di, oh.
1: Mao ba? Nakatay regalo sa ako, ah? Unsa man na? Kape nga magnum, si?
0: Dili, oy. Butay po kaglaing na klase nga kape, eh. Umuunig ipulit na ko ni mo. Tilawin, eh.
1: Unsa? Hindi na magnum, si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lahin. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
2: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Love, sex, marriage, and career.
4: Ayun man boy, nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jekog, si Mommy Lucky.
4: Ayan, ibang kwento na naman boy, yung mapapakinggan ngayon mga kaibigan. Pero bago po yan, gusto na ako i-congratulate Mommy Lucky. Karong adlaw na ako gipili nga tagaan na doog 1,000 pesos.
5: Wow! 1,000 pesos.
4: Atong i-Gcash ni Karon. Ang constant ka ng, consistent Mommy Lucky nga gasad o ga-forward o ka ng, kanabi dong share sa doon mga posting sa social media si Willinor Obragar. Usbonado ha, Willinor Obragar. If you are listening, paki-contact me sa doon ang contact number nga 0933-812-5818. Ayan, usbonado ha, 0933-812-5818. Yan po ang text line. Paki-contact me. Para kay Domi kung ikaw at i-verify para mapadalhan ka og 1,000 pesos. Congratulations! Yan po ang isa sa mga consistent yun nga ga-share sa doang programa, Mami Lucky, mga ginapost nato nga mga videos, mga posting nato sa doang Facebook page. Ayan, grabe si Mami Lucky, baka sobra kasimple yang imong dagway this camera, Mami Lucky. Pirtig yung luspara ni Mami Lucky sa suga sa siguro.
5: Possible. Nalimutik mo ko, Kap.
4: Suga, siguro. Tangan siguro imo na imong white ugan, Mami Lucky.
5: Gawin mo ng white.
4: Luspad kis kamera, matanaw kis kamera ba? Pero ting luspara ni Mami Lucky.
5: Sa aking mga kay, di ata mang lipstick, ang importante mga natural, oh. Organic ba?
4: Wow.
5: Huwag chemical.
4: Mama, oh. Organic, huwag chemicals.
5: Organic, huwag chemicals.
4: Anyway, ato na po ang mga nag-send sa doon ng mga greetings ngayon, Mami Lucky. Pero bago po yan, reminder po ha, June 27 nami diha sa Isulan para sa tuwang Caravan Day o sa Surala. June 27 po yan. Next week, nag-yud na, Mami Lucky.
5: Yes, magkita-kita sa alas 8 sa buntag sa Isulan. Ta Captain Jake, magkita-kita na dito. O siyempre, pag-abot sa alas 2 sa hapon, magkita-kita ta sa May Surala. Kung ibalikon lang ang... Malikon lang ako, Captain Jake, ang ato ang lugar. Alas 8 sa buntag, magkita-kita ta sa Barangay Kalawag Dos Gym, Isulan Sultan Kudarat. Alas 8 sa buntag. Ug pag-abot sa hapon, alas 2, Surala Municipal Gymnasium sa Surala, South Cotabato.
4: Ayun, no, salamat po sa inyo. Bago natin basahin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, si Nanay... I don't know kung nanay ba ni Leonel of San France. Naminaw sa doa from Leonel Banasig of San France. Nakikinig po lagi sa inyong programa. Salamat po sa inyong pakikinig. Ayan. Mabuhay.
5: Thank you po. Salamat po sa papamina kina Trisha Sumatra, mga taga si Mary Lou Cardente, taga Santo Tomas. Salamat sa papamina kay Evelyn Zamoras, kay Eileen Enriquez. Salamat po sa papamina si John Oclary. Thank you rin po sa inyong papamina, Ma'am Femeline Galas Lopez. Excited na mimo attend sa caravan sa Trento. Nag-andam na mong mga basiyo, Captain Jake, sa herbal coffee sa Napoy Barley o sa uban pang product sa Magnum City. Hashtag, basta Magnum City, epektibo na o barato.
4: Yan, ang kalidad na Mami Lucky, doon na po tayo produkto nga haplas. Sa mangita nga ni mong haplas, I don't know kung nakasulay na ba mo sa haplas. Nindot kayang produkto Magnum City Herbal Massage Gel. Soothing nga yan as lawas. Kanabang manuhop-tuhop ang kabugnaw, kainit o kahumot sa haplas. Makaparelax yun sa lawas, Mami Lucky.
5: Yeah. O syempre, kung dagaton po mo, napuntay ka ng refreshing dagaton. Oil. Dagaton mo, gabiyahe, maglipong, ka ng kabuhi oil sa, sa inyohang pag-travel natin. Magnum C refreshing oil nga handy lang kayo sa Captain Jake.
4: So, ana sa ilong?
5: Ana sa ilong, sa inyohang alimpatakan, sa panadinha, sa inyong ulo. Nga pwede niyong gamiton, simot-simoton pag mabiyahe mo para dili mo mga lipong.
4: And si Jinxky Daoga Villamor watching here from Gino Yoran, Valencia City, Bukidnon. Ang Team Magnum C po naandiha sa Centro Mall karong June 19 ba to?
5: June 20.
4: June 20, mga kaibigan.
5: Alas 9 sa buntag.
4: Nasa Centro Mall ang Magnum City, mga kaibigan. June 20, alas 9 sa buntag. Ayan. Si Gio, namina sa programa karon, mga taga-Pikit North Cotabato, labi na kay Sir Joven Ferolino and Ma'am Romilin. Ito ang Kabuhayan Mobile sa Pikit.
5: Hello!
4: Salamat po!
5: Si Baste Silvosa, salamat sa papamina mga taga-unidad. Salamat po sa papamina kay Ann Rose Mendoza. Uban sa pagtimpla na minaw sa La Captain Jack habang nagatimpla daw Magnum si Barley Coffee with Ice.
4: Uy!
5: Pagkalami.
4: Kana, alami kayo na. And namina po sa itong programa si Gary, si Sean, na Mami Laking Captain Jake. See you po, diri sa Moa sa Surana. Oh yeah! Daghanan yung gug mga empty sachets. Magnum si Coffee and Magnum si Herbal Capsule. Aba, salamat. Oh
5: see
4: yeah!
5: See you!
4: Nagi, oh yeah!
5: Oh yeah! May Palindina Palierma. Paliera, salamat sa pagpaminaw. Lizelle Signoron, na mga taga Nabuntoran, salamat po sa pagpaminaw. Si Dong, Dong Rodel Texon, na mga taga Prosperidad, Agusan del Sur, na minapod. Si Nanay Pearl, si Mommy Pearl, Nanay, si Ma'am Perlita Rinoblas nila sa Maiko Postela daw.
4: Salamat po sa inyo. Si Sweet Dumaging, maraming salamat po. Naminaw mi karon, gikan sa buntag, hangtod sa hapon. Salamat. Si Trisha Sumatra, naminaw sa programa karon. User gyud ako mama ug Magnum si Herbal Coffee. Dili pwede nga di gyud sa makakapi kada buntag. Ika na kay Trisha Sumatra. Salamat.
5: Thank you. Namina po si Ma'am Alma Murillo.

0: Kevin Zuniega. Maraming salamat po sa pagpaminaw. Asa makapalit og Magnum Cidris, Kidapawan City. Makapalit po og Magnum C sa Kidapawan City. Sa mga nagadayang butika, pharmacy diha sa mismo sa palengke. Naada 318, nasa MD Drug, nasa 386. Available diha sa inyong mga butika sa Kidapawan City. AGL Pharmacy, Melanie Drug. Naada.
1: Yeah, si mga taga-Pikit North Cotabato, Captain Jake, sila Sir Joven Ferolino, si Ma'am Romeline, salamat sa pagpaminaw. Si Trisha Sumatra, si Marilu Cardenti, taga Santo Tomas, salamat po sa inyong pagpaminaw. O always nagapaminaw po si Evelyn Zamoras sa ato ang programa, Captain Jake. God bless you too.
0: Si Tate Carlito Valenzuela ng Mid-Sayap. Naminas na bro. Tate girl, Tate Carlito, salamat. Kagwapa ni Mommy Lucky.
1: Ay, kasi nagiging muna na.
0: Si Gcash number.
1: Gcash number, ba? Okay, atong iyahan nyo.
0: Lamig yun ang Magnum C. Higi ka na kay Sweet. Ayan, lamig yun ang Magnum C Herbal Coffee. Tinood na. Available po ang Magnum C Desk Kabadbaran. Wa ko magtuo nga sa Claver. Daghan na kay Magnum C users, Mami Lucky. Na in love sila sa kape, Mami Lucky. Kay gawas nga lami ang lasa, maayog yun daw sa panglawas. Daghan kay mga seniors sa muna atubang. Bisan sa Davao City pa mga kaibigan. Sa Davao City na nakarang caravan day June 10. Pero tinaghan ang mga seniors ang nanambong nitong higayuna. And nalipay gayo ko samtang gestorya sila mga kasinatian sa Magnum C. Baskog ang lawas, himsog ang lawas, tungod kay naka Magnum C Herbal Capsule o naka Magnum C Herbal Coffee.
1: Yun. Si Jinky Dao Villamor, ang mataga Valencia City, Bukid na maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Namin na po si Trisha Sumatra. Ayan, mga Magnum C user, si Star Tigbabaw, ang mga taga Don Carlos, Captain Jake, naminaw sila sa ato ang programa. Salamat po sa mga nag-share ng ating Facebook Live, Captain Jake.
0: Si Evelyn Zamora, sa inyong siya, Captain Jake. Mahalagi din sa Bayugan City ang Magnum C Coffee, 287. Oh. Pagkainan na ang presyo, malabo. Dili siguro na mo ang kape. Basiglahay na, hanay. Dili na Magnum siya. Dili na 287 malabo. Sobra na po gaya na. Kung ina na magali ang presyo ay magpalit diha. Nasa Mom's Option Pharmacy diha sa Bayugan. Makapalit mo 175 pesos lang. Na mismo sa Bayugan, sa Mom's Option, o daghan pa mga butika, sa Bayugan City mismo, Mami Lucky. Ayan. Kung 280 plus, amurag malabo.
1: Marag malabo na, amurag dili, maningan ang presyo sa Magnum C.
0: Dili na amo ang kapi siguro na. Kung naman ganit ka baligyan, ayaw palit diha, kay mahal ra kayo na. Makagaba in tao ng presyo ah. 175 lang, mauna na ang SRP. Ayan, si Lenny Pendulas, maraming salamat ng Santo Tomas. Puro 4 bangkal Talumo, Santo Tomas, Davao del Norte. Kuyawa ni diri sa Davao kay lahi-lahi nga barangay bangkal Talumo, sa ila kay usa lang ka lugar. Puro 4 bangkal Talumo, Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat po sa inyo.
1: Hello po kay Ma'am kay Bing Bungabon. Ay, maraming salamat sa pagpaminaw. Ihang mama na minaw karon si Mama Neneng Bungabon. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw.
0: Si Wilfred Rasunabe, maraming salamat po
1: Hello.
0: Sa inyo. Walay signal ang radio station diri sa Davao de Oro, labi na sa Mako. Shoutout po. Na siguro sa asa kadapita. Wilfred Rasunabe, anong wala man. Try daw sa 96.7. Try daw sa 102.3. I-try po usab sa 94.5. Ayan. I don't know ano man. Burnout siguro sa lugar.
1: Burnout siguro. Trisha May Sumatra, salamat sa pagpaminaw. Si Sweet Dumaging, ay na-mention ko na pala kanina. Salamat po, kina 78. Kaya pangalan ni 78, naminaw karon sa ito ang programa, Captain Jake. Naminaw po si Garesi Son. Ayan, daghan na daw kailang empty sachet. Amo ito yung kaganina, Captain Jake. Balikon, magunin nila ilahang comment na rin.
0: Okay, eto na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Just in case po, nanonood kayo sa live Facebook live, pa-share po ng ating FB live, mga kaibigan. At paki-comment lamang po na inyong mga greetings para mabasa natin mamaya. At ito po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin, ano kaya mapulot nating aral sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po na mga sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career.

Ang kwento ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig, tungkol sa isang pamilya na minsang naging masaya subalit sinubok ng panahon at nasira lamang ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ivy. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahong masaya pa ang pamilya. Sa mga panahon kung saan mainit pa ang aming pagmamahalan ni Tony. Hindi man kami naikasal ni Tony, Kapitan, pero sinimulan namin ang isang pamilya ng masaya. Sinimulan namin ang isang pamilya na punong-puno ng pangarap. Ang usapan namin noon, Kapitan, kahit anong mangyari, kahit man subukin pa ang aming relasyon, kahit ayaw pa ng aming mga magulang, ay ipaglalaban namin kung anuman ang merong kaming dalawa. Sinimulan kasi namin ang aming relasyon na walang, na parang walang gustong magkatuluyang kaming dalawa. Andyan yung mga magulang ni Tony na madalas sinasabi sa akin noon na ako daw ang naging dahilan kung bakit hindi raw natupad ni Tony ang kanyang pangarap. Maraming gustong marating ang kanyang pamilya para kay Tony. Talentado na lalaki at hindi lamang talentado ito, Kapitan, kundi matalino rin po siya. Mataas ang pangarap ng kanyang ina. Pangarap ng kanyang ina ay kung hindi magiging abogado si Tony, ang gusto ng kanyang mga magulang ay maging enginyero o engineer. Kaya nung magkatuluyang kaming dalawa at nabuntis ako, Kapitan, at nagpasya si Toning buuin ang isang pamilya, hindi sumang-ayon ang kanyang mga magulang. Masama ang loob ng kanyang ina. Dumating pa nga po sa puntong nakatira ako sa kanila ng halos 3 buwan, subalit hindi ko rin nakayanan ang makisama sa kanyang mga magulang. Madalas, kahit wala mang dahilan, ay mainit ang ulo nito sa akin. Para bang lagi akong hinahanapan ng butas? Para bang lagi akong hinahanapan ng kasalanan? Kaya napilitan ako, Kapitan, kahit buntis man ako noon at kahit wala pa kaming naipon, nagpasya akong umalis sa kanila at sumama naman sa akin si Tony. Sabi niya sa akin, hinding-hindi raw niya ako kayang pabayaan. Sa puntong yon, Kapitan, ng aming pagsasama ay talagang na-appreciate ko naman ang ginagawa ni Tony sa akin. Talagang nasabi kong mahal na mahal ako ng lalaking ito. Binuo namin ang isang pamilya na punong-puno ng pagmamahalan. Matapos akong makapanganak, nagtrabaho si Tony. Kahit alam kong nahihirapan siya, Kapitan, pero ginagampanan pa rin niya ang responsibilidad niya bilang isang asawa at bilang ama sa aking anak.

dumating sa punto, Kapitan, na sinubok pa rin ang aming pagsasama. Akala ko noon ay nakatawid na kami. Akala ko noon ay nakalampas na kami. Dumating pa sa puntong iniingganyo ng kanyang mga magulang si Tony'ng bumalik na at para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Subalit ayaw ni Tony. Sabi ni Tony, saka lamang daw siya babalik sa kanilang tahanan kung sakaling papayag na ang kanyang mga magulang na dalhin ako at doon na tumira. Para sa akin noon, Kapitan, wala rin naman akong planong sumama kay Tony kahit sabihin pa niyang papayag na ang kanyang pang... Kahit sabihin pa niyang pumayag na ang kanyang mga magulang ay ayaw ko pa rin sumama sa kanya kung doon lamang naman kami titira sa kanilang pamamahay. Alam kong hindi maganda ang saluubin ng kanyang mga magulang. Mas gugustuhin ko pang tumira sa amin. Kahit mahirap ang aming pamumuhay, alam ko naman na tanggap ako ng aking mga magulang. Hindi pa nag-iisang taon ang aming anak, Kapitan, ay nabuntis na naman ako sa akin sa aming pangalawang anak. Nasundan ka agad ito. Dito na sinubok ang aming pagsasama ni Tony, Kapitan. Dahil matapos kong maipanganak ang pangalawa, ay napakarami ng problema ang dumating sa aming pamilya. Halos hindi na kami tinantanan. Pabalik-balik sa hospital. Ilang beses na nagkasakit ang pangalawa naming anak, Kapitan. Premature ang bata nung lumabas. Halos magdadalawang buwan na nasa hospital ito. Doon pa lamang ay kaliwat kanan ang pagkakautang naming dalawa. Doon pa lamang napakarami na naming hinarap na problema. Ang pagpapagaling ng aming anak, Kapitan, ay nangangailangan ng maraming salapi. Malaking halaga. Dito ay kaliwat kanan na ang pagkakautang namin ni... Dito nagkakaroon na kami ng kaliwat kanang utang. Sinubo kami ng pagkakataon. Subalit sa awa naman po ng Diyos ay nakalipas o matapos makalipas ang ilang panahon, nakalabas rin ang aming anak. Subalit pagkatapos nung Kapitan ay pabalik-balik pa rin kami sa hospital. Pinapalakas ko naman ang loob ni Tony sa pagkakataong yun. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata at kung paano siya. Makipag-usap sa akin ay halatang halata, Kapitan, na napapagod na. Halatang halata na parang nawawalan siya ng pag-asa. Pinapalakas ko ang kanyang loob. Sinabi ko pa sa kanya na kahit anong mangyari, kahit sino ang pwede nating lapitan, huwag lang ang iyong mga magulang. Wala akong kaalam-alam, Kapitan, na nilapitan pala niya ang kanyang ina. Nakahiram siya ng pera sa kanyang mga magulang, ngunit hindi niya sinabi sa akin. Dumating ang pagkakataon ng gustong-gusto ng kanyang mga magulang na kunin ang isa naming anak. Kukunin daw nila ang aming pangalawang anak, Kapitan, dahil gusto ng kanyang mga magulang na doon na raw titira ang aming pangalawang anak para maalagaan daw ito. Hindi raw mapapabuti ang aming mga anak dahil wala naman daw kaming kakayanan. Pinagsabihan pa ako ng kanyang mga magulang bakit daw napakataas ng aking pride, Kapitan. Napakataas daw at hindi raw nila gusto ang aking pag-uugali. Hindi naman sa mataas ang pride ko, Kapitan. Nasaktan lamang ako kung paano nila ako tratuhin, kung paano nila alipustain at maliitin ang aking pagkatao. Pero hindi naman ako garbosong tao, Kapitan. Kinalaunan dahil sa kaliwat kanang utang o pagkakautang namin ni Tony, napakarami nang naniningil sa amin, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit sinabi sa akin ni Tony na mas mabuti na raw sigurong doon na lamang daw palalakihin ang aming mga anak sa kanila. Nakumbinsi rin siya, Kapitan, ng kanyang ina. Noong una'y pinag-awayan pa namin ito.
Ngunit kinalaunan, napapayag rin ako, Kapitan, dahil sinabi sa akin ni Tony na pwede naman daw naming dalawin ang aming anak. Kahit anong oras, kahit anong araw. Sa kagustuhan ko, mapabuti ang aking anak at maalagaan ito, Kapitan, at masuportahan ang kanyang mga gamot, ay pumayag akong doon na sa kanyang mga magulang. Ngunit pagkalipas ng panahon, ako na ang namong problema dahil pinagbabawalan na akong bumisita sa kanila. May mga pagkakataong dadalaw ako sa kanila, Kapitan. Minsan sinasabi pa sa akin na umalis daw at wala doon ang aking anak. Halos isang beses o minsan, Kapitan, na hindi ko pa nakikita ang aking anak sa loob ng isang buwan. Dito na kami nagkakaroon ng problema ni Tony dahil gusto ko nang kunin ang aking anak. Sinabi niya sa akin na mas magandang doon na lamang daw sa aking mga magulang. Bakit daw ako nagagalit? Inasa mabuting kalagayan naman daw ang aming anak. Yun ang sinabi ko sa kanya. Oo, maganda nga at nandoon ang ating anak. Pero para namang pinaparamdam mo sa akin na inutil akong ina. Para bang wala akong kapangyarihan para makita, para mayakap ko ang aking anak. Dati-rati ang usapan natin, kahit anong araw, kahit anong oras ay pwede kong makita ang aking anak. Bakit ngayon, ibang-iba na? Bakit parang namamalimos ako ng oras? Kapag ka nakikita ko naman ang aking anak, mataas na at mahaba ng 2 oras para mayakap ko siya. Ako ang ina. Gusto kong makasama ang aking anak.

Sa kagustuhan kong makita at makasama ang aking anak, Kapitan, ay napilitan si Tony'ng kunin ang aming anak. Ito na rin kasi ang naging dahilan kung bakit napapadalas ang aming pag-aaway. Bago pa niya nakuha ang aming anak ay naggalit pa ito sa akin. Wala naman daw ibang gusto ang kanyang mga magulang kundi alagaan ang aming anak. Naiintindihan ko naman yung Kapitan. Ang hindi ko lamang maintindihan kung bakit para bang ako ang isang, para bang ako ang tunay na ina. Ako itong tunay na ita. Ako itong tunay na ina pero para bang ako ang namamalimos ng pagkakataon. Parang nahihirapan na akong ako naman ang may karapatan para sa aking anak. Ipinalik ni Tony ang aming anak sa amin, sa akin. Subalit masama ang kanyang kalooban, Kapitan. Alam ko naman daw ang mahirap ang aming kalagayan at ginagawa naman daw niya ang paraan o ginagawa naman daw niya ng paraan na mabayaran ang lahat ng aming pagkakautang. Mas maganda pang araw andun lamang ang aming anak para wala muna daw kaming intindihin para sa pagpapagamot nito habang binabayaran namin ang aming mga pagkakautang. Maganda naman ang kanyang layunin, Kapitan. Kaya lamang bilang isang ina, siguro hindi niya maunawaan ang aking nararamdaman. Simula nang dumating ang aking anak, nakuha kong muli ang aking anak ay hindi na maganda ang aming relasyon. Hanggang sa madalas na kaming mag-away, madalas na ang aming pagkakasagutan, dumating sa punto, Kapitan, na nagpaalam ito sa akin. Nagpaalam si Tony sa akin na ang sabi niya, tutal hindi pa naman tayo kasal. Pwede bang gawin ko muna ang pangarap ko noon? Pwede ko bang ayusin muna ang aking buhay? Natanong ko siya, Kapitan, kung napagod na ba siya sa aming dalawa. Napagod na ba siya sa aming relasyon? Napagod na ba siya sa amin ng kanyang pamilya? Nung tanungin ko si Tony patungkol dito, Kapitan, na hindi siya nakasagot kaagad sa akin. Napayuko at hindi ito sumasagot. Napagod ka na ba sa amin? Napagod ka na ba sa akin? Nung hindi siya makasagot, Kapitan, ay nasabi ko na rin sa kanyang, ikaw lang ba ang pagod? Simula nung magsama tayong dalawa, ginampanan ko naman ang responsibilidad ko bilang isang ina, bilang isang asawa mo. Nagsakripisyo rin naman ako at napagod rin naman ako. Pero ni minsan ay hindi ako tumigil. Hindi ako sumuko sa ating dalawa. Pero bakit ngayon gusto mo nang umalis? Bakit ngayon gusto mo nang takasan ang responsibilidad? Hindi na siya nakaimik pa, Kapitan. At ang tanging sinabi lamang nito sa akin ay kailangan muna daw niyang hanapin ang kanyang sarili. Kailangan muna daw niyang alamin kung ano ba daw talaga ang gusto niya sa buhay. Marami daw pangarap ang hindi natupad simula nung magkasama kaming dalawa. Binanggit pa niya sa akin ay ipinaglaban daw niya ako sa kanyang mga magulang at ipinagpalit daw niya ang kanyang mga pangarap ay dahil mas pinili niyang makasama ako. Pero hindi na raw siya masaya.

Doon ako umiyak, Kapitan. Nung marinig ko mula sa kanyang hindi na ako masaya. Akala ko noon ay kaya kitang mahalin. Akala ko noon kaya kong ipaglaban ang pagmamahala nating dalawa. Pero hindi pala.

Nung marinig ko yon mula sa kanya, kapitan, ay sinabi ko nang, umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Akala ko noong, kapitan, kapag kasinabi ko ang mga bagay na yon ay yayakapin niya ako. Akala ko ipaglalaban pa niya ako. Subalit nung mabanggit kong umalis ka na, ay agad itong tumalikod. Na parabang wala na siyang nama, wala siyang pagmamahal na nararamdaman para sa akin.

Mas lalo akong nasaktan dahil pagkatapos na tumalikod ang aking asawa, Kapitan, matapos tumalikod ni Tony ay saka naman dumating ang dalawa kong mga anak. Nagtanong kung ano bang nangyari. Nagtanong kung saan pupunta ang kanilang ama. Ayaw ko sanang umiyak sa harapan ng aking mga anak. Pero hindi ko na mapigil ang aking sarili at humahagulhol na ako sa pag-iyak.

Simula nung umalis si Tony, Kapitan. Hindi ko na inaasahang babalik pa sa patuloy ang buhay. Maraming nagbigay sa akin ng payo, lalong-lalo na ng aking mga magulang. Naayusin ko na lamang ang aking buhay. Ayusin ko para sa aking mga anak. Kung may plano pa akong mag-aral ay sisikapin nilang suportahan ako. Pero hindi na rin ako pumasok sa pag-aaral noon. Hindi ko na ipinagpatuloy ang aking pag-aaral dahil mas ginusto ko magtrabaho na muna, Kapitan, para sa aking mga anak. Sinuportahan ko dahil wala naman akong ibang maaasahan sa pagkakataong yun. Tuloy ang buhay hanggang sa mabalitaan ko na lamang na umalis sa ibang bansa si Tony. At narinig ko na lamang sa ibang mga tao, Kapitan, na meron na siyang ibang karelasyon. Doon natapos ang aking pangarap. Pangarap na baka darating pang pagkakataon na magkabalikan kaming muli. Pangarap na muling mabuo ang aming pamilya. Sinabi ko na sa aking sarili at tinuldukan ko na, Kapitan. Wala nang pag-asang magkabalikan pa kaming dalawa dahil meron na siyang ibang minamahal. Meron na siyang ibang kinakasama. At ang masakit, sa paglipas ng mga panahon ay nabalitaan ko pang nagkaanak na sila na kanyang bago. Doon na rin nabuo sa aking isipan, Kapitan, na siguro it's about time para mag-move on. Panahon na para maghilom ang sugat. Tumatanggap na rin ako ng maniligaw simula noon. Malaki na rin ang aming mga anak. Nagkaroon na rin ako ng karelasyon, Kapitan. Lumipas ang mga panahon at hindi rin kami nagkatuluyan nung pumalit kay Tony. Nagkaroon pa rin ako ng ibang karelasyon, Kapitan. Para bang sumpa ang nangyari. Matapos akong makipaghiwalay o matapos kaming maghiwalay ni Tony, dalawang karelasyon ang hindi nagtagumpay. Kaya nasabi ko sa aking sarili na siguro mas mainam na lamang na maging solo parent na lamang. Mas mainam na siguro na kahit ako na lamang at pagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking personal na pangangailangan. Wala na sa isip ko ang pagkakaroon ng karelasyon. Hindi ko rin inaasahan, Kapitan, na darating ang pagkakataong muli kaming magkita ni Tony.

0: Nung magkita kaming dalawa, dahil gusto lamang niyang bisitahin ang aming mga anak, gusto lamang niyang makita ng personal at mayakap ang aming mga anak. Humihingi rin po kasi ng oras at panahon ang kanyang mga magulang para daw makita ang kanyang mga apo. Matanda na rin kasi ang kanyang mga magulang kapitan at masakitin na rin ito. Kaya nakiusap si Tony sa akin na sana pagbigyan ko na lamang daw na ipakita ang aming mga anak sa kanyang mga magulang, sa mga lolo't lola nito. Pinagbigyan ko naman kapitan at hindi ko ipinagdamot ang aking mga anak. Nakalipas na rin ang lahat. Nakapag-move on na rin kami. May kanya-kanya na kaming mga buhay. Dumating ang pagkakataon na may pagkakataon kaming dalawang makapag-usap, kapitan. Sa pag-uusap naming dalawa ay hindi namin maiwasang mabalikan ang mga nangyari, ang mga nakalipas. Ano ba talaga ang tunay na nangyari? Bakit ba siya umalis? Nasabi niya sa akin, kapitan, na talagang napagod lamang daw siya. Siguro dahil sa mga pagkakataong yun ay hindi pa siya handa sa isang malaking responsibilidad. Napagod daw siya at para bang nakalimutan na niya na may pangarap din daw siya para sa kanyang sarili. Natakot siya, kapitan, na pangatawa na ng responsibilidad niya bilang ama. Hindi pa siya handa. Yun ang nasabi niya sa akin at humihingi siya ng tawad. At nagpaalam rin siya at nagpasalamat rin siya sa akin. Sinabi niya sa akin na maraming salamat sa iyo dahil nung mga panahong nagkasama tayong dalawa, napakarami kong natutunan. At nung maghiwalay tayong dalawa, doon ko napagtanto at napag-isip-isip kung paano harapin ang buhay na mag-isa. Ganun rin naman ako sa kanya, kapitan. Ipinagpasalamat ko rin sa kanya. Sinabi kong maraming salamat dahil naging matibay ako simula nung mga panahong nagkalayo tayong dalawa. Nawala na ang sakit, kapitan. Napalitan na ito ng pagpapatawad. Ipinagpapasalamat na lamang naming dalawa dahil pareho kaming nakalampas, pareho kaming nag-mature sa aming mga buhay. Kung ano man ang buhay na meron kami sa pagkakataong yon ay ipinagpapasalamat namin sa isa't isa. Siguro, kung hindi namin dinaanan ang mga panahon kung kailan kami nagsama, siguro hindi rin kami magiging matibay. Ramdam ko pa rin ang sinsiridad ng kanyang pagpapasalamat. Ramdam ko ang sinsiridad ng paghingi niyang patawad sa akin. Pinatawad ko naman siya, kapitan, at niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya bilang pagpapasalamat. Sa huli, siya pa rin ang ama ng aking mga anak. Doon ko naramdaman, kapitan, na masarap pala na wala nang mga hinanakit sa puso. Masarap pala magpatawad at kalimutan na lamang na masasakit ang mga masasakit na kahapon.
1: Pabalik pa sa aking tabi.
0: Nagpaalam ang kaming dalawa. Pero hindi ko kinuha sa kanya, kapitan, ang pagkakataong makita ang aming mga anak. Sinabi ko sa kanya, kahit anong oras, kahit anong pagkakataon ay pwede mong makita ang iyong mga anak. Pareho na kaming masaya sa kanya-kanya naming mga buhay. Ang lahat ay nakabuti para sa aming dalawa, kapitan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat po, kapitan, sa pagbibigay panahon ng aking storya.
1: Hindi pa ba sapat?

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Ni Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuwan manggod ni pagluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay na ang di ko hangakon. Sa una, hangakon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, yun, kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal manggod siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Kaya na, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka, maka-afford manggod ka anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kaginang tapi brato ra mangud siya. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga kwadayt sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina Eborne. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos, nagamit na po ko. Tapos, cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag-inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag-ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain, at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan. Kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
6: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
5: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Good morning, Mang.
8: Oy, good morning, Pang.
7: may kinimata na kapang dali pa mga pinatang duha.
8: Ng...
7: Dali din mga pita tilawin ng kape.
8: Muta sa aroma niyo eh.
7: Ay syempre.
8: Dali tilawan ko. Ah, lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
8: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
8: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Barrito Birano, taga-Mangaog, Mangagoy. Siyempre, kwa Magnum C, capsule o coffee. Mga kwa sa akong matuhod, hawa, karong paggamit ako sa Magnum C, okay kayo, wala lang problema. Nagdala kong mga kwa ng bilipiso, hindi mo kayo, brato pa. Lagang pa bilipiso ato makuha.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
12: Ikaw na pala.
13: Love.
14: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
15: Sigurado ka?
13: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Marriage.
14: Sos na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Eh, sige kag pambabae.
13: Any career.
14: Yes, natawag na kayo sa trabaho.
16: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain J. Love, sex, marriage and career.
17: Kayo pa rin may nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career. Kawa si Captain Jack, si Mommy Lucky. Nako, napakaganda po ng ating kwento sa araw na ito.
17: Si Ma Eds, magandang araw po ng Bislig City. Nakantabay siya si Namina po sa programa. Si Epoy Cayunda, birthday niya karon. Epoy Cayunda, magandang araw and happy birthday sa imo ha.
7: Sa tanang mo nag-celebrate sila mga birthdays, happy birthday. O ginatonta nga madugangan pa nga ito ang mga kaidaran. O ginatonta nga mabawas na itong mga kasakitan. Kaya kadugayan, Captain Jake, pag matiguang na ta, mudugang po ng mga sakit-sakit sa lawas, sa mga joints, sa mga likod, sa mga kamot, nagsugod ng sakit.
17: Labi na ka ng bisyado kayo ka, sus daghan na kayo kagbation. May edad kag 40 years old, daghan na kayo kag mga, unsa naman, hindi naman pareho sa una.
7: Katong nagsugod-sugod kag mga sakit-sakit ni mo, Cap, unsang edad mga ato?
17: Wala pa ko'y sakit-sakit.
7: Wala na ko tayo, masakit ang tuhod.
17: Wala nga mo sakit akong tuhod.
7: Mga tiil.
17: Ano? Wala pa man po. Kanang...
7: Ligon pa gudi ay kap.
17: Ligon pa.
7: Perting ligon na.
17: Unsa pa peng. Ligon pa ay.
7: Unsa pa ligon
17: na. Unsa pag-unistoryahan na ka-Magnum Sita kanunay. Pero 40 years old na nagin na. mabantayan na nimo nga dili nagit pareha tong mga panahon. Sa unang panahon po mga kaibigan kanang Davao City, Surigao City, ako ra nang drive-on, ako ra usa balikon ra nako na sa maabot kog Surigao mga 8 hours man atang biyahe da. Mugikan kog buntag diri maabot ko dito hapon, yung balik ra pugo dayon. The following day morning na ko makabot og Davao. Inana ko ang ginabuhat sa una. Kaya ra kayo.
7: Kaya ra kayo. Ay.
17: Pero maramdaman nimo nga pagka nakakaedad ka na mga nasa 40 plus or mga 30 kapin, mga 38, 37, diyan ako naramdaman nga oi. Murag dili
7: lahi na,
17: mag, na. Oh, lahi na murag kapuyo na jugay ka din
7: LRG parasan. Lahi ragyon
17: mo nagikinhangla na to ang Magnum C ayan diha mosulod ang kanindot kung dunay food supplement sa lawas dili pwede nga pasagdan ng lawas o, labi na pag medyo may edad na nay no so kailangan po mga kaibigan especially po sa medyo may nakakaedad na kailangan natin ng food supplement kaagapay po yan mga kaibigan para sa isang malusog at pangpataas og kinabuhi ba kinahanglan natay kanang gitawag og kanang food supplement para baskog ang lawas labi na kung dunay problema sa hapo kana bitaw mahapo ka mamilaki
7: dali lang kakapuyo
17: kana bang dali kang kapuyon dali kang kutasan Magnum C Herbal Capsule. Bughat, Magnum C Herbal Capsule. Kung mahilig sa kape, Magnum C Herbal Coffee. Kung doon ay mga pamaol o kinhanglan ng haplas, doon na po'y produkto ang Magnum C. Ang Magnum C Herbal Massage Gel. Mayon ang ihaplas sa mga pamaol pag panakit sa mga lutahan. Kana, nindot kayo na. Yeah, kung doon ay problema sa dugay makabawas.
7: Ay nako, nindot kayo nga kape. Ang ato ang Magnum C Barley Coffee nga ginainom ni Captain Zay karon pa. Padungga sila usa kalami ang atong kape Captain Zay.
18: Kalamiya jud oi.
7: Kana gani mapansin ninyo nga
17: murag pas bahal.
7: Kana gani mapansin ninyo nga naa kana
17: bahal. Lami pas bahal. Di ko mo inom og bahal ha, patakara mo imi. Gabaan ro ita na di ko kainom og mga ilim nung pakahu. Istorya ra ko nang ato adili.
7: Starbot lang. Kabalo man sa Starbot, storyang bot-bot ra gyud. Starbucks.
17: Lami kayo ang Magnum C Barley Coffee, especially sa mga kulang sa detox, magbawas ka na. Magnum C Barley Coffee. Maayo ka na ang kape, basta Magnum C. Kaya Magnum C, nagpabiling.
7: Epektibo, barato.
17: Naana diya sa Roy Plaza, sa Bislig City, sa Valencia City. Naana po sa Centro Mall, sa Maramag, Bukidnon. Sincere, Bufarco, Rojon Pharmacy, makapalit mo diya sa Bukidnon. Naanas Dangkagan, napabadas Wao, naanas Don Carlos, nas Quezon Bukidnon, Quezon Bukidnon, Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy, na dihang Magnum C. Pagabot pus Maramag, nasa Stenzo, San Andres, Quad Pharmacy, pagdating naman sa Don Carlos, naas Don Carlos, Kibawi, Bukidnon, naatanan diha man.
7: Actually, Captain Jack, ang buhaton ng nila, Captain Jack, manguta na sila sa doon yung pharmacy sa ilaha. Tamoy Magnum C nga products din.
17: Ayun.
7: Nana, daghan kaya tag mga products sa Magnum C. Dili lang haplas, dili lang po ka ng mga kape, dili lang po. Daghan, actually, naputo yung mga pampagwapa, pampabeauty.
17: Mutia, Koji Papaya Soap. Basta daghan produkto sa Magnum C. Ginapromote nato sa programa. Sulay lang ninyo. Makaingon mo, lahira ganyan. No? Kaya Magnum C, ang mutia nga sabon. So, diyan na ka mamilaki. Kaya mutia nga sabon, 65 pesos lang good na.
7: Oh,
17: yan ka nang, kung ato ng paliton sa lahi nga brand, nana sa 130, 120 nga sabon. Pero ang mutya, Kojic Papaya nga sabon, 65 pesos lang, 130 grams na siya mamilaki.
7: Oh, oh. Dugay pagkain na matunaw nga kuhan nga sabon niya. Lami yan, kain manabon ni Captain Jack.
17: Usa ka tuig, di na mahurot.
7: Mo ba?
17: Labi na, di gamiton.
7: Tanugan lang, tanugan.
17: Tanugan lang, ay lagkaligo.
7: Bitaoy,
17: naimutya nga Kojic Papaya Lotion, kana.
7: Kaya na, lotion. Pag humanin niyo og sabon, mag-lotion niya. Human, bago mo mag-ilis, naputay mutya, deo spray, underarm deo spray. Humot kaayo po ay, sa sus. Ilok. Quick dry, di magbasa ang ilok. Magbasa mo, magaling, di magbaho ang ilok.
17: Wa pa mo kasuway, anino, katong para sa kilikili.
7: Wala pa sila.
17: Mutya, deo spray. Makapalit mo sa mga nagali ang butika sa Bislig City, Lanastandag, naroon na sa Dirisagusan del Sur area. Guwapo na kayo gamiton kay dili manimahaw ang kilikili, di pon magbasa ang kilikili. Mutya Dio Spray. Maayo na sa mga problemado sa kilikili. Kanang, kung magtawas mangugay niya, mag-t-shirt kag ito, mupilit niya na sa mamilaki.
7: Yes.
17: Kani, kay spray lang sa ilok, ugay mong ilok kana.
7: Ugay na mong ilok, quick dry niya, human. Yeah. Pag musingot man mong ilok, dili manimaho ang imong kilikili. Ayan.
17: Uy, galing lang magkali mamilaki. Ha? Katong nakadaog og 1,000 pesos, katong consistent nga ga-share sa ito ang mga videos, consistent nga ga-share sa ito ang mga posts sa Facebook, si Willie Nor, akong tawag. Ani, ang among request ni mo is i-PM me or i-text me sa 0933-812-5818. I-share. I-text me para kuha ko na may mong complete details para mahibalaan naman kung ikaw gini. Kay 1,000 pesos ang para ni mo. Ito din i-Gcash karong adlawa.
7: Ah, dili mahuman ang adlawa ni nga dili na mag-Gcash mo. Nang kamunga naminaw sa tua. I-share og i-share lang ito ang Facebook Live.
17: Yung mga post natin, mga videos nga gina-post nato, mga videos, mga pagtulunan sa itong programa amo na gina-post, i-share lang ninyo para namoy chance mo daw 1,000 pesos, mga kaibigan. Si Rixel Rosiana, maraming salamat sa pagpaminaw. Shoutout po kay Mama Baby. Si Mama Bibi Morala Malang Rosiana. Salamat po sa pagpainom. Mga taga Hingog City na mamilaki.
7: Yeah, si Lala Nakila, mga taga Don Carlos Bukidnon. Salamat sa pagpaminaw. Namina po si Aida Flores. Daghan na kaayo kung na tigom ng mga empty sachet o capsule.
17: Ayun.
7: Ayun lang ninyo ilabay yung mga empty sachet.
17: Si Anwar Mama Lucas, magandang araw po. Nakatune in po kami sa Sitio Ligpas, Barangay Tuwail, President Rojas, North Cotabato. Salamat po sa inyo ha, mga taga North Cotabato. Rojas na sila. Salamat po sa pakikinig. Si Ilidel Panes, nakaantabay sa programa. Si Erwin Liamas, marami salamat. Ug ang mga taga 102.1 Radyo Bisol Lingig, mga taga Lingig nga namina sa programa, salamat po ng marami.
7: Thank you, Erwin. Salamat, Erwin Liamas. Nagpaminaw sa Unidad Riverside, Captain Jake. Salamat sa inyong pagpaminaw.
17: Si Fel Solodema, gamit yun ako ng Barley Magnum, si Barley Coffee. Salamat po sa inyo. Ayan.
7: Si Eileen and Enriquez, mapapasana all na lang kung ano. Yan. Eh, share lang ito ang Facebook Live.
17: Good on, hello po, magandang araw. Ayun, natin nanawag sa tuwa.
7: Hello! Naminaw to ba? Naminaw.
17: Si Boss Owen de la Santos, nakantaway sa programa. See you po on June 27 diha sa Surala, South Cotabato. Kita-kita ta nila, Boss Owen, ha? Mga taga South Cotabato, sa Surala ta magkita-kita ninyo kay Naami Dalon nga sa isula na ay Lima Kabuk TV.
7: Oy.
17: Nya sa Surala, Lima po ba?
7: Alako ka balokap. Mm,
17: sa Surala, I think Lima Pod ka TV ang iparapol dito. So, nindot
7: ka na. Lapod may dalaon nga mga single. Mm. Sila Papa Charles, pagdalaho na muna, pagbitbito na muna. Kung namo yung mga dalaga din ha, mo na nihigayon. Topo-topo.
17: Ang gawas na naman nila, ginaday Pero Magnum C. Ang Pero Magnum C kay 30,000 pesos. Mga ni pinakanindot, dulao na to. Si Evan Mier Alioro, maraming salamat po sa inyo. Si Luisa Morales, watching from Masagana, Luna, Kabakan, Kalayo, Amanayan ni Nay. Na Amrikas, Kabakan, gusto ka mo apili dito sa isulan? Masiganahan ka mo atong isulan para makita-kita ta dito sa isulan. Mm-hmm. Mami Lucky.
7: Yan, si Dalia Ofamin, Captain Jake. Ganahan kay ko atong sabon, Captain Jake, kay imong nga gihatag atong caravan sa Nabunturan. Hapit mahurot ang sabon nga imong hinatag, Captain Jake. Mm-hmm. Wala tong muti ang circle.
17: Di, napoy ko na to, itong puti.
7: Ay, puti.
17: Mami lang ganahan. Si Femaline Lopez, maraming salamat. Excited na may magkaraban diri sa Trenta. Ah, okay. Mauna ni ganina yung message. Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Isang napakagandang kwento ngayong araw. Si Emma Hurtado pala. Ug kang nanay Valentina Alvarez na minas ng programa. Salamat po, Nay. Ang kwento po ngayong araw, mga kaibigan, ay kwento ni Ivy. Ang kwento po ni Ivy, mga kaibigan, nag-uban sila, nagbuo silang pamilya, pero mga banda pa man. So, ang lalaki, mami laki, ang mo'y unang ni-give up sa relationship kay... I think ang lalaki magkayahan sa kinabuhi ba? Dunay kaya ba?
7: Adunahan.
17: Hindi po siguro adunahan.
7: May kaya.
17: Sa dagan sa istorya, murag may kaya lang sa kinabuhi. Kaya adunahan, lahi magod itong mamilaki ka itong adunahan magod. Murag, ma-imagine mo nga, nakugbalay,
7: daghan og mga sakyanan, kayutaan, mga ano, no?
17: Nagbasakan.
7: Nakugbasakan. Kita ani, dakog lang. May basakan. Wala ka na
17: Kung naman gani, kung naman gani, yuta, nabi yuta sa kaangpag yun.
7: Yuta sa kaangpag yun. Di ba ka, dakong yuta, tapad sa balay, ano? Or dili imong bala, imong yuta.
17: Dakong yuta, ang silingan na mo, kap.
7: Dakong yuta, ang silingan. So, ibig sabihin, kaning sikuan, kaning iyahang partner ni Ivy kay kuan ka ng nay kaya.
17: So, nahita po ni Mami Lucky, naiabot ni give up yun dyan, ikapoy siya ba sa ilang panag-uban kay nag-ipon sila, nag responsibility, nagka-utang-utang magulo sila. Niya, nitabang ang ginikanan, kung imong sabton, murag, nai-dili misunderstanding between sa tong share of the sa IV o ang ginikanan, murag nai-misunderstanding, nai-gap ba? Doon ay mga dili pagkasinabdanay sa matag-usa. Then, naabot ang punto nga nagbuwagin sila. Kanya-kanya sila kinabuhi. Di nakauyab na si Ivy yung kaduha, nakarelasyon sa kaduha, pero wapon nag-prosper, kana po nag-fail yapon. Nag-fail yapon ang iyang relationship. Tapos ang lalaki, naminyo na puglain, doon na po'y anak sa laing babae. Pero ang lalaki, wa makalimot sa responsibilidad mo. Doaw gihapon siya mga anak. And to the point, nga istoryahanay sila nga, ang tanan, wala na ko gimahayan kay nakamaayo man atong duha.
7: Yes.
17: Ikaw, nakamove forward ka. Ako, nakamove forward ko. Nakakatun ta pariho.
7: Mm-hmm.
17: Yeah, morning, nindot sa story.
7: Actually, ang story, Captain Jake, wala akong masabi.
17: Wala akong masabi. Period. Para mahuman.
7: Talibitaw, kung tanawo ni mo ko, maminaw ka sa story, napakaganda na kanyang story, ha, Captain Jake. Mm. Nakanabitaw, sa kadaghan nila og ka ng mga naagian, instead of ka ng holding grudges ba, kanabitaw, instead of ka ng naa sila kanang dili maayong buot para sa usat usa, gitake to nila as kanang mga learnings, lesson sa ilahang kinabuhi. Diba? Ganahan ko sa last nga giingon ni message ni Ivy Mangod, Captain Jake, na ang lahat ay nakabuti sa atin.
17: Ayun, nakamaayo.
7: Diba? Nakamaayo din sa tuwa. Siguro iagi lang kita, Captain Jake, o kanang mga butang na makapasulay sa ato ang pasensya. Una, diba, pasensya sa iyaha. Kung asa taman ang pasensya niya sa iyahang ugangan, pasensya nila niya sa iyahang sa ilang panag-uban, pasensya niya sa iyang pagkainahan, pasensya niya sa iyang pagka-partner, iagi tatanan sa mga butang nga makapasukat sa ato ang pagkatao, makapatest ba? Test.
17: Yes.
7: Test of time. Kumbaga, this is the best, this is the test of time para sukaton ka.
17: Pero through the test of time.
7: And because of that test sa imong kinabuhi, sa mga naagihan nato sa kinabuhi, mauna siya ang makaingon ka, Captain Jake, na ang lahat pala'y nakabuti sa atin. Kung unta pod ang uban, pareha pod og panlantaw kay IV og sa ihang partner. Kasi pwede naman pala. Kumbaga, Captain Jake, ang ending...
17: Kung wat naman na yun, but pasabot na dili magkaroon ay... It doesn't mean nga kung nagbulag ta, it doesn't mean nga ka nang magdautanay na tang duha or ato nang kalimtan ang atong nasugdan sa una.
7: Oo.
17: Pero ibig sabihin, dili para ipadayon, kundi dili para lang ato lang istoryahan nga somehow... once upon a time, naging maayos man ta. So, dili man kinahanglan mag-awayan na ito, di man kinahanglan nga kalimtan na ito.
7: Oo. Kumbaga, sa ganitawag ay nakap, pwede naman pala. Pwede naman pala na maging maayos ang buhay natin kahit hindi tayo nagkatuluyan. Pwede naman pala na magkaayos tayo, co-parenting para sa tong mga anak. At least ang kinabuhi sa mga bata, makita gyapon, malantaw gyapon nila, Captain Jake, ba nga akong ginikanan bisan og dili sila na nagkadayon, pero at least dili nila malimtan ang ilang responsibilities para sa amo ang ilang mga anak.
17: Ayun.
7: O, di ba mo nakanindot ba? Nindot ang storya nga, ang ending niya, Captain Jake, na half sign na plus star ang tanan.
17: Ayun. So, pwede Rizal. Ayun, pwede naman pala. Rizal Tamoy, maraming salamat. Nagtanaw sa inyong live na minaw sa LSM Cidre sa Isulan. Sundan ko, darat salamat.
7: Hello.
17: Si Reveline Pekante, maraming salamat. Si Lily Sugagil, si Junjun Hatiko ng Midsayap, North Cotabato, nakantabay sa inyo. Salamat po sa inyo. Si Ann Rose Mendoza, naminaw sa isang programa niya sa Mungkayo. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Taga-asa ang Sander Kapitan. Anong nga na mag-asa ang Sander?
7: Agoy, basi nakaila siya ani ba?
17: Eh, basi, so panguyaban ako na. Sama ni babae ni, lalaki ni nag-message ato. Na-intriga siguro.
7: O baka nakaila siya Ana or na siya nadungo nga same story Ana.
17: Oh, basin. Anyway, wala na mo na gina-disclose ang asa kay Mahimbal Ana sa silingan. Ay, si Kuan ito nagpadag story.
7: Kami si Kuan, siguro nagpadala ang story sa kinabuhi.
17: Kamantay mo pag nagbasa mig letter, di na mo gina-mention ang lugar. Kay doon na maghihigayon nga sa usa ka lugar, sa usa ka barangay, daghan na minaw sa programa. Yung say, Mahibalan, story mo na ni Kuan.
7: Story mo na ni Captain Jake ni Mami Lucky.
17: Nahitabo na ba na sa itong programa? Of course, nahitabo na sa mong programa. Nga, kaila ko anak kap, silinga na mo na.
7: Ah, nag-message. O, tama na yung ga-message na rin. Kaila kay ko anak niya kap. Si ko an man kap. Yung may ngunog, lahi lagi ang pangalan diha gidala kap. Natural, lahi yun ang pangalan.
17: Dili po na ito pwedeng,
7: doon
17: na mag-i problema. Say, for example, ang story is about mag-asawa. Mauwa man na sila musulti good nga mahibalan ba ang ilang dili pa nagsinabtanay. Nga, mo na yung reason nga uban dili mo share sa itong programa. Kaya may si madungog ba karang silingan, muna nga, as much as possible, walay pangalan, as much as possible, walay lugar. No, para di mahibalaan po. Anyway, sa lahat po ng mga gusto mag-share po ng kanilang mga kwento, pwede nyo kaming i-PM sa Facebook natin, Facebook page, Captain Jake and Mommy Lucky.
7: Captain Jake and Mommy Lucky, pangitalan sa Facebook
17: page. Ayan, i-click lang ang follow, tapos pwede na kayo mag-comment diyan. Ay, mga... na ati ipadala sa ako, pa na ako ma-review mami lang. Taas-taas ko din yung story. Kailangan pa to basahon og usab. Tintaas sa itong story, yun mami lang. Nagsugod pa sa ihang pagka grade 1, hangtod na na grade 6. Kanusa pa mani mahuman. May mga patag high school ani. Mabot patag college days ani niya. Tintaas sa story, gigisay-say yun yung tanan. But anyway, kung na may story, ay na kayo naikuhan. Kanang mga importante lang, detalye. Dito lang tayo sa mga important details sa inyong kwento. And paano na ipadala? Nasa Captain Jake and Mommy Lucky na page. Diyan mo pag-send sa inyo mga story para mabasa na to sa inyong programa. And may Mommy Lucky, ang masasabi ko lamang napakaganda ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento, ano bang pwedeng mapulot na aral? Sa tanaw ni mo, sa mga makutlo na tong story ato.
7: Kuan, Captain Jake, resiliency?
17: Ayan, pwede. Resiliency. Resilience. Ayan, sukol sa mga bagang pagsulay.
7: Oo, bisan pa man og unsa ang ilahang mga naagihan, Captain Jake, na kumbaga ako ang kabiliman sa ilaha as ginikanan, wala nila gipasagdan ng ilahang responsibilidad. Ilahang mga anak.
17: Yon, and dili tanang nabungkag para sa ikadaot, kundili oportunidad para sa pagpanday og usab.
7: Yon. Wow.

0: Pretty sa kinabuhi, ang wisdom ginatawag na ito mami Lucky, diha gina magsugod sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nga kung giunsa ni mo pagtawid, giunsa ni mo pagtabok, giunsa ni mo pagsurvive, diha gina magsugod ang tanang kaalam. So, ibig sabihin silang duha, kaya lang naman sila nagkasinabot ug usab mami Lucky because imong makita o imong masabdan nga duna na'y maturity sa ilahang duha. Na ay pag-amin, duna'y pagsabot. Kay kung wala pa sila ni Ana mami Lucky, di gina sila magkasinabot. Kaya lang naman iabot sila sa punto nga sige, pwede naman makita ang bata anytime because doon na maturity. Doon na pag-amin, doon na pagsabot sa ilahang matag-usa. Yan. And kung ang ilang balikan ng mga nangagi, makaingon yun sila nga nakakat-on ko ni mo o ikaw po nakakat-on sa ako. Mora man importante. And this time, sa ato ang mga kanya-kanyang kinabuhi, sa atong kanya-kanyang mga partner, kung unsa man na atong giagian o mga nakatunan, ato na karong i-apply sa tagsa-tagsa na ito kakinabuhi.
1: Ayaw. Ikaw, Captain Jake, sa imuhang mga kaagi sa kinabuhi, unsa ang nitatak sa imuhang karon nga gina-apply ni mo hangtod karon sa imong kinabuhi?
0: Unsa to?
1: Unsa ang nitatak sa imong kinabuhi, experience ni mo nga na-apply ni mo karon sa imong kinabuhi?
0: Experience sa unsang aspeto, like
1: sa imuha
0: daghan man kayta di ko kabalo be specific asa dapita.
1: Sige, di lang ta maglayo kaning experience nimo sa imuhang sa imo karon pagpakaamahan, sa imo pagka father.
0: Ah, okay, pwede.
1: Oh, kasi syempre ikaw dako man ka nga wala kay father figure.
0: Yan, oh, so ano
1: sa imo mga experience nga imuhang na ano ba, nga nakaingon ka nga karong nadala ni mo.
0: Nagamit ni mo, nakamaayo.
1: Nakamaayo sa imo, ayun.
0: Nakamaayo. So dili ta ng pagsulay mga kaigsunan para silutang ka, kung dili, kung mo naingon mami Lucky, nga dunay mga pagsulay ng usahay, kinahanglan lang ni mo yun og, kinahanglan lang ni mo pagsalig or kanang faith nga ginatawag, kining tanan, lumalabay lang, o kining tanan, makamaayo sa unahan, o kining tanan, gikinahanglan, kinahanglan atubangon, kinahanglan
1: agihan,
0: malampasan, kinahanglan agihan tungod kay makamaayo ning tanan sa unahan ana. So ang akong kasi na diyan, wala akong gidak ang amahan, halimbawa lang no. Ngayong panahon na sa wala pa ka nakasabot gyud sa dagan sa kinabuhi, puro ka ano eh, puro ka nganong nakay mga questions in mind ba? Nganong wa kay papa, nganong wala kay gidak-an nga mga ginikanan ana ba? Pero nakamaayo siya pag abot sa panahon. Ngano man dito mao nakakat-on nga manginabuhi tarong. Dito mao nakakat-on og kanang mga kaalam bisan man og walay ginikanan ga subaybay og tunlo. Kun dili ang kaalam manggikan dito sa imong experience, mabasa nimo ba? Kadang kay balok bitaw ka magtuon sa kinabuhi. Halewa dadagma ka. Susunod, ang imong timanan na paano ka nadagma? Asa napita dito, anong nadagma ka? So imong makatunan ng mga lessons. So nakamaayo siya eventually. Kaya itong naipanahon na nga, ako na'y magdumala na, ano ko'y mga anak, ang pagpangga nga, wa ni mo mabati ka ni Adto, imo nang karong buhaton para sa imong mga anak.
1: Oh.
0: So mo ano ibig sabihin nga, mga experience usahay.
1: Mga experience nga, nakamaayo dahil sa imong
0: nakamaayo, dili dahil para sa ikadaot. So dunay mga higayon sa itong kinabuhi nga, makapangutanad na, mga questions na, ano yan, man, kalisod ba, aning nabuhian? Ay, ano, ako pa man, ano ba? Pero ang tanan di, kung doon na kay pagsalig, positibo, magpabiling positibo sa kinabuhi, ang tanan di ay lumalabay o ang tanan, doon ay ganyan katuyuan. Doon ay katuyuan, ibig sabihin, may purpose ba? Doon ay purpose sa unahan. Nga dili ikadaot, kundi dili para sa ikamaayo.
1: Mo nang ginaingon nga, everything happens for a reason.
0: Ayon, dili tanang pagkaguba para sa ikadaot, kundi dili oportunidad para sa pagpanday ug usab. Monay but pasabot niya na mami Lucky.
1: Yun.
0: Dili parang nangguba. Abini mo. Gisilutan ka na sa panahon. Abini mo. Pero, pwera mami Lucky sa mga ano, pwera sa mga namagoy mga usahay na hitabo sa ato tungod sa ato nabuhat nga dili maayo. So, kana nga mga buta mga kaibigan, kailangan ng pagtutuwid. Kailangan po ayusin. Kaya na may mga butang nga, niya kasinati ka o kalisdanan because doon ay consequence ang imong dili maayong binuhatan. O doon ay kayo nabuhat nga dili maayo kaya niabot ka saan ang apunto. Ang pinakamaganda lang yan ay ayusin. Ayan, itutuwid. Ayan, yan ang pinakamaganda dyan. Pero sa mga taong hindi naman, talagang purely ano lang, purely kwan na mami Lucky, pagsulay lang ba? Kanang pagsulay, purely pagsulay lang, kailangan na ganyan mo na atubangon. And maabot sa unahan, may bulong ka na lang nga ang tanan di nakamaayo di sa imo. Ayun.
1: Tama.
0: And we want na tayo oras si Emma Hurtado, Mami Lucky. bye-bye na kay nalobat na ko. Si Mira Villalba, nagtanong si Nilad. Si Mira Villalba, taga-Wao ni sila. Salamat
1: hello
0: po sa inyo.
1: Hello po sa inyo. Ayan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ayan.

0: Palihog ko guwan ha, kung doon mo yung mga stories sa kinabuhi, i-share niyo sa mga wala gi problema. Ito nang basahon niya. Ito lang tanawon kung doon yung mga higayon nga di mabasa inyong story, i-PM ko usab, i-share niyo usab. Kaya usahay, di gina mo matagad doon sa kadagang mga messages. Na, ito na, pakit-on na mo sa mga messages sa live ha. Pakit-on na doon sila, Mami Lucky. Kadali lang.
1: Nagan ka ay ni mga messages dari si Captain Jake nga hangtod ka, wapagod niya na huh? Nabasa.
0: Napay mga messages dari Mami Lucky kani. Naro. Juning
1: Kani. Napay mga nang hilak tanika. Palihog ko basa sa mga.
0: Di na mabasa pero paningkamutan na mabasa. Isend lang po mga kaibigan.
1: Ano, napay mga naka-highlight ni Captain Jake nga hangtod ka, wala pa nabasa.
0: Oh, isend lang po mga kaibigan. Kay namay gyud mga higayon nga mabasa ra po namo na. Si Nanay Sining Emper o Amper, si Boss Joel Sumalo nakantabay po lagi sa programa natin. Salamat po Boss Joel, si Esmag Liza, maraming salamat, si Aida Flores, Nanay Rosa Mortala, Tatay Carlito, nawa mas Tatay Carlito, si Leonie Velasco, maraming salamat po, si Donna Donna nakantabay sa programa natin, and si Boy Bing Yu nakaandabay sa programa natin. Salamat po sa inyo.
1: Naakay 85 unread messages.
0: Wow. Daghana na Mami Lucky.
1: Napay mga April na rin, March. Ganyan, wala pa na nabasa.
0: Anyway, one of the oras. Daghang salamat sa inyong pag-uminaw. Kita kids po sa sunod simana diha sa Isulan. Si Bambi from Isulan. Makita-kita tanin nyo next week, June 27 sa Isulan and sa Surala sa hapon, sa June 27 rin. Mga taga-South Cotabato, makita-kita ta sa Surala ha. Asa to sa Surala, Mami Lucky?
1: Sa Surala, makita-kita ta sa Kuan Captain Jake. Oh, dahil lang ha. Dara.
0: Surala,
1: sa may Surala Municipal Gymnasium, Surala, South Cotabato, alas 2 sa hapon. Huwag alas 8 sa buntag sa Barangay Kalawag, dos Gym Isulan. Sa Isulan, Sultan Kudarat. Ug syempre daw, Captain Jake, nagandang itag mga ano, mga prices, nag-send sila sa Kuakarn, no? Portable Bluetooth speaker, LED, nga light, suga, napagyoy, 5 kilos of rice, fan, storage box, napagintay, ano, Captain Jake, water jug, aparting naghana TV, aparting naghana lagi.
0: So, lingawat na po, magkita-kita tanin nyo sa Isulan. And puhon, mga taga Santa Josefa, and mga taga Trento, at ang atangin ninyo atong schedule kay kamuna ang sunod, nga duawon sa Magnum C Philippines, Magnum C Team, para sa tuwang Magnum C Caravan Day. Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mami Lucky.
0: Bukas muli mga kaibigan, magkakarinigan tayo at magkita-kita ta sa atong Facebook Live. Ayong kalimot sa atong kanunay pagpahinumdo, Mami Lucky, nga ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Ulitin po natin mga kaibigan, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Maging tapat, higit po sa lahat sa Panginoong Diyos. Kapag katapat ka sa Panginoong Diyos, sigurado hindi ka pababayaan. Sagana sa lahat ng bagay. Di mandato, pero sagana. Na may sagana, Mami Lucky, nga payapa ba? Ang sagana man gud nga pagtuo sa uban, sagana lang sa mga material. Pero hindi po nasusukat dyan ang kasaganaan. Ang kasaganaan po, mga kaibigan, ay nasusukat kung gaano din kapayapa ang tahanan. Mga grasya magunas Ginoo ng pagkapayapa, walay samok, hapsa yung dagat sa kinabuhi, mga anak ng patinahuron, mga ginikanon nga maayong nagpadumala silang pamilya, kana, makita ni mo nga, kana nga mga pagpadagan sa kinabuhi o pagpadagan sa pamilya, mo na'y biyaya, mo na siya'y gitawag o masagana. Ayan, ang mga taong dapat, mga kaibigan, ay sagana sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, mga kaibigan. Hanggang bukas muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko, oy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
3: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balig o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Ni anang yung kuya balay. Malipay yun niya kung asyawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwat na kini, oh.
7: Mauba? Natay regalo sa ako, ah. Unsa man na? Kape nga Magnum C?
6: Dili, oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape, eh. Ang maunig ipulit na kunin mo. Tilawin, eh.
7: Unsa? Hindi na Magnum C? Ug asa ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum C radyo na kong kape. Di na jud ko minom og lahin. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
8: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: I tell you, ngayon sa lawagan, pisan bukid nun. Luya, nakaroon na dami ito Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Lagsik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ng Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makaayo, at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang rudok ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pan sa kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Elso. Na ako'y ipamati ng mga kuhan. Ginagpay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Bibilin, Luar, Puroxingo, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang Bana. Trabante man siya. Kanang modyo gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apo. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo. Brato rat.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
15: Expedita rehas gamaon porok ono mga goy bisikete oras koan kita katulog karon maayo man mo okay ra maayo pagbawas makatulog wanay mga usay kada arthritis ba
13: di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
16: Delegado si Santa ka gabanan purok kri pero ako na matugtan yun na nagamit nila sa pagkumukaon naguli na ako pagkumaw ni Utyo dubulong gina ko sa hindi na makinaot na muna kaya akong ginagamit na yun na ako na matugtan sa akong lawas ko yun mawa ko lahi ko sa una ba mawa ko magamit niya ni Matunsi hindi ba brato pa din
13: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
17: Tremia Jimenez, taga Purok 1, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: 3 o'clock.
18: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At dadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa o hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay bye-bye na kung saan ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot po natin ang mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo magalala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kakulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, prutas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may isang cup po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter, Makabuhay Day the Plan. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kasukasuhan lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaaring gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition, no? Magsimula po kay EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsula, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balancing dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po 2 beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga processed at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na ma-normalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta na pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang iyak sa Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect, lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everyone.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: 521.
8: That time check was brought to you by
9: board member Colherb Zamora Absai.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: Murag multo sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na, mawala na lang kalit.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babay. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Para kita gimay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Biotetic app o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
2: Abot sa langit, alam ko pa, pasalamat.
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
5: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
2: Abot sa langit, alam mo magpasalamat.
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!
8: June 15, 2026, Lunes. Nagpatawag ang Pangulo ng Special Session sa Kongreso para talakayin ang karagdagang tulong sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Pag-usapan natin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
9: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DGMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
8: Arangkada Balita.
10: Labi ng nalunod Ateneo student athlete na si Rene Baterbonya na iuwi na sa kanilang bayan sa Agusan del Sur. Ateneo Blue Eagles basketball team at Coach Top Baldwin ipinatatawag ng NBI para bigyang linaw ang umano'y droning incident ni Baterbonya at Divine Adili. Special session ng Kongreso, pinaghahandaan na sa darating na Miyerkules. Bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 65. US at Iran, may nabuo ng peace deal. Toycon 2026, dinagsa ng toy collectors at cosplayers.
8: Naiuwi na sa Talacogon, Agusan del Sur, ang mga labi ng Ateneo Blue Eagles player na si Rene Baterbonya matapos ang 3 araw na lamay sa Ateneo de Davao University. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonya.
11: Bumiyahe pa ang magkakamag-anak na ito ng 2 oras mula sa Panabo City, Davao del Norte papunta sa Davao City para lang makita sa huling pagkakataon ang kanilang idolo na si Rene Clert Baterbonya.
12: Nag-stand bito sa mamam is as a youth nga nangandoy mongod pod siya. Kami nangandoy pongpod mi nga makapariha sa yahad. Dili basketball player siya among naisip naging ehemplo. Kung naang kay pangandoy si mohang sarili, dapat ginabuhat yun ni mo o gibuhat yung ginapakita pod sa tao.
11: Matapos ang 3 araw at 3 gabi ng lamay sa chapel ng Ateneo de Davao University Senior High School, ibiniyahin na ang mga labi ng 2025 Palarong Pambansa MVP at student athlete na si Rene Clert Baterbonya sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur pasado alas 8 ng umaga kanina. Bago nakarating sa kanilang lugar, idinaan niya muna ang kanyang mga labi sa isang punerarya sa Panabo City. Dito ay dumagsang muli ang kanyang mga supporters kaya hinigpitan ng Panabo City PNP ang seguridad sa lugar.
13: Ang PNP Panabo bang nag-provide daw no, og area security no. Even route security nag-provide da kaya para sa atong crowd control.
11: Pasado alauna rin kanina ay bumiyahin na ito papunta sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur. Inihanda na rin ng Talacogon LGU ang kanilang gymnasium para sa burol ni Baterbonia sa loob ng 7 araw. Habang nasa biyahe sila, may mga pagpupugay naman para sa nasawing atleta ang mga bayan ng Carmen, Tagum, Mawab, Nabunturan at Mongkayo na madadaanan ng kanyang convoy. Dito na rin naghintay ang kanyang mga tagahanga na ang ilan sa kanila ay may bitbit pang balloons. Kinumpirma rin ang pamunuan ng Ateneo de Davao University na bibigyan ng full scholarship ang 6 na kapatid ni Rene sa kanilang paaralan. Ipapangalan din sa kanya ang basketball court ng ADU Senior High School, maging ang bagong gawa na gymnasium sa kanilang bayan sa Talacogon na ginamit nung palarong pambansa ay ipapangalan din sa kanya. Marami man ang nasaktan sa kanyang maagang pagpanaw, nagpasalamat naman ang kanyang pamilya sa suporta na kanilang nakuha mula sa mga tagahanga, supporters, teammates, coaches, classmates at pamunuan ng Ateneo de Davao ng namayapang manlalaro.
14: Gusto ko nako magpasalamat sa mga nagsuporta kay Bobet, sa mga naglove kay Bobet katong nagbiyahe pila pa ka oras para lang makabisita dire. Salamat kayo ninyo.
11: Si Rene Clert Baterbonia ang nasawing student athlete matapos isinailalim sa training noong Hunyo 8 sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Pinadadalo bukas ang buong Ateneo Blue Eagles basketball team pati na ang kanilang coach na si Tab Baldwin para magbigay linaw sa pagkamatay ng kanilang kapwa manlalaro sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
15: Isang linggo na ang nakalipas nang malunod sa team building ng Ateneo Basketball Team ang kanilang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Binubusisi na rin ng National Bureau of Investigation ang pagkamatay nila Baterbonia at Adili. Wala rin kawala ang head coach ng Ateneo Basketball Team na si Tab Baldwin dahil pinapasipot siya bukas, pati na rin ang ibang coaching staff at manlalaro. Noong nakaraang linggo, nagbigay na rin ng pahayag sa NBI ang may-ari ng resort sa Dipakulaw sa pinagdausan ng team building ng basketball team. May hawak na umano ang ehensya na impormasyon na makakatulong na mabuo ang investigasyon. Sinisilip na rin ng NBI ang mga naging pahayag online ng nagpapakilalang dating asawa ni Baldwin.
16: We have to validate first kung siya talaga yun, what is the relationship. So, mahirap naman mga pagbasihan natin yung mga posting na social media lang.
15: Ngayong linggo, ang target ng ahensya na matapos ang investigasyon sa pagkalunod ng mga batang basketbolista, kaya wala pa umanong linaw kung negligence o kapabayaan ang nangyaring insidente.
16: Wala pa tayong conclusion. We're still in the backfinding. Tinitingnan pa natin kung saan talaga nanggaling at nagkulang. Of course, there are tourists na lumalabas. We will not say that we're going towards that direction, but we will go to the direction where the evidence will be.
15: Hindi naman sumipot si Baldwin sa Department of Labor and Employment at tanging abogado lamang niya ang umarap sa initial hearing ngayong araw. Isa sa mga hiniling ng ahensya na dalhin ng kampo ni Baldwin sa pagdinig ay ang Alien Employment Permit nito. Pero Alien Certificate of Registration o ACR lang ang dala ng kanyang abogado.
17: Pakinggan nyo maigit to. Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Minisyo ng dole ay AEP. Para ka makapag-Alien Employment Permit.
15: May 10 araw naman simula ngayon ang kampo ni Baldwin para makapagsumite ng sagot sa ahensya. Sa June 29, inaasahan na magsisimula ang formal hearing ng dole sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Nagsimula na ang kauna-unahang barangay assembly para sa Bantay Senado. Layo nitong bantayan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Taytay, Rizal, may umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
18: Ni ganyan, dito ako ngayon sa Taytay Rizal kung saan idinaos ng grupong Team Pinas ang kauna-unahang barangay assembly para sa Bantay Senado. Pinangunahan nito ni Bantay Senado Convener Clive Argueles kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng bantayan din ng mga ordinaryong mamamayan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
19: Naniniwala kasi tayo sa Bantay Senado na yung paglilitis ni VP Sara Duterte ay hindi lamang sa pagitan ng House at saka ng panic ni VP Sara.
18: Iba't ibang aktibidad ang isinagawa kanina na nilahukan ng mga senior citizen, incumbent SK leaders, student leader at iba pa. Layo ng naturang proyekto na ipaintindi at sagutin ng mga madalas itanong tungkol sa proseso ng paglilitis. Ayon kay Argueles, isa sa mga nagiging challenges ng mga ordinaryong mamamayan kaugnay sa pag-intindi kung ano ba ang impeachment trial ay ang kakulangan sa impormasyon at engagement gap. Kung saan ipinunto ni Argueles kung paano makikilahok ang mga ordinaryong mamamayan kung puro bangayan umano ng mga abogado ang paglilitis. Sa pamamagitan ng barangay assembly, masasagot nito ang mga katanungan ng ordinaryong mamamayan kaugnay ng impeachment trial. Naniniwala naman ang public interest lawyer na si Attorney Dino De Leon na ang nangyaring gulo o drama sa Senado ay isang diversion tactic para malihis sa totoong issue. Ninya nakatakdang umikot ang Bantay Senado sa iba't ibang panig ng bansa upang ituro at ipaintindi sa mga ordinaryong mamamayan kung ano ba ang impeachment trial. Balik sa'yo, Ninya.
8: Maraming salamat, Justin Ignacio.
9: Matapos ang

0: Isa pang alalahanin ang kapalaran ng mga senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi hihigit sa 10 ang bilang ng mga senador na kanilang iniimbestigahan ngayon. Karamihan sa mga ito, dawit ang pangalan sa isyu ng maanomalyang flood control projects sa bansa. Kaya naniniwala si House Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jervy Luistro na dapat magkaroon ng diskusyon pagdating sa bagong bilang na kakailanganin para ma-impeach sa Senado ang Vice Presidente.
1: This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. The same way that it was reduced in the election of Senate President pro tempore and the rest of the chairmen, chairwomen of the different committees of the Senate.
0: Naniniwala si Luistro na dapat i-apply din sa sitwasyon ngayon ang Avellino versus Cuenco ruling.
1: Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad. Ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate.
0: Sa kasalukuyan, nasa 8 ang mga sitting senator na

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!
4: FM Radio. Confessions. Love Notes After Dark.

Okay, may gabi sa tanan. May gabi sa to ang mga suking tigpaminaw. Mayong gabi sa to ang mga suking mga listeners. Kini ang FMR 96.7 FM. Ang istasyon nga paborito sa kasing-kasing. May gabi na ganinyong tanan.

Ako ang inyong higala kauban sa kanunay mga kabibes niya ito ang programa Kuya Tulits. Dini sa ito ang special nga segment ang FMR Confession. Kinabi mga butang ang bugat sa inyong dughan o sa ito ang dughan nga dili na ito masulti ni bisan kinsa mga sorry nga wala na ito nadawat o wala na ito nahatag. Wala nahatag sa tuwa. Di ba kita ang wala makahatag na ito sa uban? Mga gugma nga wala nga mapadayag. O mga sikreto nga gilubong lang di asulod sa inyuhang kinahiladman. Karun o kining orasa ang FMR ang imong kumpisalan. Ito ang programa ang FMR Confession. Dili ta maghusga diri mga kabayos. Paminaw lang nato ang inyuhang mga tingog. O ang tingog sa inyuhang mga matag-usa kakasing-kasing. Kay usahay ang pag-acknowledge sa ito ang mga gipangbati mga kabibes. Mao ang unang lakang sa pag-ayo sa mga samad ni ini. Andam na ba mo mga kabibes? Kung nagpadagan magkaroon sa imuhang sakyanan, hunong diha? O ginhawa o kusog? Ginhawa o kusog? Ginhawa o lahom? O paminaw kay ang matag-istorya, adunay bili mga kabibes sinong dumikini? O ang matag-confession, may gahom. Kini ang FMR Confession with Kuya Tulits. Din sila mong sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao di Oro.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

Okay, mga gabi, pagbalik mga kabibes. Oras sa FMR, 30 minutos na human milabay ang ikalasotso sa gabi. Dini sa FM Radio. Sa ito ang programang FMR Confession with Kuya Tulets. Hangtod kita alas 10 sa gabi mga kabibes ha. Muna nga ubani ako ninyo ning mga orasa. Inautunta nga nakapaniha po na ang tanan. Inautunta nga busog na ang tanan. Inautunta nga nata sa mayong panglawas karong mga orasa mga panahon na mga kabibes no. Mayong gabi nga na kanimo kabibes gikan ni Nanay TC Hinta pa diya sa barangay Andap New Bataan. May gabi usab diya kanimo Nanay TC. Og mayong gabi idol, request kog song Sinta by Aegis ha. Okay kayo, unsa to akong giandam ha? Bakit pa niya? Ilis ang tanay rog Sinta. Sinta by Aegis. Shout out ko sa mga relative o relative o pamilya. Noima family. Namuag family. Diha sa barangay Kasiklan. Las Nieves, Agusan del Norte. God bless. Diya kaninyong tanan gikan ni Rustom Kumpayan. May gabiini mo diya sir Rustom Kumpayan. Gabiini daw sa tanan niyang kapamilya diya sa may Agusan del Norte. Sa mga pamilya nga Noima family, Namuag family. Diya sa barangay Kasiklan Las Nieves. May gabi eh, oo kabibes. May gabi ni mo diha, Nanay TC Hinta pa. Sa inyo mo hausap ng mga silingan diha, may gabi eh, diha kaninyong tanan. Diha sa barangay Andap New Bataan, diha sa May Mere Media Tricks, may gabi eh, diha kaninyong tanan. Sa ito ang mga suking tigpaminaw diha, labi na kang Nanay Kunching Laulaw. Og sa mga Dilaturi family di aming gabi di kaninyong tanan. Oras sa FM Radio, adunay 32 minutos na human milabay ang ikalas utso. Og sa ito ang mga suki ng mga tigpaminaw ko ipabalo di kaninyo mga kabibes. No nga, ni nga ito ang programa nga FMR Confession. Aduna kita yung mga sulat nga pagkabasaho no. Hinaot nga ubanan ako ninyo. Inigaboy una hangtod ta sa pagkahuman tungod kay aduna kitay usa ka subilanon sa gugma. Ito ang pagbasahon karon. Pinadala din sa ito ang programa. Hinaot unta nga inyo kong ubanan. Inyo kong ubanan sa pagpamati nining maong subilanon. O gato siyang hatagan o pagtagad. Tungod kay iyakinig ipadangat din he. Aron pagasalo-saluhan na ito mga kabibes nga ito ang programa. Ito ang hatagan, kini o pagtagad unya mga kabibes ha. Ayaw mo paghawa di ha. Paminawan ninyo ang usa ka istorya sa gugma nga pinalahi-lahi sa ning klase sa iyang istorya sa gugma mga kabibes. Atangin ninyo unya ha. Shout out diha sa tanan taga barangay Ugao, syempre diha kang Kapitan Milagros Nistal. May gabi ini mo diha kap ha. Kagawad Marjo Nistal o kagawad si Daminda Puntevedra sa mga Puntevedra family diha. May gabi diha kanyong tanan sa tanang mga functionaries. May gabi kagawad Danilo Digal dili na to ikalimtan. May gabi ini mo diha boss sa mga Gulayan family diha, labi na kang Alan Gulayan, kang Daday, sa tanan ng mga Gulayan family, kang Ate Ili Gulayan o kang Nung Ijon. May gabi diha kaninyong tanan. Siyempre dili na to ikalimtan si Nanay Carmen o gingon masab si Manang Maria Tungko. So mga Tungko family o mga Jess family, Gulayan family, may gabi diha kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyo makanunayong suporta sa tanang programa dari sa FM Radio. Salamat kayo sa inyo makanunayong pagbaminaw. May gabi diya kaninyong hurot oh. Hinautunta nga ubanan ako ninyo hangtod ta pa sa paghuman unya alas 10 ha. Hangtod kita sign off mga kabibes ha. Dili gyud kuan dili ayo gitong kuan ganang taman jud sign off. Hinautunta nga ana agya pun mo hangtod sa paghuman ato. Hinautunta nga dili mo mapulan. Dili po yan oh. Ngano mapulan mo god. Ganong mapulaan mga oh, may gabi diya kaninyong tanan no?
Shout out pun ko ni Kapitan. Kapitan Buntag, diha sa barangay Kasiklan nga buutan kaayo. Ay, magibihin mo diha Kapitan Buntag, diha sa may barangay Kasiklan, diha sa Agusan del Norte, gikan ni Rustom Kumpayan. Magibihin mo diha sir Rustom Kumpayan, diha sa may Agusan del Norte. Salamat kay no taga Agusan. Abot japon niya diha sa inyo ha, pinaagi sa atong live stream diri sa FB page sa FM Radio ang 96.7 sa Davao de Oro. Oras na to mga kabibes, aluna na 35 minutos na human milabay ang ikaalas 8 sa gabi din sa to ang programa ang FM R Confession with Kuya Tulets din lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro. Ani ana imong request Sir Rustum.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayo yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Looking

0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tanatawot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag man eh, at dahiti. Nagkaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nagkagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio.
12: FM Radio.

Okay, main gabi, pagbalik yan ng kaninyo diya mga ka-vibes. Oras sa FMR, 6 minutos na lang ang nagbabilin una mudang at ang ikaalas 9 sa gabi. May gabi diha kang paridudong urbuda diha sa may barangay Panggutusan. O kang Mads Minda, salamat kay Pre sa pagtanaw sa tuang live. Siyempre may gabi usab kang Ate Ruth Nihog diha sa may barangay Tamiya, Compostela, Davao de Oro. Shoutout po din ako si Kuan, akong migo diha sa Kuan. Akong migo diha sa Mawab, diha sa lungsod sa Mawab. Advance happy birthday kang Marlo Nabalis diha sa Kuan. Diha sa may lungsod sa Mawab, may gabi ini mo diha. Og shoutout diha sa Kuang Migo po diha sa Prok City na Bunturan. Kang Jasma Mabrika. Mabrika. Kang Jasma Mabrika. Jasma Mabrika. Aka Dudung. Si Dudung. Si Jasma Mabrika Urbuda. Aka Dudung. Nagbinayot daw. Urbuda. Jasma Mabrika Dudung. Urbuda. Diha sa Purok Siete, nabunturan. May gabiin mo diha dong. Naunsa di ka dong. Nagkuhan di ka dong. Unsa man mo pangandoy pag sure diha dong ha. Impasigit ka dong. May gabiin diha kang sa atong station manager kang Jason Urbuda. Kang Mi. Siyang partner, may gabiin mo diha Mi. May gabi usab dia kang tingala na ning isa kalimot mahinom ko. Kang Margo. May gabi dia kang Margo. Sa tanang mga Urbuda family, may gabi dia kanyong tanan, labi na kang Maverick. Ako sugay maminaw diri sa tuang programa no. Salamat kay Dong. Sa mga Urbuda family dia sa Barangay Ugo, may gabi dia kanyong tanan. Diya sa Purok 4 Barangay Ugao, may gabi sa tanang Urbuda family. May gabi diya kanyo sa mga pamilyang Urbuda. Diya sa Barangay Tamiya, may gabi diya kayong Ate Ruth Niog. Diya sa Barangay Tamiya, sa mga Rimulta o Niog family diya, may gabi diya kanyong tanan. Sa Barangay Ugao, shout out diya sa tuang kapurok diya ya. Sa mga taga Purok 3, may gabi diya kanyong tanan. Sa to ang mga ginsakpan ya, ginsakpan. Sa to mga idol dia sa Purok 3 manggabi dia kanyong hurot. Labi na sa to ang Purok sa to ang district councilor kagawad si Dami, si Daminda Fontevedra manggabi sa ko ang bugtong asawa dia manggabi dia kan Juliet. Kang Juliet Rosales. O kang Ate Carmelita karon nga anak karon dia sa ilahang panimahay. Sa mga Rurak family o sa mga Davalos family may gabi diya kang nung kadoy Davalos o kang Junjun Davalos sa tanan mga Davalos family diya mga Pukita family kang Munching o kang Juju Pukita may gabi diya kaninyong tanan o may gabi usap kang Awing Pukita kang Manong Dudu o Manang Ili kang Jubi ngayon mo usap sa mga Gulayan family kang Manang Naiding diya ha. May gabi diya, salamat kay Simuhang makanunay yung pagpaminaw sa Manang Naiding. Sa to ang mga sakop diya sa tanan, membro sa Purok 3, may gabi o sa tanan, taga-barangay Ugao. Ato ang oras mga ka-vibes, ah, 2 minutos na lang una mudang at ang ikalas 9 sa gabi eh. O ayaw mo kalimot mga ka-vibes, ah, ayaw mo pagbiya, ayaw mo paghawa. Tungod kay aduna kita yung pagbasahon karon mga ka-vibes, nga usa ka sulat, sugilanon sa gugma. Sulat sugilanon sa gugma nga gipadangat din sa tuang programa. Muna nga paminawan ninyo mga ka-vibes. Gunta ka lang sa ninyo ha. Ilan sa mga katulog ha. Uban niyo sa ninyo si Tulits ha. Din sa tuang programa ang FMR Confession with Kuya Tulits. Dinilang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro. Sa itong pagbalik mga ka-vibes, atong pagbabasahon ang kasulat sugilanon sa itong programang FMR Confession.

0: Okay, may gabi pagbalik diya kaninyo mga ka-vibes. May gabi diya kaninyo sa mga nagpabilin karon sa nagtanaw karon sa tuwang live. Salamat kayo, no?
1: Ay, di sanay mag-isa.
0: Salamat kayo sa inyo magnanayon nga pag-suporta sa tanan mga programa diri sa FNR. Oy, may gabi diha kanimo idol. Shoutout ko sa akoang mga kauban diri sa mining area sa Gumayan. Area sa Gumayan. Shoutout pod ko sa amuang chief na hubag ang tiil. Naunsa man din na inyong chief. gikan kang Rico Vergara Malquiz. Gabiin mo diya, Sir Rico Vergara Malquiz. Diya sa ilahadong chief nga hubag daw ang tiil. May gabiin diya kanimo, Sir. So tawad diya kaninyo diya sa mining area sa Gumayan. Asa ni dapit ang Gumayan? May gabiin diya kaninyong tanan. O gingon mo sab sa ato ang mga suki ng mga tigbaminaw diya sa may barangay Kamantangan. Barangay Kamantangan, Muntibista. O may gabi usap diya sa Bangkiruhan Sur, diya sa Bangkiruhan Norte, diya sa Barangay San Jose Compostela, diya sa Barangay San Roque, sa New Bataan. Salamat guys ninyo ang San Roque, New Bataan lagi. May gabi usap diya ganinyo sa Barangay diya sa Barangay Tubo-Tubo Mungkayo, nagkantang mga listener diya. May gabi diya kaninyong tanan diya sa Barangay Union. Biusab diya sa barangay Prosperidad Muntibista, diya sa barangay Kanidkid. May gabi diya kaninyong hurot diya sa may barangay Banglasan. Sa tanan ng mga naabot niya to din sa ato ang programa karon, may gabi diya kaninyong hurot. Oras sa FMR 12 minutos na human milabay ang ika-alas 9 sa gabi. Din sa ato ang programa ang FMR Confession. Huwag sa ako nang gikaingon kaganiha ka vibes ning higayon na. Ato pag saluhan, kining usa ka sulat nga sugilanon nga gipadangat dinhi sa tuang programa. Sa kasulat sugilanon sa gugma. Nga gipadangat dinhi sa tuang programa ni Ma'am Rose. Usa sa mga suki ang tigpaminaw dinhi sa FM Radio.

Og karon kuya, ako ang giatubang, ang ginatumyan sa ako ang gugma. Ang pagdawat ba? O di ba ka ang pagbiya? Wala ko masayod. Pero usara ang ako ang sigurado. Nga ang gugma ni Mark nga rika na ako, tinuod gayon. Bisan lahi ang iyang pagkatao. Gininalang kutob, imong suking tigpaminaw, Rose.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
12: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape nga pang sadaan, no, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa uban, no.
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
19: FM Radio.

0: ng gibati. Bisan unsa pa imong piliun, siguruha nga gikan jud kini sa imuhang kasing-kasing. Oras na to mga ka-vibes, adunay 47 minutos na human milabay ang ikalas 9. Dinhi sa tawang pagpanag-uban sa tawang programa ang FMR Confession with Kuya Toilets. Dinhi lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro. Balik ta mga ka-vibes, human lamang sa pipila ka mga pahinumdum mga ka-vibes. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga Mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite. Music Radio.
17: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulit ako sa palay, mo akong imintin. Yarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat dito sa Magnum C Capsule. Kaya ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
18: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Layipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa
4: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp
10: Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
19: Buksan mo, papasok.
20: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
21: FM Radio.
22: Baby, get on my Cadillac.
23: Oh no, I wanna dance my cha-cha.

0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. At dadako naman po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng ating karamihan, no? Ang ating texter segment. Siyempre, hindi po mawawala po ito at hindi po matatapos ang ating programa kung hindi po natin masasagot po ang ating mga kamakabuhay. Dito po kasi natin binibigyan ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubay by na kung sana ay bagamat medyo kinapos lang tayo sa oras, no? Pero sisikapin pa rin po natin na mababasa po at masasagot.

0: po natin mga ilang natanggap po nating mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayo mag-alala. Magre-reply po kami ng direkta po sa inyong mga cellphones upang mabigyan po kayo ng kakulang payo tungkol po pagdating po sa inyong kondisyon. Alright, we have another texter. Makabuhay day, Doc Ben. Madalas po akong hirap makadumi. Minsan umaabot po ako ng 4 na araw. Para sa ganitong klaseng uri na kondisyon, you know what, no? Makakatulong po talaga ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil po mataas po ito sa fiber at gut supporting components na tumutulong para sa regular bowel movement. Kasabay pa nito ang EXL Makabuhay Capsule na nagbibigay po ng digestion at gentle detoxification support. Huwag pong kalimutan ang sapat na pag-inom po ng tubig, no? Pagkain po ng gulay, prutas at regular na paggalaw, no? Para mas maging maayos po ang pagdumi at magkaroon po ng magandang movement sa feces at para sa pagkalahatan ng kalusugan. Para sa constipation, subukan niyo pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from EXL Makabuhay Capsule, no? Dahil ito ay may mataas po na level po ng psyllium has, sambong na tumutulong sa pagpapalambot po ng dumi at pag-improve po ng bowel movement. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may sangkap po ng spirulina at ginger na tumutulong sa digestion at pagpapaganda po ng colon health. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po uminom ng at least 1 capsule 2 times a day before meal and then at the same time EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet every morning. Alright, in addition, uminom po ng maraming tubig at kumain po ng high fiber food tulad po ng gulay at prutas. Alright, we have our texter, Makabuhay Day the Plan. Gusto ko pong maiwasan ang pananakit ng aking kasukasuhan, lalong-lalo na sa aking tuhod. Lagi po kasi umaatake po ito, no? Carlo from Puerto Princesa City. You know what? Ang pananakit po ng kasukasuhan ay madalas po dulot po ng arthritis or inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may turmeric at ginger na scientifically proven na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga at pananakit. Para sa mas mabilis na ginhawa, maaari rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang topical application. I-apply lamang po ito sa apektadong bahagi. Recommended dosage for this kind of condition na magsimula po kayo EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa magandang formula sa loob po ng 21 days. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule to 2 capsule araw-araw bago po kumain at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umagat at isa naman po sa hapon. Mag-apply din po ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga kasukasuhan 2 to 3 times a day at ugaliin po na mag-stretching at moderate exercise para mapanatili po ang flexible ng ating joints. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May type 2 diabetes po ako. Ano po ang dapat kong gawin para maging normal po ang blood sugar ko? Floor from Digo City. Una, importante po na magkaroon po tayo ng balance ng dieta at regular na exercise para ma-manage po ang blood sugar. Bukod dito po, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee combination ay may mga natural na ingredients tulad po ng cinnamon at insulin planta na patunayan talagang nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar levels instantly. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang beses sa umaga o pwede rin po gawin po 2 beses sa isang araw. Iwasan po ang pagkain po ng mga process at masyadong matatamis po na pagkain. Gawin po ito sa loob po ng 21 days at magpa-laboratory po tayo ulit para tiyak na manormalize po talaga ang resulta at pati na rin ang mga sintomas na mawawala. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makatulog po ng maayos. Kahit gaano pa po ako kapagod, stress na po ako lagi sa gabi. Linda from Nabunturan. You know what, no? Ang stress ay nakaka-apekto sa ating overall health, lalong-lalo sa ating tulog. Mahalaga po ang tamang tulog talaga, no? Balancing dieta ng pagkain at relaxation techniques tulad po ng meditation. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule kasi meron tinatawag na adaptogenic herbs tulad po ng ashwagandha na tumutulong na mag-manage po para sa stress. Maaari ding subukan po ang EXL Makabuhay Black Coffee para makapag-relax at mabawasan po ang tensyon ng ating pag-iisip. Para sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule sa umaga para sa karagdagan ng kalakasan at pati na rin sa stress management. Sabayan din ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa umaga din, no? Paglaan ng oras para sa self-care at deep breathing exercise. You know what, no? Ang isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong sa pagpapababa po ng stress hormones. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng calming effect lalong-lalo na pagdating po sa restoration ng cell. Kaya perfect na perfect po ito sa evening relaxation at recovery. Ayan po mga kamakabuhay, sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga katanungan. Tandaan po natin mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay products ay scientifically formulated upang matulungan ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa ating programa. Huwag pong kalimutan magtanong para sa specific concern at gabay pagdating po sa inyong kalusugan. But this is Dr. Glenn Sanico. Alagaan po natin ang ating kalusugan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at huwag pong kalimutan na manalangin. Stay healthy and stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day to everybody.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. 501.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
7: Madungog ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
8: Ito ang TV Patrol!
9: Simulan natin ang balitaan sa pagkamatay ng mga estudyanteng atleta na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Nagbitiw na sa pwesto sina Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager na si Epoch Kimpo. Isang linggo matapos malunod sina Baterbonya at Adili sa aktibidad ng kupunan sa Aurora. Tiniyak naman ang presidente ng Ateneo de Manila University na wala silang puprotektahang personalidad, hindi lang sa imbestigasyon ng mga otoridad, kung hindi maging sa sariling pagsisiyasat ng mismong universidad. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
10: Emosyonal ang presidente ng Ateneo de Manila University na humarap sa media sa unang pagkakataon isang linggo matapos malunod ang mga basketbolistang sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa aktibidad ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora.
11: To the families of Rene and Divine, we see you. We hear you. We acknowledge the unbearable pain of your mourning. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. Two young men entrusted to our care did not return home, and that fact breaks our hearts.
10: Aniyap, sa paunang impormasyong nakalap, lumilitaw na aksidente ang nangyari. Pero para mapanatili ang integridad ng imbestigasyon ng mga otoridad at ng independent fact-finding body na binuo ng universidad, ay tinanggap na rin ng Ateneo ang pagbibitiw ni na Blue Eagles head coach Tab Baldwin at team manager Epoch Kimpo na agad nang epektibo.
11: As we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them.
10: Bukod sa imbestigasyon, rerepasuhin din ng pamantasan ang safety protocols nito pagdating sa kanilang sports program at out-of-school activities.
11: Ateneo de Manila is not evading accountability. And I assure the public that their review will be exhaustive, unsparing, and free from influence whether from the inside or outside. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised.
10: Itinanggi ng universidad na meron silang mga inutusang manahimik, bagamat hindi umano nila kayang pilitin na magsalita sa publiko ang mga lumahok sa training sa Aurora. Aalamin din umano ng pamunuan kung binalaan na ba talaga ang men's basketball team na huwag ituloy ang training dahil sa kondisyon ng dagat. Inaasahang tatagal ng 2 linggo o higit pa ang imbestigasyon ng fact-finding body ng Ateneo.
11: We are not dismissing these serious allegations. All claims and data will be turned over to the independent fact-finding body, which will then conduct a rigorous forensic audit of all records and communications.
10: Paliwanag ni Yap na nahimik ang Ateneo nitong nakaraang linggo hindi para takasan ang pananagutan sa nangyari, kundi para asikasuhin at bigyan ng sapat na panahon para makapagluksa ang pamilya Baterbonya at Adili. Ito'y sa kabila ng paghingi ng mga pamilya ng maayos at malinaw na paliwanag sa pagkamatay ni na Baterbonya at Adili. Pati na sa umano'y kakulangan sa pakikipag-ugnayan ni Baldwin o ng universidad sa kanila kaugnay ng trahedya.
11: From day one, the university reached out to provide full support to the families. We offered to shoulder all travel costs of Rene's family from Agusan to Manila so that they could be with him. While they choose to accept the kind and generous soup offer of the Agusan del Sur governor, our hand remained extended. The university also immediately committed to covering every single expense related to the funeral services and the wake, and fully shouldered all costs for the return of the Baterbonia family to Agusan via Davao. Similarly, we have also offered to cover all funeral expenses for Divine, including flying his family from Nigeria to the Philippines and back, as well as transportation and expatriation of the body back to his home country.
10: Nangako rin ang Ateneo na tutulungan nila ang mga naiwang pamilya sa anumang paraang kailangan nila. Kabilang na rito ang pagbibigay ng Ateneo de Davao University ng scholarships sa mga nakababatang kapatid ni Baterbonia.
11: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
10: Samantala, wala pa umanong nakukuhang direktang impormasyon ang Ateneo tungkol sa mga alegasyon ng nagpakilalang estranged wife at anak ni Baldwin. Wala pa namang desisyon ng universidad kung sasali o hindi sa UAAP Season 89 na magsisimula Setyembre, kasunod ng pag-withdraw ng Ateneo Blue Eagles sa PhilOil Preseason Tournament. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
9: Ramdam ang pagmamahal para kay Rene Clark Baterbonia nang ibiyahe ang kanyang labi mula Davao City patungong Agusan del Sur dahil sa napakaraming taong dumagsa sa mga kalsada. Ipapangalan naman sa kanya ang Senior High School Covered Court ng Ateneo de Davao bilang pagpupugay. Live mula sa Agusan del Sur, nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, nakarating na ba dyan ang labi ni Baterbonia?
12: Alvin, sa ngayon hindi pa nakarating ang funeral convoy ni Baterbonia dito. Pero kararating lang natin dito sa hometown ni Rene Clark Baterbonia dito sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. At kanina, grabe ang dagsa ng tao na nagtungo sa mga kalsada upang masilayan ang funeral convoy ni Baterbonia. At marami rin ang napaiyak dahil naaalala nila ang kwento ng batang basketbolista.
13: Uuwi na si Bobet sa kanyang probinsya isang linggo matapos ang mapait na trahedya sa Aurora. Umulan man o umaraw, inabangan ng napakaraming tao sa mga kalsada para mamaalam sa batang basketbolistang si Rene Clark Baterbonia. Sumisigaw sila ng hustisya at MVP. Dahil naging most valuable player si Bobet sa palarong pambansa 2025. May mga estudyanteng nagbigay pugay. May dalang jersey at standee ng batang basketbolista. Marami rin ang napaiyak habang may bitbit na mga karatula. Ang mga nadaan ng bayan, nakiisa sa pagdadalamhati. May mga tarpaulin at LED screen bilang tribute sa atleta. Ilang oras ding nanatili sa punerarya sa Panabo dahil may inayos sa mga labi. Si Almira, bumiyahe pa mula Davao City. Tagahanga ni Rene Clark ang kanyang mga anak na nakasama rin nilang maglaro sa isang athletic meet.
14: Ang taas ng pangarap niya, nagpunta pa siya ng Manila, tapos ganyan lang yung sinapit. So, as parent, parang na-feel ko rin yung na-feel ng mama niya, kaya dito din kami.
13: Labis din ang lungkot ni Dan Eugenio na isang vlogger. Higit isang taon din niya kasing nasubaybayan si Rene Clark at ang Davao basketball team.
15: Si Rene po ay napakabait na bata. Palagi niya pong inuuna yung pamilya niya. Sabi ko pa sa kanya na galingan mo lang, Rene, kasi yung negosyo ngayon yung nanay niya is jersey. So sabi niya, pag mas gagalingan pa niya daw, marami daw bibili sa kanyang jersey.
13: Halos hindi na makausad ang convoy dahil sa kapal ng tao. Bumuhos din ang ulan sa ilang lugar. Pero kahit basang-basa na, kinakaya para sa pakikiramay kay Baterbonia. Linggo ng gabi, nagbigay ng madamdaming mensahe ang mga kakilala at kaanak ni Bobet. Ayon sa dating coach na si Jess Evangelio, in demand si Rene Clark noong nirecruit niya sa senior high school dahil 29 na paaralan sa Davao at Maynila ang gustong kumuha sa kanya.
16: So si RB ang rason ng anong naadto sa tuwa si Bobet. Grabe.
13: Ayon kay Evangelio, dahil sa pagmamahal sa pamilya, pinili ni Rene ang paaralan na nag-alok na gawing scholar din ang kanyang kapatid sa kabila ng malaking offer ng ibang universidad.
16: Nangutana ko siya, Bet, unsa man imong dream school, Jud?
13: Wala siya. Sabi pa ni Coach Jess, Ateneo de Manila ang pinangarap ni Rene Clerc sa lahat ng universidad sa bansa. Samantala, ipapangalan naman ng Ateneo de Davao University ang kanilang covered court sa namayapang atleta. Alvin, inaasahang darating dito sa Talacogon Municipal Gym ang funeral convoy mamayang alas 7 ng gabi hanggang sa alas 10 ng gabi. Kasi kanina halos hindi makausad ang funeral convoy sa ilang bahagi papunta dito sa Agusan del Sur dahil sa dami ng tao. At pagdating dito ay ang viewing ay magiging exclusive pa lamang sa pamilya at malalapit sa Baterbonia family. Samantala, bukas ng hapon ay ang public viewing na inaasahang dadagsain ng mga kababayan niyang Agsornon. Alvin?
17: Hernel, may bago bang pahayag sa pamilya ngayon na nag-resign na yung head coach pati yung team manager ng Ateneo? May bago bang pahayag ang pamilya?
13: Alvin, sa ngayon ay wala pang bagong pahayag ang pamilya. Simula noong dumating ang mga labi ni Baterbonia sa Ateneo de Davao ay hindi pa natin nakausap siya ng personal ang mga magulang ni Rene Clerc. Ang tanging mga legal representatives lamang nilang nakausap natin. At yan din ang gusto nating tanungin at kung magkakaroon tayo ng chance or oportunidad ay tatanungin natin yan dito sa Talacogon, sa hometown ni Rene Clerc. Alvin?
17: Ay, pero ikaw mo'y nakausap mo yung mga legal representative, itutuloy ba nila ang kaso? May kaso bang isasampa ang pamilya laban sa pamunuan ng team?
13: Sa huling pag-uusap natin sa legal representative ng pamilya Baterbonia, si Attorney Israelito Torion, ay naglatag sila ng 5 kondisyon. At kung hindi ito matupad ng Ateneo de Manila, ay magsasampa. Ang susunod na hakbang nila ay magsasampa sila ng kaso. Pero yan pa ang alam natin kung ano yung magiging update, lalo't gumugulong na rin ang investigasyon. Alvin?
17: Maraming salamat. Hernel Tokmo.
18: Matapos pong sabihin ng Malacanang na hihintayin muna ng Pangulo na maisaayos ng Senado ang sigalot sa liderato nito, itinuloy ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatawag ng special session para matapos na ang mga trabahong nabinbin sa Kongreso. Nagpapatrol, RG Cruz.
19: Nagtakda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa Miyerkules, June 17, para anya tapusin ang ilang panukalang batas gaya ng pagpapalakas sa mga ayuda at free college tuition, anti-political dynasty law, sampu ng iba pang panukala na ikagagaan ang buhay ng mga Pilipino. Damay na rin ang Commission on Appointments para aksyonan ang mga appointments sa gabinete, militar at foreign service. Ayon sa Pangulo, hindi pwede maghintay ang mga Pilipinong nahihirapan, lalo na ang mga apektado ng lindol sa Mindanao. Kailangan din anya ng ayuda at suporta ng kabataan at senior citizens. Hindi naman anya humihinto ang mga pangangailangan ng mga Pilipino pag naka-break ang Kongreso.
20: Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
19: Handang-handa naman umano ang mayorya sa Senado para sa special session. Pagkakataon-an nila ito na magtrabaho para sa bayan matapos ang bangayan sa politika. Ganito rin ang kahandaan ng Kamara para sa mga leader ng Kamara pagkakataon itong tapatan ng Senado ang kanilang mga natapos.
21: Out of the 50 LEDA priorities we were able to pass on third and final reading, 26. So half of the LEDA priorities. So if Malacanang request for a special session, we anticipate and we welcome that.
19: Pero diskumpiyado ang makabayan block, anila alam ng lahat ng ukol sa sigalot sa liderato ng Senado ang special session, kaya dapat itong bantayan ng publiko para hindi makalusot ang mga senador na sabit sa katiwalian at hindi makalusot ang isang umano'y mahinang anti-political dynasty law. Umaasa naman sila Senador Panfilo Lacson at Senator Erwin Tufo na matatapos na sa special session ang sigalot sa liderato.
0: Aming dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi ang sambayan para matapos na ito, na tumahimik na dahil ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13.
19: Itong linggo nagpasabi na si Senador Joel Villanueva mula sa grupo ni Cayetano na dadalo siya sa Senado.
1: Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
19: Kung sakali, pangalawa na si Villanueva matapos si Senador Francis Escudero na dadalo sa sesyon kasama ang grupo ni Kachalian, kaya magiging 13 na sila.
0: Pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng sesyon. So mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin.
19: Umaasa naman ang mga impeachment prosecutor na matatapos na ang sigalot sa liderato bago marangkada ang impeachment trial.
22: Sana ma-address na yon para wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue to be raised in the Supreme Court.
19: Sa isang pahayag nitong linggo, sinabi ni Cayetano na hindi naman poder ang pinaglalaban niya dito. Ang kay Cayetano, ang usapin ay bakit anya tila binubusalan ang katotohanan ukol sa flood control scandal. Nagsabi naman si Senator Erwin Tufo, chairman ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Gatchalian, na walang nakatakdang hearing ang komite bukas. Dagdag ni Tufo, walang karapatan si dating Congressman Mike Defensor na mag-anunsyo ng hearing umano ng komite. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na tanging ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Erwin Tufo ang kikilala ng Senado. Wala namang formal na pasabi ang grupo ni Cayetano ukol sa umano'y pagdinig sa flood control scandal bukas. RG Cruz, ABS-CBN News.
18: Samantala, sinabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na tatalima ang Senado sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo na anya'y tungkulin ng Senado sa taong bayan. Hinikayat din ni Gatchalian ang mga kasamahang dumalo sa sesyon para maipagpatuloy na ang trabaho ng Senado. Nauwi.
23: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
25: Buksan mo, papasukin.
26: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
28: Halina't magmakabuhay.
29: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
31: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay gala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
7: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.
12: TV Patrol sa FM Radio.
18: Nauwi po sa habulan ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang lalaki sa Sampaloc, Maynila. Nasukul din siya ng mga humahabol na pulis nang tangkain niyang magtago sa ilalim ng isang sasakyan. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cusan.
14: Humahangus pa sa pagtakbo ang lalaking ito habang hinahabol ng dalawang pulis sa kahabaan ng M. Earnshaw Street sa Sampaloc, Maynila, Miyerkules ng hapon. Sisilbihan sana ng warrant of arrest ang lalaki dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Pero nang matunugan ang mga operatiba, doon na siya kumaripas ng takbo.
15: Habang nagtatanong kami ng mga pangalan, lumalayo siya. Tapos yung paglalapitan mo, talagang andap na siya na naalam namin na yung kutob namin sa sarili namin na eto yun. Bigla siyang tumakbo.
14: Higit 5 minuto ring nakipaghabulan ang dalawang pulis sa lalaki hanggang sa masukul siya sa isang kanto ng tangkaing magtago.
15: Akala niya wala nang umahabol. Ang tendency niya is magtago sa may ilalim ng sasakyan. Pero hindi niya alam na doon po kami, nakasunod po kami ng kasama ko.
14: Sa record ng pulisya, higit 10 beses nang nasangkot ang lalaki sa iba-ibang krimen sa Maynila.
25: Meron na rin siyang kinasangkot ang robbery, theft, mga paglabag sa ordinansa. At dahil doon, at ilang beses na rin itong pabalik-balik sa Manila City Jail. Siya ay miyembro ng grupo na Bahala na Gang. At dahil doon, alam niya na pinaghahanap talaga siya ng batas.
14: Aminado naman ang akusado na gumagamit siya ng illegal na droga.
32: Actually po, natakot lang po talaga ako. Sir, saka nabigla po ako, sir.
33: Kasi
32: po, sir, nisip ko po yung tatlo pong anak na sa akin po. Kaya ayoko pong magpauli po. Ako lang po inasa ng tatlong anak ko, sir. Kumagamit po minsan po, sir.
33: Bakit ka gumagamit pa rin?
32: Kaya sa trabaho po minsan po kasi nagbubuhat po kami ng mga magbigat.
14: Nakapit ngayon sa Manila Police District ang akusado na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
34: Arestado ang isang rider sa Quezon City matapos tumakas sa police checkpoint at mabistong nakaw ang minamaneho niya ang motorsiklo. Sa Marikina City naman, kritikal ang isang rider matapos masalpok ng SUV habang paliko sa isang intersection. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
35: Sa kuha ng CCTV sa Ordonez Avenue, Marikina nitong Sabado ng madaling araw, maaninag ang pagsignal ng isang motorsiklo at pagkaliwa sa Rosette Street ng Barangay Concepcion 2. Pero bago makalabas sa intersection, sinalpok siya ng humaharurot na SUV at tumilapon ng ilang metro. Nilapitan siya ng driver pero agad na bumalik sa sasakyan habang lumalapit sa kanila ang ilang residente.
36: Critical daw ata yung isa. Yung talagang
0: ang bangga, impact ng malakas eh. Kaya ang sa amin, siyempre, kailangan yung victim muna maitakbo, may salba. Kasi hindi mo pwedeng basta bitawan o patagalin.
35: Sa isang pahayag, sinabi ng pamilya na nasa ICU pa rin ang biktima dahil sa balisahita at sugat sa ulo. Nananawagan din sila sa publiko na iwasan ang mga negatibong komento sa nangyari dahil iniimbestigahan na ito ng otoridad. Iginiit naman ng barangay na sapat ang ilaw at hindi takaw aksidente ang lugar.
0: Lagi tayong defensive driver, nakaalalay lagi, lalo na sa intersection. Nasa driver talaga yan.
35: Hawak na ng Marikina Police ang SUV driver. Naharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Sa barangay New Era, Quezon City naman, arestado ang rider na tumakas sa police checkpoint sa Central Avenue noong Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, pinara ang suspect dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Napag-alamang wala ring lisensya ang suspect at residente ng San Mateo Rizal ang may-ari ng motorsiklo batay sa nakuha ritong ORCR.
1: Accordingly, dun sa victim, iniwan nila yung motor nila na nakapark. Pero dahil umuulan, nilagay yung susi, iniwan nila sa motor. O siguro para pagsakay nila ulit, mabilis. Yun, natsyempuhan nung magnanakaw.
35: Tumanggi sa panayam ang suspect. Na-turnover na siya sa San Mateo Police at naharap naman ngayon sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
34: Dalawa ang sugatan sa salpukan ng pickup truck at motorsiklo sa Karkar, Cebu ngayong Lunes na madaling araw. Sa CCTV footage, naggaling sa eskinita ang motorsiklo at tuloy-tuloy na tumawid sa intersection sa boundary ng barangay Villa Dolid at barangay Tuyom. Sakto namang dumaraan ang pickup truck at nabangga ang motorsiklo. Nagtamo ng mga galo sa katawan ng rider at ang kanyang angkas. Iniimbestigahan na ng Karkar City Police ang insidente. Muli rin sila nagpaalala sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho.
18: Gretchen, kumusta ang Kapamilya Run itong weekend?
3: Ate B, namayani ang bayanihan spirit sa Kapamilya Run 2026. Sumali sa pagtakbo ang mga fitness buff, magkakaibigan, pamilya, celebrities, pati na rin ang mga fur babies. Nagpapatrol, Gamil Krishnan.
4: 2, 1!
3: Para sa kalusugan at kawanggawa, ito ang layunin ng Kapamilya Run 2026 na sinalihan ng mahigit 7,000 runners. Kumasa sila sa 3K, 5K at 10K categories. Hindi rin nagpahuli ang mga fur babies sa 1-kilometer run. Agaw pansin naman si Fritzy Labastida o mas kilala bilang si Fabulous Barefoot Diva na tinapos ang 10-kilometer race ng nakapaa habang pasan ang logo ng ABS-CBN sa kanyang likuran.
11: ABS-CBN po talaga ang gate para makilala ako and para maka-inspire ako sa lahat ng mga Filipino.
3: Break naman muna sa trabaho ang ilang Kapamilya stars para makiisa sa event. Spotted sina Joaquin Arce, Lela Ford, Jameson Blake at Kaori Oinuma.
13: Nabigyan na kami ng platform to influence other people. Hopefully, magtuloy-tuloy talaga to.
16: It's also nice kasi everybody is starting to run now. Everybody is focusing on an active lifestyle. So it's nice to join this journey with them.
3: Game din si TV Patrol anchor Bernadette Sembrano Aguinaldo na aktibo sa pagsusulong ng healthy lifestyle.
17: Always show up for our family. Yun ang pinaka-importante. Kaya ito tinawag na Kapamilya Run. Hindi lang ito basta kung anong takbo para ito sa pamilyang Pilipino.
3: Ikinatuwa ng ABS-CBN Foundation ang mainit na suporta ng publiko sa Kapamilya Run na inorganisa ng MNL City Run para sa ABS-CBN Foundation.
19: It's a bit overwhelming because there's so many people, but it's amazing to see that people show up. Of course, to run, but it's also to help.
3: Mapupunta ang malilikom na pondo sa iba't ibang programa ng ABS-CBN Foundation, kabilang ang disaster response, environmental conservation, livelihood projects, at educational initiatives.
20: Sa dulo, bulusok lahat. Puno, so all sold out. We're very, very happy.
3: Mula sa pagtakbo para sa kalusugan hanggang sa pagtakbo para sa kapwa, pinatunayan ng libo-libong kapamilya na bawat takbang ay may katumbas na pag-asang may bibigay sa mga nangangailangan. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
34: Sa pagpabalik ng TV Patrol, PNP-CIDG, pinag-aralan ang mga kasong homicide
2: at hazing kaugnay ng paggamatay ni Rene Patagonia at Divine Adili. Isang ilog sa Calamba City, Laguna na puno ng bula na hinihinalang dulot ng demigod. At lubat mga tipak ng bato gumuho sa Kenol Road. Ilang motorista nangahas pa ring tumawid. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
6: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: Masuki ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
8: Buksan mo, papasukin.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
22: Halina't magmakabuhay.
23: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
26: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
27: Egyptian Peralta ay nagkalibang kumdugos akong ulcer niya paggamit na nakuhani nawala kaloy si Ginoo. Murag narang-arang na po na kong ulcer di na mutong karper ni capsule na akong gigamit sir capsule, kape o kanang kuhan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
26: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
28: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
29: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
36: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
37: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
36: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
38: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
39: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
40: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
8: TV Patrol sa FM Radio.
10: Sinisilip na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga posibleng kaso at paglabag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players na nalunod sa Dipaculao, Aurora. Samantala, hindi naman sumipot sa patawag ng CIDG at Department of Labor and Employment sina Ateneo Blue Eagles head Coach Tab Baldwin at ilan pang opisyal ng koponan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
11: Habang gumugulong ang investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbon,
12: Pilipino tayo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Sinisilip na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga posibleng kaso at paglabag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players na nalunod sa Dipaculao, Aurora. Samantala, hindi naman sumipot sa patawag ng CIDG at Department of Labor and Employment sina Ateneo Blue Eagles head Coach Tab Baldwin at ilan pang opisyal ng koponan. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
5: Habang gumugulong ang investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo basketball players na sina Rene Batorbonia at Divine Adili, sinisilip na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang posibleng mga kaso ng homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 kaugnay sa kanilang pagkalunod sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico, hindi lamang ang mga fraternity ang saklaw ng anti-hazing law, kundi maging anumang organisasyon na naguutos ng mabibigat o mapanganib na pisikal na gawain.
6: Among the possible the forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity.
5: Base sa kanilang investigasyon, sumailalim ang mga manlalaro sa calisthenics at iba pang team building activities sa tabing dagat mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga noong June 8. Pagsapit ng alas 2:30 ng hapon, naglakad sila kasama ang kanilang mga coach sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan.
6: Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? When the lifeguard on duty is stationed doon sa resort.
7: Thank you.
6: So basically, you're endangering somebody.
5: Isa pa sa mga tanong ng mga investigador kung bakit isinagawa ang training sa lugar na kilala sa malalakas na alon at hindi karaniwang pinapaliguan ng mga lokal. Iniimbestigahan nila kung isinalang-alam ng mga organizer kung marunong lumangoy ang mga student-athlete.
6: Due diligence was not exercised. Like a good father of a family, you will not subject an individual po doon sa ganong katataas na wave. Second, there were past incidents already na nangyari. That's the reason kung bakit we will be asking why in Aurora after 4 activities na kinandak doon. And, we will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers.
5: Ayon kay Morico, lumabas din sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Ateneo University Athletics Office na hiwalay na pinatatakbo ng isang foundation ng isang telco ang basketball team ng universidad, kabilang na rito ang pagpaplano at pagpupundo. Samantala, hindi naman sumipod sa patawag ng CIDG sina Ateneo Head Coach Tab Baldwin at tatlo pang opisyal ng koponan nitong Lunes. Tanging ang direktor lang ng University Athletics Office at kanilang mga abogado ang dumalo sa pagdinig.
8: Today is a fact-finding exercise. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung ano nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sino nag-order.
5: Maglalabas ang CIDG ng panibagong sabina sa mga naunang ipinatawag na opisyal at sa ilan pang student-athletes. Hindi rin humarap sa patawag ng Labor Department si Baldwin. Dumating lamang ang kanyang abogado na nagpresenta ng kopya ng Alien Certificate of Registration o ACR ni Baldwin.
9: Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Ang ini-issue ng DOLE ay AEP. Para ka makapag-alien employment permit. Yan ang ating tinatanong. Hindi dumalo si Coach Baldwin dahil nakikiusap siya na pagpahingahin muna daw siya. Sangayon sa batas, they have 10 days to answer.
5: Tinitignan naman ngayon ng National Bureau of Investigation ang kumakalat na video online ng isang babaeng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagbabala sa umano'y pagkatao ng basketball coach. Nakatakda rin nilang ipatawag ang mga personalidad sa likod ng insidente.
10: We have to validate first kung siya talaga yon, what is the relationship. So, mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang, no. We're not discounting it. We're not saying na hindi natin pakikinggan or tututukan. That will be part of the investigation. That will be part of questions that will be answered and asked to Constable Balvin.
5: Hihiling naman ang CIDG sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga individual na sangkot sa investigasyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
11: Hindi pa rin umaalis sa Bajo de Masinloc ang dalawang Chinese research vessels at ang movable floating platform na una nang namataan ng mga otoridad noong nakaraang buwan. Sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw, may mga namataan ring mga barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa labas ng bahura. Nagpapatrol, Bianca Dava.
12: Tatlong linggo na ang nagdaan mula nang unang ma-detect ang lumulutang na platform ng China sa loob ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naroon pa rin ito sa loob ng bahura at lumilipat-lipat lang ng posisyon. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong Lunes, kitang hinihila ng isang research vessel at isang service boat ng China ang istruktura. Isa pang research vessel ang nakasunod sa mga ito. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muling hinila papasok at inilipat sa timog kanlurang bahagi ng bahura ang floating platform.
13: While we were about to enter or the vicinity of what is inside the shoal, we saw the Chinese research vessel Yuzhan UK-6 towing the floating movable platform. The floating moving platform just came out of the shoal. And when we arrived there, it was just about to enter back.
12: Pagpasok ng istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc, muling inilatag ng Chinese service boat ang floating barrier sa entrada ng bahura. Namataan din ang antenna na una nang inilagay ng China sa isang rock formation malapit doon at ang nasa tatlong boya sa loob at labas ng bahura.
13: We also saw the service boat towing the floating barrier. Ibig sabihin, they are placing back the floating barrier that was that they are always placing at the entrance to prevent the Filipino fishermen from entering the shoal of Bajo de Masinloc.
12: Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea, indikasyon ng pananatili roon ng mga Chinese research vessel ang illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc. Pero hindi patiyak kung para saan ito at ano ang silbi ng floating platform. Wala pa naman anyang ebidensya ng anumang reclamation activities sa bahura.
13: We would like to believe that the floating platform is being used by the Chinese research vessel and marine scientists to be their platform in conducting research in different areas.
12: Higit isang oras inikuta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight. Paulit-ulit na nagpapadala ng radio challenge ang People's Liberation Army Navy ng China. Pero sinasagot ito ng ating mga piloto at ginigiit na legal at rutina ginagawang operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
14: We are conducting lawful maritime patrol within the Exclusive Economic Zone of the Philippines. You are way beyond the 200 nautical miles GEZ of your country.
12: Sa labas naman ng bahura, bukod sa barko ng PLA Navy, namataan ang isang barko ng China Coast Guard at tatlong Chinese Maritime Militia vessels. Una nang naghain ng mga diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa mga aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc. Nanawagan din ang DFA sa Beijing na alisin ang mga inilagay na istruktura.
13: As what NTFWPS stated during the press con last week, anything that violates UNCLOS, anything that undermines our sovereignty and sovereign rights is always a concern of the national government. The approach of the national government is

0: Ayan guys, tingnan nyo naman kung gaano kadami ang bulayan.
1: Parang snow ang mga naglalaki ang bulang ito na umago sa San Juan River sa barangay Real sa Calamba City sa Laguna noong Biyernes.
0: Kanina may nadaanan tayo doon ng mga patay na mga similya ng tilapia dahil po siguro sa chemical na to. Misa po yung ibang isda, mga sunugang mata.
1: Mamimingwit sana ng isda si Rolando pero nagulat nang hindi na niya makita ang ilog.
2: Yung mga isda ho eh, naglulutangan, parang nalalaso no sila. Kasi dito ho kami kumukuha ng pang-ulam namin sa ilog.
1: Nabalot din umano ng masangsang na amoy ang ilog.
2: Ang amoy niya, amoy asido na parang amoy gas. Pagka napadampi sa balat niyo yung tubig, namamantal kayo.
0: Ayan guys, oh.
1: Hindi lamang pinagkukunan ng mga residente ng isdang pang-ulam ang ilog. Naliligo rin sila dito at naglalaba. Sabi ng mga nakatira malapit sa ilog, ilang beses nang nangyari ang pagbula ng San Juan River. Pero noong Biyernes ang pinakamatindi. Subasabay uman ito sa tuwing umuulan.
2: Yan po sir, yung naanod na mga bulang yan, chemical po yan. Ayan po siya, oh. Malakas po kasi yung tubig ngayon bumabaha kaya mabilis po siya madala.
1: Ngayong Lunes ng hapon, ilang sandali lang pagkatapos ng malakas na ulan, kapansin-pansin ang paglitaw muli ng mga bula sa ilog. Konektado ang San Juan River na ito sa Laguna, Dibay, kaya't maaaring ang mga kemikal na pumipinsala sa ilog na ito ay makarating doon sa lawa at makapaminsala sa kabuhayan ng mga mangisdang umaasa doon. Walang nakakita kung saan nagbumula ang kemikal na dumaloy sa ilog pero may hinala ang barangay.
3: Malamang po yan, ito pong mga katabing barangay po namin, sir. Yung patas na yan po, papunta po dun sa maano na rin ang turbina, makiling. May mga company po kasi dyan na halos dito sa ilog na to. As sa kanila rin po nang gagaling yung mga yan.
1: Nag-iimbestiga na ang City Environment and Natural Resources ng Calamba kasama ang Philippine Coast Guard, DNR at Laguna Lake Development Authority o LLDA. Tinutumbok ng investigasyon ang mga pabrika na malapit sa ilog. Kumuha na ng sampol ng tubig ang mga otoridad para masuri kung anong kemikal ang nagdulot ng pagbula at kung saan pabrika ito nagmula.
4: Sa water analysis and then sa visualization po, and then tingnan po natin kung ano po yung pinakamalapit na mamatch po doon
5: sa
4: mga companies po doon.
1: Susuriin din kung nakarating na sa Laguna, Dibay ang kemikal. Maharap sa kasong paglabag sa Clean Water Act ang mapapatunayang nagtapon ng kemikal sa ilog. Dennis Dato, ABS-CBN News.
6: Sa pool sa dashcam ng isang motorista, ang biglang pag-uho ng lupa at mga bato mula sa bundok sa Tuba, Benguet nung Sabado ng tanghali. Binabaybay ng motorista ang haba ng Cannon Road nang biglang dumausdos sa lupa at ipak na mga bato patungo sa kalsada. Napaatras ang ilang trabahador sa lugar pero may ilang sasakyan ding nangahas o nangahas pa ring tumawid matapos ang rock slide. Pansamantalang isinara ang kalsada habang isinasagawa ang clearing operations. Nagpalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. Sa lagay ng panahon, patuloy na makakaapekto ang easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahang magdadala ng pulupulo at panandali ang ulan sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ang easterlies o ang maalinsangang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko at umiihip patungo sa silangang bahagi ng Pilipinas. Localized thunderstorms naman ang mararanasan sa iba pang lugar. Wala namang binabantayang low pressure area ang pag-asa na maaaring maging bagyo.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 20 baril ni Senator Bato de la Rosa isinuko sa PNP. At Coco Martin at buong tropa ng Sigabo binumog sa Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Elson. Na ako'y pamatay ng mga kuhan, ginagpay rin mo ng mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala, zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagapropag pasalamat.
8: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Lalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
10: Bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa iba-ibang lugar sa Sarangani para inspeksyonin ang pinsala ng lindol. At live mula sa General Santos City, nagpapatrol si Francis Orsio. Francis, isang linggo na ang nakakalipas mula nung tumama yung lindol. May pinagbago na ba yung sitwasyon dyan?
11: Tony, unahin ko na muna. Bago tayo magsimula sa live, naramdaman namin dito sa General Santos City ang magnitude 6.2 na lindol. Ayon sa FEVOX, naitala ang epicenter ng lindol sa Davao Oriental at umakyat sa intensity 4 yung naramdaman dito sa Gensan. Pero paglilinaw ng FEVOX, ito ay hindi aftershocks na unang lindol noong Lunes, kundi panibagong lindol dahil sa paggalaw ng Philippine Trench. Samantala, mukhang matatagalan pa bago tuluyang makabangon ang mga naapektuhan ng lindol dito sa Sacsayhuaman at Davao Region. Isang linggo matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang maraming probinsya sa Mindanao, maraming negosyo ang sarado pa rin. Ang pharmacy assistant na si Sahida, napilitan na lang ilako ang ibang produkto sa kanilang botika para hindi mahinto ang kita.
12: Sa ngayon, na-stop ang business namin kasi naka-red tag, tapos parang matatagalan pa yung pag-ayos kasi nga mahirap pa ang sitwasyon.
11: Sa pagsusuri ng General Santos City Office of the Building Official, maituturing na red tag ang status ng ibang gusali dahil hindi pa ito ligtas na gamitin ulit. Kaya pansamantalang naglatag ng mesa si Sahida para tulungang maitaguyod ang negosyo at hindi mawalan ng trabaho.
13: Pero yung pagdating sa sahod, delayed yan. Kasi syempre, isang linggo tayong nahinto.
12: Tapos may mga bawas-bawas, ganyan-ganyan. Pero okay naman, hinahanap naman ng may-ari ng paraan para ma-okay yung salary namin.
11: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naapektuhan ng lindol ngayong Lunes. Sa evacuation center sa Glan, Sarangani, kinumusta ng Pangulo ang kalagayan ng humigit-kumulang 200 pamilya na nanunuluyan sa Tent City sa Municipal Plaza ng Glan.
14: The LDU executives continue to provide us with information kasi hindi pa naman, this is still a developing situation. For example, we're still recovering mga missing. Then of course, we have to attend to the repair of the hospitals para maibalik natin yung pasyente, makapasok nila sa loob. And then of course, DPWH, we have to do the assessment, the engineering assessment to see what is safe, what is not safe, what has to be done, and all of that.
11: Ayon sa Department of Health, umabot na sa 74 ang namatay at tinatayang 1,600 ang nasugatan sa iba-ibang rehiyon, karamihan sa Sauk Sargent at Davao. Base sa ulat ng Office of Civil Defense, karamihan sa mga nasawi ay dahil sa landslide sa mga lalawigan ng Davao Occidental at Sarangani, kabilang ang General Santos City. Aminado ang OCD na pahirapan ang operasyon ng search and recovery at sa Jose Abad Santos, pansamantala muna itong itinigil. Samantala, bukod sa food packs, sisimula na rin ang pamahalaan ng pamamahagi ng financial assistance sa susunod na linggo ayon sa DSWD. Ang Department of Human Settlements and Urban Development, iniulat na 58,000 bahay ang nasira ng lindol. Kaya magbibigay ang kagawaran ng cash assistance, shelter kits, construction materials at loan moratoriums. Habang magpapatuloy ang engineering inspections ng DPWH sa mga ospital, paaralan at iba pang pasilidad. Naglaan naman ang Office of the President ng kabuuang 278 million pesos na financial assistance na ibibigay sa mga apektadong LGU. Sa sektor ng edukasyon, nasa 617 classrooms ang tuluyang nasira at kailangang idemolish at magtayo ng panibagong gusali. Ang Department of Education naglaan ng 22 million pesos para sa cleanup at repairs ng mga eskwelahan habang ipatutupad ang flexible at distance learning habang isinasagawa ang inspeksyon.
14: Kung ano pa yung nakita ninyo na pangangailangan, kung nakakaya natin yung dalhin, dadalhin namin.
11: Tony, tinatayang nasa 176,000 families ang naapektuhan na ng lindol mula noong Lunes, habang nasa 1.1 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, kung saan nga 26 yung mga kalsadang hindi pa rin madadaanan, nasa 13 naman yung mga tulay na hindi rin madaanan, habang tuloy-tuloy din yung power, water and communication outages sa iba-ibang lugar dito sa Mindanao. Tony.
10: Maraming salamat, Francis Orsio.
15: 20 armas na nakarehistro kay Senator Ronald De La Rosa ang isinuko sa Philippine National Police. Kasunod ito ng pagkansela sa registration at license to own and possess firearms ng senador. Ayon sa PNP, isinuko ng isang legal representative ni De La Rosa ang mga armas sa isang bahay na iniuugnay sa senador sa Barangay Maa sa Davao City. Dinala ang mga ito sa tanggapan ng Regional Civil Security Unit 11 para sa official custody at safekeeping. Noon na lang sinabi ng mga otoridad na nasa 117 armas ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa.
16: Nakipag-ugnay na po ang PhilHealth sa pamilya ng isang miyembro nitong namatay dahil umano sa kawalan ng perang pang-deposito sa isang ospital. Hindi rin umano nakatanggap ng benepisyo ang miyembro dahil sa sinasabing 24-hour rule. Pero nilinaw po ng PhilHealth na tutulungan nito ang pamilya. May paalala rin ang ahensya sa mga ospital. Nagpapatrol, Rafael Busano.
17: Sinagot na ng Department of Health at PhilHealth ang isang nag-viral na post sa social media tungkol sa isang PhilHealth member na namatay matapos magkaroon ng brain hematoma. Kwento ng nag-post, wala silang pambayad para sa operasyon. Hindi rin anya sila nakatanggap ng benepisyo sa PhilHealth kahit higit 20 ng contributing member ang kanyang mister. Sinabihan umano sila ng PhilHealth staff sa ospital na hindi eligible ang mister niya sa PhilHealth package dahil hindi siya nagtagal sa pagamutan ng isang buong araw. Ayon sa Department of Health, may benepisyo para sa mga pasyenteng mapupunta sa mga ospital kahit pa hindi abuti ng isang araw ang kanilang pagkaka-confine.
18: Basta outpatient ka, di ka na-admit, may benefit ka. Yan ang pinakabagong benefit package. Yung sinasabi nilang less than 24 hours, yun yung dati. yung dating polisiya.
19: Even nga na
17: nilinaw din mismo ni PhilHealth President and CEO Edwin Mercado na covered dapat ang benepisyo ng PhilHealth ang isang miyembro kahit wala pang isang araw siyang na-confine.
19: In dreaded cases like myocardial infarct or atake sa puso, stroke, pneumonia, severe dengue, yung mga fortuitous events like natural calamity o wag naman sana but bombing incidences, for example, yun ay meron na kaming standing circular na covered ang aming pasyente even if they are if they pass away within 24 hours.
17: Hindi rin tamang hingan ng deposito ang pasyente bago gamutin, alinsunod sa RA 10932 o Anti-Hospital Deposit Law. Ito ang mismong paalala ni Senator JV Ejercito na isa sa mga nagsulong ng Universal Healthcare Act. Anya, malinaw sa UHC law na lahat ng Pilipino ay miyembro at dapat makinabang sa benepisyo mula sa PhilHealth. Nakipag-ugnayan na ang PhilHealth sa pamilya ng nasawing miyembro at sinabing tutulong sila para maibigay ang mga benepisyo ng asawa. May paalala rin ang ahensya sa mga ospital.
19: I would like to remind all the hospitals and also our doctors that this is a shared responsibility and a shared social contract. And that there are service level agreements that they should be complying with, which we will already monitor. Lagi ko ngang sinasabi sa mga tao natin, alam nyo, ituring nyo na kapamilya nyo ang bawat pasyenteng tinitingnan nyo. Isipin mo kung yan yung nanay mo, yung tatay mo. Anong kailangan mong gawin? So yun yung aming nire-reorient.
17: Kasunod ng nangyari, sinabi ng PhilHealth na re-repasuhin nila ang kanilang mga patakaran at gagawa ng mas malinaw at matibay na gabay sa mga staff ng PhilHealth at mga ospital para sa mas maayos na pagproseso ng mga claim at maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
16: Sino ang wittiest? Yan ang aabangan ng madlang people sa bagong season ng Miss Q&A sa It's Showtime. Muling rarampa at magbabardagula ng talino ang fresh batch ng contestants. Nagbabalik man bilang hurados ang beauty queen at television host na si Nicole Cordoves, kasama si na showbiz royalty Caril at Voice Speak host Ralph De Leon. Yes naman agad ang kanilang hato sa contestant na si Mrs. Jawonang Antipolo na nagpakitang gilas sa Witlang Round at itinanghal na kauna-unahang daily winner. Samantala kasabay ng opening ng Miss Q&A segment, ibinida ni Uncaboggable Superstar Vice Ganda ang kanyang latest single na
20: Matagal ko nang sinulat to. Isinulat ko talaga to para sa grand finals nung last season na hindi nagamit. Tamang-tama naman, nabuo namin yung bagong season ng Miss Q&A. Sabay na, launch ng bagong season at launch ng bagong kanta ko na ang pamagat ay Talak.
10: Susunod, Amerika at Iran, nagkasundo na pumirma sa peace deal. Strait of Hormuz, bubuksan na. At ang kasaysayan at makulay na kwento ng Tore ng ABS-CBN. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
22: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: TV Patrol sa FM Radio.
5: Ilang individual ang malubhang nasugatan matapos araruhin ng closed van ng isang bangketa sa Taytay, Rizal. Live at exclusive mula sa Taytay, nagpapatrol si Daryl Sarmiento. Daryl, bakit nangyari itong aksidente?
6: Tony, nagkalat sa bahagi ng kalsada na sakop ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, ang pirapirasong bahagi ng lagibang tindahan at auto shop matapos nga na araruhin ng isang delivery truck ng courier company bandang alas 4 nitong Lunes ng hapon. Sa kuha ng CCTV, napakatuloy ng takbo ng closed van. Ayon sa mga nakakita, tila nawalan ng kontrol dito ang driver kaya dumire-diretso sa bangketa at inararo ang mga taong naroon. Nakahandusay sa kalsada at hindi patukoy na bilang ng mga biktimang malubhang nasugatan. Isa sa mga nahagip, kahit duguan, pilit na bumangon para humingi ng tulong. Ayon sa Taytay Public Information Office, agad na tumubon ang emergency responder sa insidente at dinala sa ospital ang mga biktima.
7: Hawak po ng anak ko na pamunta ka rito na tumakbo ako dito, makita ko yun po. Mga may patay po dyan. Okay. Paano na kitaan namin?
8: Eh, dapat, pag ganun marami kang madamay, ingat sa pagdadrive. Huwag mag... Ang sabi nila, preno. Walang preno. Pero tumigil naman doon. Sabi, lasing. Eh, hindi ko na nakita yung driver eh. Wala naman basag yung ano, yung... Hindi nayupi yung van. Nabasag lang yung salamin.
6: Tony, sa ngayon ay wala pa tayong opisyal na tala ng mga nasawi, kung meron man, at bilang ng mga nasugatan habang patuloy na ang investigasyon ng Taytay Municipal Police Station. Pero ayon sa pulisya ay nasa kustudiya na nila ang driver at ang pahinante ng nasabing truck. Tony?
5: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
9: Nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na pumirma sa peace deal matapos ang mahigit 3 buwang giyera. Ibig sabihin, tuluyan nang bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz at alisin naman ng US ang naval blockade nito. Pero ang tanong, babalik ba agad sa dating 50 hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Pilipinas?
10: Si US President Donald Trump mismo ang nag-anunsyo sa kanyang social media account ng kasunduan ng Amerika at Iran na bubuksan na ang Strait of Hormuz at aalisin na rin ang US naval blockade. Ayon sa Prime Minister ng Pakistan na namakitan sa Washington at Tehran na pagkasundo ang itigil na ang mahigit 3 buwang giyera kabilang na ang bakbakan ng Israel sa Lebanon. Pero hindi pa malinaw ang ibang detalye ng peace deal na pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa Pilipinas, wala pang epekto agad ang peace deal dahil may delay na isang linggo ang refleksyon ng presyo sa world market. Mahigit 90% ng pangailangan ng Pilipinas sa langis may connect sa Middle East, partikular na sa Strait of Hormuz. Bukas, Martes, bagamat may rollback sa diesel na 3 pesos at 71 centavos kada litro at 50 centavos sa kerosene, tataas pa na mahigit 1.60 ang litro ng gasolina. Kaya dismayado ang TNVS driver na si Ronald dahil paliit ng paliit umano ang kanyang kita. Pero umaasa siyang mauwi sa rollback sa Pinas ang kasunduan ng US at Iran.
11: Hopeful po kami na sana bumaba para talagang may-mayuwi din sa ano, pamilya.
9: Ngayong nagkasundo na ang Iran at Estados Unidos, ang tanong ay, babalik pa kaya sa dati ang presyo ng diesel at gasolina na naglalaro lang noon sa 50 hanggang 60 pesos kada litro? Sa taya ng DOE, hindi agad-agad dahil maraming pasilidad ang nasira sa bakbakan ng magkabilang panig.
10: Maraming barko ang stranded at hindi makalusot sa Strait of Hormuz at sangkaterbang pasilidad ng langis ng Iran at mga bansang kaalyado ng US ang binomba kaya nasira.
12: Does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war. Hindi kasi instantaneous yung balik ng supply.
10: Sa Pilipinas, nagdeklara pa ng State of Energy Emergency. Kaya Department of Energy ang nagtatakda ng lingguhang price adjustment sa langis. Ayon sa DOE, pag-uusapan pa kung panahon nang tanggalin ang State of Energy Emergency.
13: We will have to meet and reassess kung ano ba, kung kailangan pa ba yung emergency, because the oil industry might not be, there might be less need of an emergency power, pero yung ating ibang sector baka nangangailangan pa kasi apektado pa rin sila.
10: Simula ng isang linggo, imbis na aktual na price adjustment, naglabas ng price range ang DOE. Halimbawa, para bukas, ang price range para sa rollback sa diesel ay 3 pesos at 71 centavos hanggang 5 pesos at 71 centavos kada litro. Ang sinunod ng maraming kumpanya ng langis ay ang pinakamababa sa price range. Sa gasolina, ang price range ng DOE, rollback na 32 centavos hanggang increase na 1 peso at 68 centavos. Ang ipatutupad ng ilang oil firms bukas, increase na 168.
13: Makikita mo naman yan sa published rates nila eh, no? Na hindi naman ganun na kung anong pinakamataas dun tayo pumunta. Normally they submit to us before we even put the prescribed rates. Alam na namin before namin ilagay yung range kung ano yung gusto na presyo ng oil company.
10: Samantala, nasa yellow alert pa rin ang Visayas sa 35th araw. Ibig sabihin, manipis pa rin ang reserbang kuryente dahil 26 ang plantang bagsak. Ang bad news, mukhang matatagalan bago bumalik sa normal ang sitwasyon.
14: Agosto pa makakabalik yung mga malalaking planta. Mas maganda ang Department of Energy ang sumagot dyan kasi may posibilidad talaga na merong impact yan sa presyuhan.
15: Hopefully, with the coming in of PEDC Unit 3 in July 3, then mawawala na po yung ating yellow and red alert together with the newly installed battery energy storage system.
10: Noong Mayo, sa Visayas, ang pinakamalaking talon sa presyo ng kuryente sa spot market dahil sa manipis na reserbang kuryente. Ang sumasalo nito lahat, mga consumer ng mga private utilities at kooperatibang bumibili ng supply sa merkado.
16: Nagsumite na ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court ang prosekusyon at ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na dapat ibaba ang kailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction sa impeachment trial ng bise kung hindi pa rin anila makadadalo sa botohan ang dalawang senador. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
17: Alinsunod sa utos ng Senate Impeachment Court, parehong naghaing ngayong Lunes ng hapon ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ang House Prosecution ng kani-kanilang pre-trial briefs. Laman ito ang listahan ng mga dokumentong ebidensya, testigo at facts na panukalang desisyonan kung sasang-ayunan ng kabilang panig para hindi na pagtalunan pa sa mismong paglilitis. Si Attorney Michael Poa ang naghain ng pre-trial brief ng kampo ng bise, bagamat tipid siya sa pagbibigay ng detalye.
18: Around 60-something pages, nilagay na natin lahat ng ating witnesses that we are looking to present, so documentary evidence that we are looking to present.
19: So ilang witnesses yung nasa?
18: Medyo weekend, for example,
20: Several.
17: Nang tanungin tungkol sa lagay ng pangalawang pangulo.
18: Always in good spirits. Sabi nga namin parati, ito'y galing na lang trabaho niya bilang vice presidente, regardless of the impeachment proceedings.
17: Si House Secretary General Shelley Grafil naman ang naghain ng 57 pahinang pre-trial brief ng prosecution. Tinanggap ito ni Attorney Renato Bantog Jr. na pumirma bilang Clerk of Impeachment Court. Kasama rin sa inihain kanina ang entry of appearance ng private prosecutors.
21: 529 copies of pre-trial brief.
22: Ano bang supposedly contents ng pre-trial brief?
21: Of course, yung lahat. Witnesses, stipulation of facts.
17: Hindi bababa sa 30 ang inilistang magiging testigo ng prosekusyon, kasama ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witnesses mula sa Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim nito.
23: Sa ilalim po ng ating rules,
0: kapag ang testigo hindi mo na isama ang pangalan doon sa pre-trial, generally speaking, hindi po siya papayagang tumistigo during the trial. And that is why, as a matter of rule, lahat ng testigong isasalang mo, dapat yung pangalan isumitin mo during the pre-trial conference.
19: Regarding the bank officials, for example, it is possible that we will not yet say the names of these persons, but there will be a description of their position and or the purpose of their testimony.
17: Kasama rin sa pre-trial brief ang posisyon ng House Prosecution kaugnay ng posibilidad ng open rule sa directed cross-examination. Sa June 18, inaasahang dadalo sa pre-trial conference ang 11 House Prosecutors at 10 private prosecutors. Imbitado rin doon ang kampo ng Vice Presidente pero hindi ito bukas sa publiko at sa media. Sa pre-trial conference, isa sa formal ng prosekusyon, ang hiling na bukod sa Ingles ay payagan ding gamitin ang wikang Filipino sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 6. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng prosekusyon na dapat ibaba ang kailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ito'y kung hindi pa rin makadadalo sa botohan, sina Senador Ronald Bato de la Rosa na ipinaaresto ng ICC at si Senador Jinggoy Estrada na nakadetine dahil sa kasong plunder at graft. Ayon sa konstitusyon, 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para ma-convict ang isang impeachable official sa alinman sa Articles of Impeachment. Sabi ni Luistro, kung ngayon ang botohan, 22 at hindi 24 dapat ang base number.
0: Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes?
17: Pag-uusapan pa ng House Prosecution Panel kung maghahain sila ng motion sa Senate Impeachment Court para bawasan ang conviction threshold. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
16: Nadagdagan ng 10 milyong piso ang halaga ng mga ari-arian ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Batay sa kopya ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2025. Sa nakuha ang kopya ng ABS-CBN News Research and Verification Unit ng SALN ni na Duterte noong isang taon, pumalo na sa 98.66 million pesos ang net worth ng bise at kanyang mister kumpara sa 88.51 million pesos noong 2024. Hindi pa rin sila nagdeklara rito ng cash on hand at perang nakalagak sa bangko. Umakyat din ang halaga ng kanilang total assets sa higit 122 million pesos matapos idagdag ang biniling condominium unit na may parking slot sa San Juan City na may halagang 10 million pesos. Tumaas din ang halaga ng kanilang total liabilities o mga pagkakautang. Isa ang di umano't tapat na deklarasyon ng SALN ng pangalawang pangulo sa lilitising articles of impeachment ng Senate Impeachment Court. Naghain po ng motion at manifestation sa Korte Suprema ang pamilya ng nawawalang UP students na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño upang pilitin ang Bureau of Corrections na ilahad ang kinaroroonan ni retired Major General Jovito Palparan. Nag-ugat ito sa natanggap nilang impormasyon na wala na umano sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa si Palparan at inilipat sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Binigyang diin nila na bumabalik sa kanila ang mga notices na kanilang ipinadadala sa Bilibid at hindi natatanggap ni Palparan. Mariing itinanggi ng Bucor ang mga ulat at nanindigang nananatili sa maximum security compound sa Bilibid si Palparan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang paglipat ng sinumang high-profile na bilanggo ay nangangailangan ng mahigpit na protocol, dokumentasyon at opisyal na utos ng korte na wala naman sa kasalukuyan. Matatanda ang 2018 ng mahatulang guilty si Palparan sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ni Nakadapan at Empeño. Pinagtibay din ng Court of Appeals ang hatol na ito noong 2022.
5: Hitik sa kasaysayan ang Millennium Transmitter Tower dito sa ABS-CBN Compound. Kaya higit sa kakayahan itong tanggapin at ihatid ang broadcast, nagkaroon na rin ito ng mas malalim na kahulugan para sa mga kapamilya. Sa pagunita ng ABS-CBN sa 80th anibersaryo ng pagkakatatag nito, sabay nating akyatin ang mga kwento ng pagsisikap at paglilingkod sa mata ng iconic na tore na ito. Isang engineering marvel ang matagal nang bahagi ng Quezon City skyline sa loob ng halos 6 decades. Nung itinayo ito sa taong 1968, nag-iisang naghari sa Diliman area ang ABS-CBN Broadcast Tower na may orihinal na taas na 365 feet. Katabi ito ng nooy kabubukas pa lang na ABS-CBN Broadcast Center, ang bagong tahanan ng pinagsanib na unang dalawang himpilan ng telebisyon sa Pilipinas. Ang tore ng ABS-CBN at ang bagong broadcast center nito sa Bohol Avenue, ang mga simbolo ng pangarap ni ABS-CBN President Eugenio Henny Lopez Jr. na maitatag ang Philippines' largest network. Para kay Henny, ito ang magsisilbing bridges on the air, ang mga tulay sa himpapawid. Ito rin ang naglayong tumupad sa motto ng ABS-CBN sa habang panahon na maging in the service of the Filipino. Magmula noon, naging simbolo na ang ABS-CBN Tower sa malayang pamamahayag, ng responsabling paghatid ng tamang impormasyon, ng totoo at napapanahong balita, at pag-alay ng aliw sa maraming kapamilya. At ito rin ang naging instrumento para mapagbuklod ang mga Pilipino mula sa mga magkakalayong isla ng bansa. Mga kapamilya, panoorin ang dokumentaryong Huling Akyat sa Tore ni Anjo Bagawisan sa pagsasalaysay ng inyong lingkod. Simula ngayong June 15 sa ABS-CBN News YouTube channel, pagkatapos po yan ng TV Patrol.
9: Susunod, Coco Martin sinalubong ng sigabo ng pagmamahal sa Cebu. Yan, riba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: TV Patrol sa FM Radio.
5: Sigabo ng pagmamahal ang sumalubong sa hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Cebu. Di magkamayaw ang fans na dumagsa sa mga kalye nang magikot sa motorcade si Coco kasama si prime actress Julia Montes at iba pang co-stars ng inaabangang seryeng Sigabo. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Pasado alas 7 ng umaga nang dumating sa Cebu sina Coco Martin, Julia Montes at ilang co-stars nila sa kanilang nalalapit na series at comeback na Sigabo. Matapos ang ilang oras na pahinga, diretso na sa motorcade sina Coco at ang buong tropa. Mahigit 4 na oras silang nag-ikot sa ilang kalye sa Cebu. Nagsimula ang malapiestang saya sa Taboan Public Market. Sa pag-andar ng motorcade, isa-isang naglabasan sa kani-kanilang mga bahay ang mga taga-Cebu. Masaya rin ang mga bata na magbabalik na ang kanilang hari ng aksyon sa telebisyon. Mula sa malaking sasakyan, lumipad sa mas maliit na truck sina Coco at Julia para makapasok sa masisikip na kalye. Hindi magkabayaw ang tao sa pagkaway kay Coco. Pagsigaw ng pangalan nila ni Julia, nakisabay rin sila sa masayang tugtugan, lalo na ng ganahan si Coco na kumanta. Kasabay nila Gerald Napoles, Smuglas, Basilio, Mark Lapid, JC De Vera at iba pa.
7: I'm just really happy and glad to be part of the show. Thank you, Julia and Coco, for considering me this part. Sa mainit na pagtanggap ng Cebu, mas mainit pa sa Palahon.
8: Napakasaya talaga. Basta mahal namin kayo. Lagi niyong abangan yung June 22, Sigabo, 8 p.m.
6: May extra kilig sa mga nag-abang nang maki-join na rin sa saya si Julia. Bahagyang bumagal ang andar ng motorcade nang dumaan sa napakakapal na tao. Kaliwat kanan, taas baba, sa kalsada man o bubungan, saan ka man bumaling ng tingin, punong-puno ng tao at lahat sabik na makita si Coco. And the long wait is over dahil sa June 22, sa susunod na Lunes na, ang pagsisimula ng kwento ng Sigabo. At ngayong gabi, pagkatapos ng TV Patrol, ipapalabas ang kauna-unahan at official full trailer ng Coco Martin's Sigabo. MJ Felipe, ABS-CBN News.
9: At yan ang mga balita ang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol. Ah, di kinakailangan daw. Sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z, susunod po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Huling Akyat sa Tore. Ako.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being.
13: Wala na to. Beyond that blockage, dili siya makareceive sa oxygen o mga sustansya. So sa atong utok, kung ang blood clot mo bara dito sa dakong ugat nga nag-supply sa ato ang utok og oxygen og dugo, delikado na siya. Nganong delikado na, Doc? Tungod kay ang ato among brain cells, nagkinahanglan na siya og constant supply of oxygen. Kung walay oxygen, ang brain cells musugod og kamatay. Sulod lang, pipila lang ka mga minuto, mga pinaga. So, unsa may mga ilhanan, Doc, nga naapektuhan na ang mga brain cells nako. Labi na kung ay mga nagbarabara dito, mga possible symptoms, mga pinaga. Number one, kanang kalit lang nga pagka puy-puy, weakness sa ato ang mga aping braso, mga kamot nato, bukton ug mga paa nato. Ikaduha, kining gitawag difficulty speaking, maglisod kag storya. Ikatulo, malibog ka, confused ka, naka sa pagkalibog, di ka kasabot sa imong gibati. Ikaupat, loss of balance, ayan ha. Kita nimo nga, may bawaan nimo, mabantayan nimo nga, or makabantay ka sa naapektuhan ang ilahang utok, labi na kung ang ilahang loss of balance, apektado na. Ugat dito sa ilahang ulo, pinanggan. No, kanang gitawag ischemic stroke. Kung sa heart, heart attack, nga nagasupply yun ni siya sa dugo, paingon sa mo action, panahon nga ma-atake na ta. No, kay ang ma-hospital ba yan ng heart attack pinangga? Di na maubos 200,000 ang gasto. O pa'y labot sa imuhang pocket money. Importante ang pagpakabana. Labi na mo sakit imong dughan, unya ang sakit, mo adto dito sa imuhang braso, sa imuhang panga, sa imuhang liog, sa imuhang likod ng kugo. Problema yan. Kasi mo ni mga possible symptoms nga nag-heart attack na ka. Kana din magsakit-sakit ang atong mga panga o atong mga jaw. Unya, nagsakit pagid ato ang mga braso, muditsos to ang mga bukto na to, bantayanan. Labi na pag naay shortness of breath. No, medyo lisod iginhawa. Unya, gipaningot kag bugnaw, kuyaw na. Labi na kung medyo giluod ka. Kana, posible na yun na nga nag-aatake ang kasing-kasing. Daghan pa ang posibilidad or mga possible areas nga mo tibugol ang mga dugo dito. Pwede sa itong baga, kanang gitawag pulmonary embolism, pwede po kanang gitawag deep vein thrombosis, di sa itong mga batiis, pwede po mga pinangga nga mo hinungdan nga manghubag ang imong mga batiis, sakit kay imong batiis, init ang imuhang isa sa mga batiis, unya nagpula, unya naglagom-lagom, posible na nga naay mga blood clotting na dito. Kung sa baga mga pinanga, pwede po di ay magkaroon ng tibugol nga dugo dito sa itong mga baga, lungs na to. Nga naman, posible di ay nga naay tibugol sa itong mga batiis, matangtang, unya mo travel diha sa ito ang mga dugo o mo stack up dito sa imuhang baga. Pwede yan. Kasi pila ra ka minuto, pag ma-stack up na sa dito, pwede ta ma-fatal or ma-fatal kaayong mga pinangga. Mabitaw kung naakay paglagom-lagom, pagpula-pula sa imuhang mga batiis, unya ng hubag imong batiis, unya labi na. Confirm yun. Nga naadyog kay mga blood clotting sa imuhang mga tiil, bantayan imong baga po pinangga. So, mangutana ta, ngano na may mga blood clotting? Ngano mo porma man na sila, Dok? Ang common risk factors gyud niini, number one, smoking. Kaya ang chemical sa sigarilyo mo damage mong gud siya sa atong mga kaugatan. Naay mga wall ang ato ang mga kaugatan, mga blood vessel. Kung naa man gyud damage dito para dili ta mag-bleeding, mao na atong dugo mo clot dito. Actually, si clot, blood clot is pag-save lang gyud na siya sa tuang system tungod sa atong mga wrong lifestyle. Ikaduha, diabetes. Ang high blood sugar mo damage na siya sa atong blood vessel o mo pa-increase sa inflammation. Mao na kuyaw ang diabetes, pasagdahan, unya-unya, diha rata makuratan kung naatake na ta. Ayaw, ngano man. Paabuto na lang magun nato ang atake basta taas ang atong blood sugar level. Mabitaw nga ayaw na yugtulog busog. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
12: Basta healthy, happy!
14: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
15: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
16: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
18: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
19: Hayat, it's EXL Makabuhay.
12: Basta healthy, happy! Ang blood sugar, grabe na mo shoot up kung di ka kapugong sa imong emotion. Nganuman, every time masuko ka, mutaas imong stress hormone, mutaas po ang imong blood sugar kasi kailangan manatuog sugar para nga makalihok ta pag-ayo. Ang problema kung sobra, mana dapat ang kasuko, dili mawala ang kalinaw. Namangoy kalma nga pagkasuko. Constructive ba? Makatabang nga pagkasuko. Kanasig kahiubos. High blood pressure. Pagtaas imong BP, gipasagdaan 130 over 90. Wag yun ni normal, 120 over 80. Kasi daghamang mga practitioner nga ang 130 over 90 okay pa daw. Pero dito sa US, dili naman na okay. Hinumduman nato mga pinanga. Dok, wala ko'y gibati. Yes, wala kay gibati tungod kay wala pa'y dako nga damage na hitabo sulod sa imuhang ugat nga naman. Ang high blood pressure, perminte nga taas ang BP, natulog ka taas ang BP, nagtrabaho ka taas ang BP, nagpahulay ka taas gihapon ang BP. Wa kay check-check mga pinanga. Dito, hinay-hinay na lagi dito nga nag-create og clot formation. Kaya nga naman, basta ma-chronic ang BP nga taas, sobra na pila ka mga bulan, maginahinay na dito damage sa imong wall, sa imong kaugatan, lining sa imong kaugatan. Unya kay nalagi damage, kinahanglan og clot formation para di ka mag-bleeding. O, diba? High cholesterol, makapa, clot formation pod. Kaya kung naakay taas ang cholesterol, mubagtok ang imuhang kaugatan. Ang pagbagtok sa kaugatan tungod kay taas pero pressure, kung sa may mahitabo, kana nga pagbagtok mo tang-tang hinay-hinay. O kung mo tang-tang na siya, murag mubuto na siya dito, pinangga, pwede na siya makakreate o daghan nga tibugol nga dugo. High cholesterol. Simple kay high cholesterol. Ayaw lang yung tulog busog, inom insaktong tubig, ayaw pabiling lingkod, humanog kaon. Dapat humagkaon, lakaw-lakaw, 15 minutes para nga ma-process ang cholesterol. Dili siya maging excess. Obesity. Oh. Magpadako na gaitas to ang tiyan mga pinanga. Magpadaghan na gaitag bilbil mga pinanga. Ang excess body fat mo pa-increase sa inflammation o clotting factors sa atong mga dugo. So sa ato pa, mag-exercise. Every before breakfast, magbaklay ka 30 minutos sa di pa ka mamahaw. Yun ang pang-energy ni mo, pang-balance imong cortisol. Nagkay pagmata maguna to, pinangga, taas magutag cortisol. Baklay, inong tubig. Basa og pulong sa Ginoo, basa og mga balasahon nga, maano ta, ma-refresh ta, ma-remind ta. Ayaw gritsog trabaho, ayaw. Imbalance man na siya. Kinahanglan i-prepare ni mo imong self before ka magtrabaho. Physically, emotionally, and spiritually. Hinumduman na ito ha, ma-output nga magpapayata pinaagig diet alone. Nga daghantang ipang-inject, daghantag inumon lang, daghantag mga bawal, pero wala tay ehersisyo extensive nga exercise. Exercise nga regular nga exercise. Dili gihapon na siya optimal nga kahimsog sa panglawas. Kaya ang optimal nga kahimsog sa panglawas, namayat ka, pinaagig yun sa pakusog, balance o timing sa pagkaon. And of course, ang pinaka hinungdan na magyud nga, mutaas ang ito ang timbang. Kana lang yung matulog busog, grabe yun na pinaga. Mauna magabi, wala na'y karnihay magabi. Kumakarni man sa gabi, okasyon lang, may lasok si mana kausa. Unya, bawion po ni mong exercise pagka buntag, pagka morning, para nga mahilis lang yun ang mga fats. Kani, long periods of sitting. Niabot kag tulo ka oras, naglingkod ka. Nagsulat, nagtype, nagchat, o sa pagi buhat nimo, pero ang imuhang paglingkod, sobra duha tulo ka oras na straight nga lingkod. Ang atong dugo di ay mga pinangga. Maghinahinay siya o kahinay sa iyahang pag-flow paingon sa tong mga tiil. Muhinay ang flow sa dugo nga going paingon sa tong tiil. Panahon nga taas-taas ang atuang paglingkod. O ang mga blood clots, mas muporma siya panahon nga hinay ang circulation diha nga parte. Daghang nagsakit kay kulang og movement ang heart, dito po magka blood clot unsa may movement sa heart. Laughter, ayan, kulang og laughter, kulang gakos, kulang mga kisses, kulang excitement pud gamay, no, kulang pud reward ang imuhang kinabuhi. Kinahanglan nga atong mga kasing-kasing palipayo nato, balance, healthy. Mana kinahanglan tag mga kisses, hugs, laughter, inspiration kada adlaw. Kay real gyud pinangga ang mga challenges sa tong mga kinabuhi. Mao na nga sa tong mga tiil, kung wala po siya insakto nga movement, magka blood clotting po na siya. Pwede siya magka inflamed dito. O the last but not the least, kining gitawag mga naay mga certain heart condition sama sa arterial fibrillation. Sa maning arterial fibrillation, common na siya nga heart rhythm disorder. But pasabot, kung magisgot ganit tag atrial fibrillation, ang upper chambers atong kasing-kasing, kaning atria, kinimanggong atong kasing-kasing mga pinangga, na itaas nga parte, napo na siya ubos, unya, sa taas, napo na siya mga kwarto-kwarto, at least na iduha kwarto dito, unya, ang sa baba, napo iduha kwarto. Ang kwarto, kaning gitawag atria, sa tuang taas nga bahin sa itong kasing-kasing, dapat sa normal na siya nga function, iya mupuga rin na siya, i-squeeze niya strongly og napo na siya'y tempo, rhythm, ang pag-push niya sa blood paingon dito sa baba nga mga kwarto. Pero imbis nga iyahang pug-on dito, i-squeeze lang niya dito, kusog nga pagka-puga, ang mahitabo pag naatay atrial fibrillation, imbis nga puga ang mahitabo, ang iyaha is uyog. Ang mahitabo niya, murag bulabog. Ang mahitabo niya, shaking gyud sa kaayo. Quiver or flutter chaotically. Bulabog. Dili siya, walay rhythm. No? Nga healthy nga rhythm. Shaky ra gyud siya. So ang mahitabo, pag ingana nga condition, ang dugo magpabiling stagnant sulod sa atria, sa upper chamber.

0: mga supplement nga mga makasupport sa heart, walay matulog gihapon busog. Unya sige pa og kahiubos, dali mahiubos, dali masakitan. Unya kung naay mga okasyon nga inom-inom, mo inom pod pero gidaghan og inom tungod kay panagsara lagi hala daghanon. Oh, mao na gitawag holiday heart syndrome. Kaya ang alcohol maka-irritate na sa ato ang mga electrical system og mo-trigger siya og atrial fibrillation or shaking sa imuhang upper chamber, sa imuhang kasing-kasing. Mga pinangga, kung gusto ninyo og natural nga suporta alang sa atong adlaw-adlaw nga kahimsog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Food Supplement. Matag adlaw pinangga, isa hantud tulo ka capsule. Pwede gani duha tulo capsule idungan nimo nag-inom dayon tulog or human pa ni hapon pinangga. Kaya ang EXL Makabuhay Plus gihimo gikan sa piniling natural nga sangkap nga makatabang sa pagpalig-on sa lawas, pagsuporta sa resistensya og paghatag og dugang kusog og kalagsik sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Daghan sa atong mga kliyente ang nakagamit ni iniisip kabahin sa ilang healthy lifestyle uban sa hustong pagkaon, igo nga pahulay og regular nga ehersisyo. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule 1 to 3 capsules human sa panihapon o sa dili pa matulog. Kung kinahanglan mahimong imnon 2 times a day or 3 times a day, pwede kay mga pinangga para dali ta maulihan sa itong ipambati. Kung nag-inom tag maintenance, palihog ibulag lang ang pag-inom sa imong maintenance o sa EXL Makabuhay. Tagayog duha, tulo ka oras ang gap ayha kamo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Hinunduman na ito mga pinangga, prevention is better than cure. Atong ampingan ang atong panglawas, matag-adlaw pinagi sa husto nga estilo sa kinabuhi og natural nga suporta. EXL Makabuhay Plus para sa natural nga kahimsog, kusog og kalagsik sa matag-adlaw. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, I'm
7: EXL
6: Makabuhay. Virus lang yan!
7: Huwag kang matakot! Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging mainam, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sekreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mix ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil.
6: Laban lang.
7: Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilintag kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The quality of your relationships often determines the quality of your life. Unsa daw ang kwalidad

0: sa imong relasyon, mao po daw sagad ang mo tudlo or mo pakita sa kwalidad sa imong kinabuhi, no? Reflection gud siya. Daghang mga tao naggastog daghang mga tuig sa pagsulay gyud, pag-improve sa ilahang mga paninapi, finances, career o kahimsog sa panglawas. Yet forget one of the most important areas of life, our relationships with God, family, friends, and fellow church members. Isa sa ato ang abtununon, i-cultivate, ibutang sa matag to-do list, matag adlaw. Usa sa mga goals matag adlaw is relationship. Number one, relationship sa Ginoo, family, friends, and fellow church members. Relasyon na to silingan. Og one area to improve is ang pagpaminaw. One of the greatest gifts you can give another person is your full attention. Daghan sa mga nag-away, nahitabo tungod kay daghan lagi sa mga tao nagka-dili tungod kay nag-disagree sila. But tungod kay, ngano sila magkasinabo, tungod kay ang isa, wala mi bati nga murag gipaminawan siya, gisabot siya. Mao na nga before ta mo storya, mo kat-un-una ta sa pagpaminaw. Before correcting, dapat tun-an nato muna ang pagsabot. Before ta mo hukom or mo judge, mo learn muna ta unsaon pagpakita og kaluoy. When people feel understood, hearts open. Trust grows. Relationships become stronger. Our word for today, James chapter 1, verse 19. Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ipahimo gyud sa matag tao nga paspasta abtik ta maminaw pero hinay ta mo storya. Hinay pud ta masuko. But pasabot dili ta dali masuko ba? Unya dili pud ta magdali-dali mo storya. Kanang mo storya nga walay giagi sa principle. Ayaw sa pagbati lang ang imong pag-react. Kinahanglan, principle gyud. Inamduman nato, strong relationships are built one conversation, one act of kindness, and one listening ear at a time. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan, og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay gunang Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Magka Buhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ay, EXL Makabuhay.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Arrancada. Arrancada.
1: Yes, maayong buntag mga karangkada. Welcome sa itong pagbanag-banuban ng ito ang Tulumanon, Arrancada sa Buntag. Ang tod kita, alas 8 sa Buntag, bagagal na sa adlaw garon nga Martes. It's a 16 na bulan sa Hunyo, tuig 2026, mga egsoan. Banabanay ko ninyo sulod sa usag oras sa itong programa, mga gala. Paghatod sa mga balita, sa mga naguna o ulahing ang mga balita, mga gala. Ito nagkailab sulod sa 24 oras sa sulod o gawas sa nasod. Live kita. Nga marunggan, ganoon mga gala, no? Nakasynchronize kita din ha sa 96.7 lungsod sa Nabunturan. Mayang buntag, ganin yung danan din ha. Good morning! Ang 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning! Yes, good morning. Green yung dinan. Aning unusam at ang barunggan kita sa 89.5 diyan sa lungsod o siyudad sa Tagum. Ang 89.5 FMR Dabnor. Okay na ba, kid? Okay na ba dito ang transmitter sa kwan? 89.5? Ha? Mga oti? Ayun na. Off-air man tagagahapon sa Tagum. Sa 89.5, okay na ba? Siyempre, magigala din yung naglanog-lanog sa Dakbayan sa Davao. Ang 101.9 FMR Davao City. Buntag sa itong bagasuki, baga drivers nga managpalanog-lanog din ibagaw rin sa garon. At ayon sa pagbahis-bahis sa mga nagkadayang kadalanan din sa Dakbayan sa Davao, sa itong mga public utility vehicles, public utility jeepney. Sa itong mga taxi drivers, silo ka rin yung danan. Mga manang, mga manong, baga indag, baga undong sa mga namnikay-sikay ni mga rin sa garon. No, every minutos na mga igala, humanag galagubon tak na sa La City sa Buntag. Kagahapon, gidala na giyod ang pateng lawas ni Rene Batermonia mga igala dito sa ilahang lungsod sa Talagugon, Agusan, Del Sur. Sa iyo sa Buntag, gihawa dito sa Guan, Davao, o sa Ateneo, din sa Davao. Na gidala, padulong sa Talakugon, hapit pa sa Panabo, Arabic supporters. No, kadalungsod magigala, bagang duot sa mga supporters ni Rene Batermonia, kada simpatiyang ato sa iyahang gamadayon. Daghang makatuong gineng gibinuangan si Rene Batermonia. Atong paghapit din sa Panabo, kagapit sa St. Peter Funeral Homes, kay giinjikan o gadugang gininiang formalin. Tama ba ko? Okay. Din sa kabagang duot sa mga tao, mga gala, mga supporters ni gawas ang iyang inahan o nihatag o minsahe, dako o pasalamat. Ito sa mga supporters sa iyang mga anak. Then pag-abot niya sa Tagum, ah, grabe. No? Kinagkadaghan ang mga tao, mga supporters na sa Tagum nga buot mo tanaw. Nga muagi ang pateng lawas ni Rene Batermonia. Nahimong hero si Rene. No? Ang even ang uban nga wala ka kita sa dula ni Rene, pero naluoy sila sa ginagatan sa mga nga bata. Anto dito sa Mawab, Nabunturan, Montevista. Grabe ang kining pagsimpatiya nga dito sa kamatayon sa mga nga bata, mga gala. So makaingon ta nga makasubo gayud kaayo ang nahitabo kang rini ngalan tunaw na to Rini Clert Batermonia. Usa siya kabatanong atlita gikan sa Agusan del Sur, particular dia sa may Talakugon, nga adunay dakong kaugmaon magigsoon sa natad sa gining basketball. Apan kalit nga naputol ang iyang kinabuhi sa usa ka drowning incident atol sa team building activity matud pa dito sa Aurora nga dong Hunyo 8, 2026. Tingala dah nganong dito man sila nag team building, no? Nag-training nga gani ang mga army dili dito matod nila daggo kay mga balod. Sa dihang gikuhaan og pamahayag si Yeng Giao ang coach sa Ren Orsain, naingon siya mga igsoon nga tanan mang mga team, no, mga players mo agigid ana nga training ilawom sa tubig. Pero dili sa open. Mutpasabot, dili sa dagat, dili sa sapa, kundi dili dito sa close sa swimming pool. Para mabantayan, no, ang kadtong mga atlita. Dito sa dagat, dagko kay balod, gibuhian ka dito. No. O mo kita maswito kung sa ginahitabo. Maghulat na lang kita resulta mga gala sa gini ang investigasyon. So mo ito nga ang dako nga simpatiya o suporta ay iyahang dadawat sa mga tao human sa iyahang kamatayon. Nagpakita mga kaigsunan nga daghan ang naigo sa iyahang istorya. Okay? Ililang tungod kay atlita siya sa kininiang Ateneo, kundili tungod usab kay simbolo siya sa kabatanunan nga nagapaningkamot aron makabot ang damgo bisan gikan sa yano nga kahimtang sa kinabuhi, no? Ingnuntang igu-igu ra ang kahimtang sa kinabuhi din sa Talakugon. Okay? So makonsider ganit ni Coach James Mangegala sa Ateneo de Davao nga kubo lang yun ang ilahang nga balay. Mao nalipay ang mga ginikanan nga, no? Nahimong maayong magdudula ang ilahang anak o ang damgon unta sa iyang anak nga mahimong usa ka professional basketball player Mangegala aron maka hawas man lang sa ilahang kawad-on. Pero sa usa ka pamilok, no, kalit nga nahanaw tanang mga damgo sa mga ginikanan o sa mga igsuon mga higal. Gani ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, mismo mga igsuon may padayag sa ilahang pagbangutan, nagisgot, nga kaniadto siya usa ka benepisaryo gani di ay sa kininiang forfis, no, sa forfis mga igsoon. Mao na nga sa akong tan-aw ang kusog nga suporta sa mga tao usa kana katima guys kita eh feedback man usa kana katima ilhan nga nakita nila ngadto kang Rini Batermonia isip inspirasyon. Usa ka batan-ong adunay talento. Usa ka batan-ong adunay disiplina o dakong potensyal maghigala. Kung ang usa ka tao nga puno paunta sa mga damgo, mawala sa sayo nga edad, natural, nadaghan ang masakitan ug mohatag og simpatiya mga kaigsoonan. Ang iyang kamatayon, usa-usab kapahinumdum, bisan unsa pagkadako ang talento o planos kinabuhi, mangigala, ang kinabuhi, mahuyang o dili na tumatagan. Mao nga daghan ang nag-ampo o naghatag o pasidungog sa iyahang panumduman. Di ba? Kita tanan diri, takabalo. Ano sa takuhaon? O ano sa kutob? O asa sa kutob ang atuang pagbakasyon din sa kalibutan?
0: Binuang!
1: Hindi na binuang. Ay, good kataw eh. Hindi na binuang. Si Efren Armilia. Pwede na mo, sulod ka Efren. No? Minaw gagaroon, no? Ito ang reporter sa Gawas, mangigala. I-message lang ko. Karangkadang i-friend kung gusto na kang gining musulod. Asa magkakaroon na imutang. No? Gusto na kang musulod. Si Keng. I-message lang ko, friend. Gusto na kang report. Itong i-open ang linya. Keng, sumuna, bakasyonista lang to tanan. Kung mahumanang itong pagbakasyon din sa kalibutan, takabalibad. Hipos ka ka. Humana imong bakasyon, tama na. Muna siya mag-exon. Bueno,

0: Dawaton na to ang report gikan sa to ang kauban na dugat gikan sa gawas smuggled nga mga sigarilyo sa sakmit sa Mati City. Tong kumpletong detalye tong dawaton ang report gikan sa gawas ni Karangkada Efren Armilia. Efren, go ahead.
1: Yes, Karangkada Elber na kumpiska sa mga sakop sa CIDG o sa BIR ang mga smuggled sigarilyo na nagkantidad o 8.1 million kapisos dito sa may Coco Frappa Beach Resorts, Barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental, na himo ang maoga operasyon human nga dunay naka-report sa otoridad sa maoga kalihukan dito sa lungsod sa Manay, hinungdan nga mikasadayon ang CIDG inabagan sa BIR o ganito pag-abot sa lugar na dakpan ag tuloka individual o na confiscate ang daghan kayong karton nga dunay sulod nga ismagol nga sigarilyo gadag kantidad o 8.1 na milyon ka pesos gihimo sa gobyerno pinaagi sa CIDG ang pagpagdakop tungod kay matawag matod pa kini nga sabotay sa ekonomiya tungod kay kining ismagol nga sigarilyo wala gabayad og buhis og gibaligya og barato diha sa merkado. Kana aga report natong nakalap gikan sa Police Regional Office 11 kini si Efren Armilia sa FMR Network alang sa Arangkada sa Buntag.
2: Arangkada, Arangkada.
0: Kadagang salamat, Garangkadang Efren Armilia, sa mohang report, mga smuggle kong sigarilyo na sakmit sa tuwang mga autoridad, mga gala. Manay day, Dili, Mati City, sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Kagapon, katugyan ang report, mga illegal ng mga oil, no? Ang wala usay, ipagipakita, mga gala, ang gininiang mga peppers. Andot magandang illegal kaya wala kay bayaran si gobyerno.

Padayon ta sa ito ang isgutanan garong buntaga magigala samtang itong oras garon. Doon na nagitay 24 minutos suma naglabay. Ang tagna sa La City sa buntaga.

0: Dugang balita patay ang usa ka 21 anyos nga babaeng giilang si Maria Eduarda Rodriguez de Pritas. Human nahulog sa rope jumping sa Skeleton Bridge sa São Paulo, Brazil. Aga video mga igsoon sa biktima, nag-viral gini human magkita nga gialsa ang maong babae sa tulo ka instructors. Apan wala ni ini natauran o gining safety rope di nahulog gini o 40 meters. No? 40 meters sa 100 equivalent nga to sa 130 feet. So matod sa report sa BBC, wala na matabang ang biktima. Atol sa pag-responde sa emergency team, gumikan sa kataan sa yahang gitagakan kakunin matagak og 40 meters. Matagak malangit ka sa kandana mga 8 feet balik-balian na mga kasi muhang mga bukog. Kanipang gininiang 40 meters mga gala ay yahang gitagakan. So sa karon gidakop na ang tulog ka instructors samtang padayong ginaimbestigahan sa pagkapulisan ang maong insidente mga igsoon. Ang rope jumping usa ka extreme sport nga lahi sa kada gitawag na tag bungee jumping. Gumikan naggamit kini og low stretch nga climbing rope. Samtang ang bungee jumping nagagamit lang kini og kining elastic nga pisi, di ba? Nigambak nimo nga murag kag mo bounce ka, no? Kining bungee jumping mo bounce ka. Ha? Nga hinungdan sa pag-bouncing effect, no, sa usa ka tawo nga giniang muambak mangigala. So ang rope jumping usa ka extreme sport nga giniang nagagamit kini og kanang low stretch, no, climbing rope. So mubo lang siya. So wala matawod ang katong safety belt niya. Ha, gadanghag butong mga instructors. So, patay. Kanang manginganak bitong mga sport, no? Hindi kayo ganahan na bagay. Gamay yung sipyat ni mo na patay ka yun. Di ba? Pero hiligay rin mo guna, hiligay. Hiligay rin ang stock. Muna nga mabot ang panahon, mahilig kagid si Mohang Kamatayon. Sa laing nga bahin, nagapadayon sa pagpahugot sa kampanya batok sa photo o video viewerism. Ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group din 35 ka-operasyon ang ilang gihimo gikan Enero hangtod Mayo. Ning kasamtangan nga tuig nga misangpot sa pagkadakop sa 27 ka mga individual mga higala. Sumala sa PNP, na luwas usab sa mga operasyon ang unom ka children in conflict with the law. O gusto ka biktima. Then kadaghanan sa mga kaso naglambigit sa walay pagtugot nga pag-record, pagtipig o pagpakailap sa pribadong mga hulagway o mga video. So karon gipasidanan usab mga gala sa insya, nga ang photo o video voyeurism usa ka seryosong krimen ubo sa Republic Act number 9995. Kun antay photo and video voyeurism Act of 2009. Nagpamahayag garon ang presidente sa Ateneo de Davao University mangangila ilang gipaklaro nganong gilimitahan ang pagsulod sa Torreon lawyers. Gipasabot ni Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan nga ang paglimita sa pagsulod sa mga abogado ni Attorney Israelito Bobby Torreon sa katapusan gabi sa haya ni Rene Batermonia magagala. Gihimo aron mapanalipdan ang pamilya gikan sa dugang tensyon o kabalaga. Matud ni Father, ang maong desisyon kabahin sa pagatiman, aromatagan o pahulay o kalinaw sa huna-huna ang naulilang pamilya. Nagpasalamat usab si San Juan sa dakong suporta o pagigduyog nga gipakita sa publiko atol sa tulo ka adlaw nga lamay diha sa Ateneo de Davao University. Giingon niya nga ang komunidad sa Ateneo miduyog sa pamilya matrimonya. Silang kasubo pagpasidungog sa damgos kinabuhi sa batan-ong atlitang namatay. Gidugang pa niya nga magpadayon ang suporta sa universidad sa pamilyang matrimonya. Bisan pa sa pagpauli ni Rene ngadto sa Talakugon Agusam del Sur. Gipadayag usab ni Father ang pag-abli sa pultahan sa Ateneo alang sa pag-igsuo ni Bubet nga mahimong kabahin sa komunidad sa umaabot. O katoy saktong katarungan, Padre. Kay matud ba gusto sa pamilya ni Batermonia nga musulod ang mga lawyers ni Israelito Turion? Pero imo kunong ginapugngan, dili magkasulod. 31 minutos na mga igsoon, mga nagdalabang ang takna sa Alas City sa Buntag. Baligtaon niyang taon-taon. Pagparayon sa tuwang mga nagunag, ulang mga balita sa itong programang Arangkada sa Buntag, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa sales department. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
3: Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Yes, balik tama ka garangkada sa tuwang kaya programa. Garangkada sa bunta ka gulang kaya pong Chilmer Dude sa Romantico Tandok ang ginibagawan. Agdadala Sudso. Basta sa tagpipilag ka mga mensahe diri mag-exon. Asa na ang isaad sa Double Light Dude sa Romantico ang ginindot ilang servisyo. Sige man noon o gabran out tag-as pagin kayong oras. Client ng Tagum City. Minaw me sa 101.9. Wala-wala man. Dili kayo tinaw ang kwan, ang signal din ha sa kwan. Tagum karon wala pa rin mauli ang itong kwan. Ang itong transmitter, no? Para yun pag nag-trouble ang itong mga technical crew din sa Tagum City, no? Para yung problema ang itong transmitter site mag-exon. So, paabot lang ta. Ang gining 101.9, taas-taas ni Glabay, 10,000 watts. Pero kung diyan sa Tagum, di na kayo clear. Maabot ta, pero di na kayo clear ang gining signal. Pero masagtan good gihapon. Medyo doon na lang hagaras gamay. Murag na'y hangin baga haguros. Pero sa unang panahon, wala pa kayong mga registration din sa Tagum, no? Klaro kayo ang gininiang signal magigala sa mga tanang registrations din sa Dabaw, no? Kay ako, taga-Tagum ang yudgo. Dihari pa ko sa unas Dabaw po sa lain pang stasyon. Okay, ulit kong kuhan sa una. Sa Love Radio pag usun na, ulit kong Tagum, klaro pa kayong Love Radio dito. Karon, di na po. No? Di na maklaro, magigala tungkol sa kadaghan na po ng mga radio station sa Tagum. Hapit na 20 ang mga radio station sa Tagum. Gadikit-dikit ang mga frequency. No? Muna, ang atong frequency karon din sa FMR Dabaw, 101.9, naapoy 101.5 din na. No? Naapoy 101.5. Naapoy 102.1. Di ba? So, mo nang di na tin out, di na clear. Ang ito ang quality signal magigala din na sa Tagum City. Okay? So, nag-registration sa Tagum kid, no? Mas daghan na mga illegal sa mga legal nga mga radio station. Pinoo! Katag din na sa syudad sa Tagum mga illegal nga mga radio stations. Oh, mag-apon na himo ang intis eh. Dahil mag-apon nga lanog-lanog ang mga illegal nga mga radio stations mag-exoon. Nghatag pag mga numero sa lasto. Kabalo gud ta nga illegal na. Di ba? Eh, pat din eh. Kay mudaog ni. Ha? Sigurado ni. Gikan sa gugumamila padulo ngadto sa Pargayo. Pargayo ngadto sa Kalachuche. Oh, mag-change coding ta ugma. Nga bitay nga na, magkadungog mo ana. Mga announcer. Uban ang magagagmay kay mga tingog. Din ha, sa palingki, sa mong kayo. Magkita-kita ta, kay mag-change coding ta. Ay! Okay? So, muna, kapasinsa lang mo. Minaw lang yapon mo diya. Balag agaras. Kung diri sa dakbayan, sa damo, magigilatin aw kayo nga to ang quality signal. So, yung pangunta na, nga asa na, gisaad sa Double Light, nga nindot nga services. Magsige man noon, ugbran out, tag-as pagid kayo ang oras. Client ng Tagum City. Ha? Normal. Nga daghang mga konsumidor ang masuko, magigsuon, kung sige burn out. Unya, ilapag yung giingnan, saaran, mulig on ug maayo ang serbisyo. Diba? Pero karon palang gani, bulik-bulik na.
Ato nagkalabay ang gabi eh, sa Baddo. No? Daghang nanawag sa ato, nag-text sa ato ah. Ganoon sa maning double line. Noon sa maning Danico o Nordico. Ang Nordico, tawagan ni mo. Hindi na ni mo makuntak. Kung nga makiamigo makuntak sa Nordico, ilang ingon nga, dili na may kahilabot. Kung doon ay mag-burn out ng lugar, tungod kay doon na nag-i-issue nga urit opposition. No? Ma-technical sila. Kung ilang ayuhon mangyagala nga gi-issuehan na sila urit opposition. Sa maning urit opposition sa kanakamando sa korte mangyagala nga nagtugot so sa katao o sa ka-institusyon nga makakuha og legal nga pagpanag-iya pagkontrol sa usa ka yuta o sa ka-property. Okay? So, mauna nga kung adunay gi-issue nga writ opposition, mahimong papahawaon sa sheriff ang mga nag-occupar sa property sama sa gibuhat sa Double Light. Ilang gipapahawa ang Nordico. No? Itugyan sa legal nga tag-iya. Mga igala, pagkatong ni-assume ang Double Light ang position, ang possession sa kininiang Nordico. Muna, bisag tawagan ni mo Nordico, hindi na manubag. Na kay amigo tawagan, mutubag sila, pero wala na sila gahom nga mubalig pa sa kiniang kuryente. Karon, ang Double Light imong tawagan, dili manubag. Mga taga Double Light, ay mo pag pinakno. Tumanang inumagasaad sa katawahan nga inyong gipasaligan nga mas munindot pa ang inyong serbisyo kumpara sa Nordico. Unsa naman ni Ron?

Again, ay paibalok ron. Ang buhangin magkasinati karon og 8 hours power interruption. No? Magpatuman og 8 ka oras nga schedule power interruption ang double line power company. Ngani unta ba? Eh, bago man mong ni-assume dito sa kuan, Davao del Norte. No? Inyong ibalita. No, mga tao. No? Pwede man sa radio. Pwede po sa social media. Okay? Eh, makipag-coordinate mo sa kinini ang LGU Tagum. Diba? Makipag-coordinate mo sa LGU Tagum, kaya naman tayo kung andi, city information. Ilang kayo nag-text sa kuang busing. Okay? Dudes, on air mo. Di man makuha sa kong sakyanan. Gikuan, sir. Sa 101.9. Kaya nga ito ang 89.5. Na technical problem ang transmitter site. O panayon pagkaroon nga nag-troubleshoot ang atong mga engineers, mga IT. So, mabati karon magigala din na sa 101.9 na sa Tagum. Okay? Ludods, mayong buntag. Buntag pod. Great lang ang mga naminaw karon na Bunda family sa may buhangin. Si Berting. Berting Abunda. Untag ni Mada Berting. Okay. May nausap karon si Barangay Gagawad. Kili Kukilia Magigala. Diyan sa Barangay Visayan Village, Tagum City. Ako na yung amigo. No, architect na kagawad pa. Dako po ni potential nga mahimong city councilors pohon. So unin ni city councilor Jun Kokilia si kagawad Kelly Kokilia, architect na kagawad pa. Buntag ni Madawad. Bugat ning iyang mga komitiba nga gihawiran dinha sa barangay. Nagawid ni siya sa Committee on Infrastructure. Siya nagagunit sa infrastruktura ng Committee Iba Pagkigala. O yan siya pag nagagunit sa Solid Waste. Yeah, membro po niya sa Bids and Awards. Sa bank. Okay? Basta-basta ni, mga naga makita kanunay din na sa mga kapurukan, sa 81 ka mga purok, kung wala ko na sayo. Kaya sa Barangay Visayan, kini si Kelly Kukilia. Mukabot sa napulo ang patay, si Tete Utsuna ang naangol magigala o 19 ang missing sa Davao Region tungod sa magnitude 7.8 ng linog nga niigo sa maasim sa Rangani itong Hunyo 8 magigsoon. Gikumpirma garon ang maong ihap sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11 kagahapon Hunyo 15. O gasubay sa maong report, anaa. O wala-wala, sir. No? Kanang 101.9, sir. Dabaw na nga istasyon. Mabot di Tagum, medyo hagaras gid gamay. No? Kaya nga tuwa, laging 89.5 din na sa Dabnor. Gina-troubleshoot pa ang transmitter. Tungod gay doon ay problema. Basig ang antena na sudlan tog tubig sa gunson nga kining ulan ay nag-leak, di ba? So, madunggan ta karon sa 101.9 FMR Davao. Balik ta magigala, may buntag si Tata Munlion, kanunay ganisa nagkapamina magigala.
former municipal councilor po na diha sa Maymawab. O gagaroon na na assistant head for political affairs sa office of the congressional, no? Ni First District Representative Di Carlo Uyuoy, mga egsoon. Muntag ni Bragong, bahala guwa ka na minaw, great lang gugo. Okay. So, baligtas subay sa mga report.

Samtang aduna pay pito ka mga pamilya ang nagapabilin sa gawas sa mga evacuation site mga higala. O niya ni abot usab sa 141.6 million pesos ang damyos sa kiniang kinatibuk ang infrastruktura. Uban sa 7,029 ka mga panimalay nga nadaot magigsuon diin 2,650 niini ang totally destroyed. Ang tag totally destroyed, no, di nakapuy-an. Diba? So sa pagkakaroon, padayon paghapon, magigsuon ang rescue and relief operations sa mga apektadong lugar. Ilabi na sa mga komunidad sa Davao Occidental nga lisod pa ang pag-access sa kininiang ayuda mangyagala gikan sa gobyerno. Sa nasyonal formal nga ipatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso ngadto sa usa ka special session, no, ugma puhon Hunyo 17 aron dinalian nga aksyonan ang mga nakabinbin nga mga prioridad nga magabalaod noon sa kagamhanan magigala. Subala ni Palace Press Officer Claire Castro, gitawag o klaro ang mensahe sa Pangulo ngadto sa mga magbabalaod nga mubalik sa trabaho. Tumong sa maong special session nga paspasan ang pagpasar sa mga balaod noon magigala nga nagkalambigit sa social protection, edukasyon, panglawas, lakip na ang pag-usad sa controversial nga anti-political dynasty bill. May gawas ang maong kamanduan mag-exon sa Malacanang taliwala sa nagkainit nga tensyon sa Senado gumikan sa mga hungihong kalabot sa pag-usob sa liderato o pagbalhin sa alyansa sa pipila ka mga senador sa mga magkaatbang nga kampo. Gubot pa sa lukot ang Senado mag-exo. Gani si former Congressman Mike Defensor nagpagawas o pamahayag nga matod niya gituyo kuno ni Pangulong Bongbong Marcos kadunay special session kay ugmakurom kuno mag-change na og liderato sa kininiang sinig. Unta dili, no? Unta dili na to haluan og pamulitika. Kung doon ay special session ugma, kita maglaom nga purely pagpanarbaho lang. Na wala lay halo ang pamulitika, wala lay mahitabong eleksyon, di ba? Kay tama man si President Bongbong. Daghan kayong mga nakabinbin nga mga bill nga angay diskusyonan magigala sa Senado. Kadipinsor po to. Iha pa itong kaugalingon kini ang presumption magigsyon. No? Dagan na nag-ingon nga, dagan ang nanggibas na bas ni Villanueva nga plastiko no, kay kanang nagpagawas og statement si Senator Villanueva magigala nga mo atin siya sa ipatawag kay special session ni Pangulo. Di ba? No, gisintro ni Villanueva karon magigala ang kagalingon sa pagtabang ngadto sa mga biktima sa linog sa Mindanao. O man ay problema, kay ang presidente man nagpatawag. Gano'n na i-attend mo? O niya, kung doon na eleksyon mo, walk out mo, para way mahitabo na po nga eleksyon. Ha? Para ka tigibuhat ni Cayetano na nag-motion siya, i-divide ang house, na kay wala man sila nakurom, kaya nag-walk out man ang katungkuhan, mga minority. So, wala na hitabo ang votation. So, attend lang mo, ugma. No? Cayetano Black, atin lang mo ugma, una kung doon na gani eleksyon, walk out po mo. Di ba, kid? Ano mo na?
Naunsa naman tayo nito, Senado.

Bueno, wala tayong oras, magigala. Salamat. Gayo sinuhang pagpaminaw, load sa pipilag gutlo. O sa kauras. Natong pag lanog-lanog. Dudog ba puhon? Na magdungog-dungog mga igsoon sa mangtak na sa mga istasyon. Dari lang sa 101.9 FMR Davao. O mayang buntag sa mga taga 96.7 FMR Dabnor. Buntag na tulits kay Jason. Stanang bang stamp din na sa FMR Davao de Oro. Good morning ganin yung dinan. O dihaw sa Tagom si Harrison Cirilio. Mayong buntag. Singalan na lamang sa Kinitibukan nga perso sa News and Public Affairs sa FMR Network sa mong binalanggang General Manager Billy Danriel Dulatre. Mudagan rabagi daw siya dayon o kapitan din sa Barangay Bisayan Tagom. Ha? Pahimo na siya o gatong mga caps o payong. Mudagan gid siya sa Bisayan. Mitaw. Tungod mo na sa usag katawa magigala. Hindi po pwede basta-basta. Ang mga general manager kay mingon tag qualification wise. No? Degree holder man eh. Niya general manager sa FMR Network. Niya KBP chairman sa Northeast Davao chapter. Okay? Dugay na pud ni narbaho sa kini ang politiko magigsoon. Okay, again, wala tayong oras. Salamat na lang si Dudes Romantico Tandog Bagingon. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye. Love you. God bless. And have a nice Tuesday ahead. Musunod, happy morning program, Kapitan Tiago.